0: ministan ruwa tsafta da kare gandun daji Kanal mai zama Abdullahi da bayani.
1: La terre, l'arbre, l'eau et la forêt constituent.
0: Kasa, itatuwa, ruwa da albarkatun gandun daji sune arzikin da kashi 80 na 'yan Niger suka dogara da su don rayuwa. Muna dasa itatuwan ne irin namu na gida kuma na gargajiya waɗanda suka kama hanyar bacewa. Idan ka duba icce bai magana amma shi ke ciyar da dubun dubatar mutane da dabbobi, don haka ya zama wajibi mu kare shi domin ƙasa ta ci gaba da kuma arzikin da muke da shi. Daga dubban itatuwan ta za a shuka, iccen ɗorawa ne aka zaɓa wanda za a fifita a bana. Ko meye dalili? Kanan Lawali Sumaila, Director General na ma'aikatar kare gandun daji da bayanin ɗimbin amfanin da ake tarar wannan iccen.
2: Ita kuma kada ta ɗorowa, banda garinta da ake iya sanyawa a ƙara mukura ƙarhi ko kuma ko ai gaske ne abin nan mutabar ɗiyan, ita kuma ana yin dodokarwa da shi. Kuma dodokarwa abu ne wanda ke kawo kuɗi, kuma wajen harkan gina jiki yana gina jiki, tunda kowane can shi garin na ɗorowa shi ma shan shi yana gina jiki. Zai ka ɗaukar da ƙwayar ɗiyan da kuma garin na wannan duka da nan ɓawon na ɗiyan duka ana garwa wajen turkar dabbobi ma. Ita ɗorowa matuƙa tana da ƙunwani ga mazaunan karkara.
0: Akwai ƙungiyoyin matasa a Maraɗi waɗanda tuyo da shekaru huɗu baya suka sa kansu maido da itatuwan da ke fuskantar barazanar ɓacewa. Yazid Zarumai na ƙungiyar Initiative for Larber.
3: Muna ɗauko su marina su da kanmu, kenan kuma sai mu ɗan diba wuri inda akwai tsaro, akwai ruwa, ba dai ya samu wata barazana ba shi iccen inda har ya kai ya mutu. Sai mu zaɓe ikul mai shifka. A cikin shifkokin da muke yi kaso 30 cikin 100 duk wannan itatuwan ne wanda suke bisa hanyar ɓacewa, su ne muke sanyawa.
0: Duk da cewa gwamnatin Niger na kokari wajen dasa itatuwa, kare su, horsu da mutane kan dubaru kala-kala na tattalinsu, dole sai al'umma ta kama, in ji Dr. Zinsu Felix na cibiyar bincike akan itace ta Inran da ke Maraɗi.
4: Mutane su bar kashe icce, tunda matsala wani bi sai gani mutum zai hidda asuwaki, saboda asuwaki ka gani ya hidda babban reshe, to wannan ne muke a bari, tunda waɗannan suna kawo ma illa ma icce. Inda duk inda kun ka hidda babban reshin nan, kun bude hanya ne daga wani malati ya same shi daga nan.
0: Yaƙi da sauyin yanayi dai, sannan da samar da kuɗin shiga ga karkara ta hanyar itatuwa masu ƴaƴa da ke fuskantar barazanar ɓacewa, ko shakka babu na buƙatar irin wannan tsari na dasa dubun dubatar itacen. A shekarar 2025 da ta gabata, garin Ɗabbasa na Zandar shi ne aka karrama da wannan bikin na dashen itacen. Umar Sani, Lagos, RFE.
5: Ga kuma shirinmu na gaba.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Shirin Rayuwata ya leƙa Ghana don tattauna koken da al'umar ƙasar ke yi akan yawaitar matsalar lalata tsakanin matasa mata 'yan ƙasa da shekaru 19 a duniya da maza. Lamarin da mutane ke alaƙantawa da gazawar iyaye wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu yadda ya kamata. Wannan batu dai ya bayyana a cikin wani rahoto na musamman da hukumar ƙididdigar ƙasar ta Ghana ta fitar a 'yan kwanakin nan, wanda ke tabbatar da lamarin. Hukumar ta ce mata 'yan shekaru 15 sun fi aikata laifin na yin lalata ko saduwa da maza karazube, kuma sukan aikata hakan a raɗin kansu ba tare da wata tilasawa ba. Ko da yake akwai da dama daga cikinsu da suka yi nadama, musamman bayan da rayuwa ta juya musu. Ƙididdigar da aka wa laƙabi da halayyar matasa masu haɗari da Farfesa Samuel Kobi na Annam ya fitar, ta nuna cewa kashi 15.2 cikin 100 na 'yan mata sun taɓa yin ciki, kuma kashi 4 sun zubar da ciki, yayin da kashi 10.9 sun zama uwaye. Shin wasu bayanai ke kunshi a wannan batu mai tayar da hankali? Bakin da muka gayyata sun hada da wata yarinya 'yar shekara 16 da ta buƙaci a saka ya sunanta wadda batun ya shafa, da kuma malama Mardiya Abdullahi

0: karfe 7 agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi shi da kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ya rufi aka kamo
1: Umar Usani
0: jama'a barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran duniya Ƙungiyoyin fararen fulla a Najeriya sun bayyana fargaba a game da wani daftarin doka da zai nemi su fayyace irin tallafin da suke samu daga kasashen ƙetare Ƙungiyar ECOWAS ta sanar da kunshin tallafin dala 150,000 ga Ghana don tallafa ma waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran na da zaɓi biyu ko dai ta miƙa wuya ko kuma ta gaggauta amincewa da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicinsu. Tunzu ga labaran yadda suke. Ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya sun bayyana fargaba a game da wani daftarin doka da zai nemi su fayyace irin tallafin da suke samu daga kasashen ƙetare. Tare da sauran batutuwan da suke ganin cewa matukar ba a tabbatar da dokar ba hakan zai iya takaita yancin da kungiyoyin ke da shi a fannoni da dama daga Abuja ga rahoton wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi
2: a wani taron manema labarai da suka gudanar a Abuja kungiyoyin sun nuna damuwa musamman kan kudirin dokar kula da bayar da tallafin kasashen waje ta 2026 Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Sislag wanda ya jagoranci taron
3: dokoki ne da sun yi karo da dokoki na gida da kuma na waje ya yi karo da dokokin da suke hukumomi kamar EFCC, ICPC, Corporate Affairs Commission muna ga cewa wata dabara ce ta hana jama'a su tofa albarkacin bakinsu akan bala'in cin hanci da rashawa da yake faruwa zaman lafiya da bamu da shi an hana mutane su yi maganar don su nema a kawo gyara da kuma yaƙi da talauci da ya damu jama'a.
2: Ƙungiyoyin sun kuma soki ƙudurin da ke neman tilastawa kamfanonin kafafen sada zumunta buɗe ofishi a Najeriya. Shugaban ƙungiyar Amnesty International a Najeriya Isa Sunusi na gargaɗin cewa
4: a ƙasashen da aka yi irin waɗannan abin da yanzu haka yake faruwa shine idan kai posted din wani abu a social media wanda ya saba wa gwamnati nan da nan gwamnati za ta yi wa kamfanin magana ta ce ko su cire abin ko a rufe ofishinsu. Su kuma kamfanonin suna so su ci gaba da samun kasuwanci da haka duk abin da gwamnati ta ce musu shi za su yi to mu abin da muke fargaba kenan
2: waɗannan kudurori na zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin babban zaben 2027 lamarin da suka ce na iya rage damar jama'a da kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula wajen sa ido da kuma bayyana ra'ayoyinsu ba tare da tsoro ba Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: Tufadar shugaban Najeriya ta sanya wa'adin makonni 7 don yin nazari kan kudirin kafa 'yan sandan jihohi da aka gabatar mata Shugaban kwamitin tantance wannan bukatar Femi Bajabi Amila ya sanar da hakan a jiya Litinin inda ya ce nan da ranar 3 ga watan Satumbar da ke tafe ake sa ran shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya rattaba masa hannu. Kamfanin man Najeriya NPC ya sanar da bukatar sayar da dimbin tankokin man samfurin Kauton da yake da shi a Jibge kamar yadda wasu takardu da kamfanin Dillancin Rita ya samu kofi suka tabbatar. A watan Maris din da ya gabata kasar ta fara fitar da wannan nau'in na danyen man a kasuwannin duniya don bunƙasa tattalin arzikinta. A cewar bayanai Najeriya na da ganga 950 na danyen man wanda za a yi lodin sa tsakanin ranakin 21 zuwa 22 ga watan Satumba mai zuwa. To kungiyar ECOWAS ta sanar da kunshin tallafin dala 250,000 ga Ghana don tallafa ma waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa a kasar. Azumi Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoto.
5: Ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta bakin minista Samuel Okudzeto Ablakwa ita ke sanar da batun tallafin na ECOWAS har dala 250,000 wanda ya kai kudin kasar miliyan 3 don tallafar waɗanda ambaliyar ruwan ta damunar bana ta shafa. Ministan wajen na Ghana Ablakwa ya jaddada cewa da zarar kunshin tallafin na ECOWAS ya isu hannunsu kai tsaye za su miƙa shi ga ɗaiɗaikun waɗanda iftila'in ya shafa don rage musu raɗaɗin rayuwa. Cikin wani sako da ma'aikatar wajen ta Ghana ta wallafa a shafin Facebook ta ruwaito ministan wajen Samuel Okudzeto na cewa ma'aikatar za ta tabbatar da adalci wajen ganin tallafin na ECOWAS ya isa ga waɗanda aka bayar domin su. Ablakwa ya jinjina wa ƙoƙarin na ECOWAS wanda ya ce ta nuna bajinta wajen sanar da baiwa ƙasar wannan tallafi duba da halin da jama'ar ta suka shiga sakamakon wannan ambaliya da ta afkawa ƙasar.
0: To kotu a Mali ta yanke wa dan jarida da wani da ke goyon bayan gwamnatin sojin kasar hukuncin daurin shekara guda na zaman gidan kasu da suka hada da watanni 6 na talala kallafin cin mutuncin kasa da barazana da kuma kalmai marasa dadi. Dan jarida Shahana Takiu da mai wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta Adama Ben Diara an tsare ne su ne shekaru biyu da suka gabata bayan sun furta wasu kalmai a lokuta mabambanta da basu yi ma sojojin dadi ba. To ana cigaba da cicikuci a Jamhuriyar Kamaru game da tsawon lokacin da shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 93 a duniya ya kwashi yana yawon shakatawa ko jinya a Turai, inda ya shafe kwanaki kusan 60 ba a ji duriyarsa ba. Yan adawa da masu wadaka a kasar na ganin ya kamata a ayyana kujerarsu babu kowa, yayin da gwamnatin sake cewa yana cikin koshin lafiya kuma yana gudanar da aikin sa daga birnin Geneva na kasar Switzerland. Ko menene tana da dokokin Kamaru don gane da daddewar shugaban kasar a waje? Maitar Hamza Muhammad lauya ne mai zaman kansa a kasar.
6: To yanzu haka ba za a iya ce akwai vacance da yake nuna cewa a Conte da rana kaza yanzu kasan Kamaru ba ta da shugaba, saboda yadda wato undun tsarin Kamaru ya tsayar, to sai zabana na farko a ce shugaban kasa ko ya mutu ko kuma ya yi murabus ko kuma ya samu rashin lafiyan da ba za ta iya ba shi karfin yin shugabancin ta kasan Kamarun din ba. To idan kuma an samu hakan din, yanzu su waye za su tabo conseil Sionel cewa ta gaya musu cewa ai shugaban kasan Kamaru ga halin da yake ciki ba zai iya yin aikin shugabancinsa ba. To shine na farko aka ce Assemblée Nationale ko na Sena ko kuma Premier Ministre wato chef du gouvernement ga sunan su ukun nan. To su ne za su tabo Conseil Constitutionnel su ce musu to shugaban kasa ba zai iya ci gaba da shugabancin Kamaru ba, saboda ba shi karfin yin shugabancin ta kasan Kamarun din ba.
0: Maitar Hamza Muhammad wani lauya mai zaman kansa a Kamaru kenan. To hukumar kula da kafofin sadarwa ta kasar Chadi Hama ta dakatar da bukatar kirkirar wasu sabbin jaridu da ke son yada shirye-shiryensu ta yanar gizo don magance abinda suka kira kaucewa hanya da wasu ke yi. A wasu sanarwoyi biyu da ta fitar jiya, Litinin Hama ta ce ya zama dole a tsaftace wannan fannin daga labarai marasa inganci da kuma na ƙarya. Wani dan kasar Switzerland da sojin Afrika ta tsakiya sun mutu a wani harin da aka kai arewacin Bangui, babban birnin kasar, a ranar Alhamis da ta gabata. A cewar wasu majiyoyi na kusa da dakarun kasar, wasu 'yan bindiga ne da kawo yanzu ba a san ko su waye ba suka kai harin. Dan kasar Switzerland din da harin ya ritsa da shi ya je yankin domin gudanar da aikin haƙar ma'adinai, kamar yadda kamfanin dillantin labaran AFP ya tabbatar. Jam'iyyar Democratic Alliance ta Afrika ta Kudu ta shigar da ƙara a babbar kotun West Town don ƙalubalantar sabuwar dokar mallakar ƙasa da bata yi ma gwamnatin Trump daɗi ba, abinda ya sa har ya ɗauki matakai na zabtarwa kan gwamnatin ta Afrika ta Kudu. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran na da zaɓi biyu, ko dai ta miƙa wuya ko kuma ta amince da cimma yarjejeniya cikin gaggawa. Bayanan na Trump na zuwa ne kwana guda bayan da Tehran ta musanta shiga tattaunawa da Amurka, kamar yadda Donald Trump ya yi barazana. Trump ya yi barazanar sake kulle tashoshin ruwan Iran har sai an gama cimma yarjejeniyar sulhu a tsakaninsu. To kasar Isra'ila ta ki amincewa da shirin zaman lafiya da shugaban Amurka Donald Trump ke jagoranci domin kawo ƙarshen yakin Gaza. Wannan ya biyo bayan yunkurin wani ministan kasar na watsi da shirin da kuma kin tsagaita wuta dangane da harahan da suke kaiwa yankunan Falastinawa. Nasiru Sani na duke da cigaban labarin.
7: Wannan mataki shine na baya-bayan nan da ke nuna barakar da ke tsakanin shugaba Donald Trump da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda ke fafutukar neman sake zabansa a watan Oktoba mai zuwa. Ofishin Netanyahu ya buƙaci a gabatar masa da hujjoji masu ƙarfi cewar ƙungiyar Hamas za ta kwance da marar dakarunta bayan da ta amsa rungumar shirin shugaba Trump da kuma janyewa daga jagorancin Gaza. Kakakin ofishin Prime Minister Doron Spielman ya ce sun gabatarwa Amurka ƙorafinsu a hukumance wadda tuni aka gabatarwa manema labaru. Majalisar zaman lafiya da Trump ya kafa ta buƙaci Isra'ila da ta gaggauta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa Gaza ba tare da ɓata lokaci ba, yayin da ta shata yadda za a janye sojojin Isra'ila daga yankunan Falastinawa. Sai dai wasu daga cikin ministocin gwamnatin Netanyahu ta masu tsatsauran ra'ayi ta hannun ministan kuɗi Bezalel Smotrich sun buƙaci a sake kada ƙuri'a akan shirin domin amincewa da shi. Ya zuwa yanzu rai Isra'ila ke riƙe da aƙalla kashi 60 na yankunan Falastinawa, duk da shirin tsagaita wutar da aka amince da shi a watan Oktoban bara.
0: To masu aikin ceto na ci gaba da ƙoƙarin kashe gobar dajin da ke laƙume ikoki da dama a Girka. Rahotanni sun ce zuwa yanzu ana ci gaba da aikin domin tabbatar da komai ya tafi kamar yadda aka tsara. To labaran kenan. Yanzu kuma sai taken labarin wasanni Rukayya Abba gabar tashi.
5: To an gaishe ka Umar Sani, barkanmu da aiki. To bari mu faro da gasar neman cin kofin nahiyar Afirka ta mata wadda yanzu haka ke gudana a Morocco, WAFCON kenan, inda mai masaukin bakin ta tabbatar da matsayin ta na jagorar rukunin A bayan da ta doke Senegal da ci 2 da nema a wasan karshe na rukuni, abinda ya bata damar kammala zagayen rukuni da cikakken maki 9 daga wasanni 3 da ta buga. Kungiyar Atlas Lions ta Morocco din ta nuna bajinta tun farkon gasar, inda ta yi nasara a dukkanin wasannin ta na rukuni, sakamakon hakan ya tabbatar da tsallakewar ta zuwa zagayen dab da na kusa da na karshe a matsayin ta daya a rukunin da ta fito. Ita ma Algeria ta samu tikitin zuwa zagayen gaba bayan kammala wasannin rukuni a matsayin na biyu sakamakon kyakkyawar rawar da ta taka a matakin farko na gasar. A bangaren Senegal kuwa, duk da rashin nasarar da ta yi a hannun Morocco a jiya kenan, har yanzu ana jiran tabbatar da makomar ta a gasar, kuma hakan zai dogara ne da sakamakon sauran wasannin rukunin da za a buga. Idan yazo sauran kasashen da suka buga akwai waɗanda suka fita maki, to wannan na nufin cewa Morocco tana Senegal tana cikin matsala, da kuma sauran dokokin da suka tanadi batun zakarin da suka zo na uku. Kungiyar Kenya kuwa ta yi bankwana da gasar bayan kasa samun sakamakon da zai bata damar tsallakawa zuwa matakin wasannin fitar da gwani, yayin da ake ci gaba da kammala ga wato wasannin sauran rukuni. Ana sa ran za a tabbatar da dukkanin kungiyoyin da za su fafata a zagayen dab da na kusa da na karshe, inda ake hasashen za a ga wasanni masu zafi tsakanin manyan kasashe a nahiyar. Kuma goya bayan kwallon kafa dai a fadin nahiyar Afirka na ci gaba da bibiyar wannan gasa, yayin da ake jiran fara wasannin fitar da gwani waɗanda za su tantance kungiyoyin da za su kai ga wasan karshe a gasar. To tawagar Najeriya ta kammala gasar wasannin kasashe rainin Ingila ta Commonwealth da aka gudanar a birnin Glasgow na kasar Scotland a matsayin kasa mafi samun nasara a nahiyar Afirka. To Najeriya dai ta lashe jimillar lambobin yabo guda 24 da suka hada da zinariya 10, azurfa 7 da kuma tagulla 7, inda ta zo ta daya a nahiyar fiye da Afirka ta Kudu, Kenya da sauran kasashen Afirka 11 da suka samu akalla lambobin yabo guda. Sai dai wannan adadi bai kai irin nasarar da Najeriya ta samu a gasar Commonwealth ta 2022 da aka gudanar a Birmingham ba, inda ta koma gida da lambobin yabo guda 35 cike har da lambobin zinari guda 12. A jadawalin kasashen duniya ko Australia ce ta mamaye gasar bayan lashe lambobin zinariya guda 70. Ingila ta zo ta biyu, sai Canada a matsayi na uku, amma duk da haka Najeriya ta yi fintin kau kan kasashen da suka shahara a wasannin irin wadda wasannin da ake bugawa a gasar ta Commonwealth.
0: Kasashe masu amfani da harshen
5: kwarai kuwa irin su Jamaica, Wales, Malaysia da kuma Afirka ta Kudu.
0: Haka to a gaishe ki da ku.
5: To an gaishe ka.
0: To hukumar zaben Najeriya ta gabatar da jerin sunayen 'yan takarar zaben shekara mai zuwa da kuma takardun shaidar ilimin da suka mallaka. Bisa doka, ana bukatar duk mai tsayawa zabe da ya gabatar da takardar shaidar kammala karatun firamare kafin tsayawa takarar duk wata kujera daga kansila zuwa shugaban kasa. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da masanin shari'a kuma lauya mai zaman kansa Elzubair Abubakar, ga kuma da zanta wasu ta gudana.
8: Barisa Elzubair Abubakar, kamar mai dokar zabe ta Najeriya ta ce game da takardun kammala karatu ga masu tsayawa zabe.
9: Dama in mutum zai tsaya zabe tun daga matakin kansila har shugaban kasa, akwai abin da ake kira qualification. To kundin tsarin mulkin Najeriya abin da yake ga qualification shine duk matakin ilimin da mutum yake da shi yana da daman ya tsaya zabe, amma mafi karancin ilimi wanda mutum ke da daman ya tsaya karkashin sa shine a certificate na primary school. Mutumin da yake da certificate na primary school zai iya neman kowane matsayi a Najeriya har shugaban kasa.
8: Idan mutum ba shi da irin wannan takardar ba,
9: abinda kundin tsarin mulkin ya ce ma shine in mutum bai da primary school amma yana da wata takarda da ya gabatar wanda hukumar zabe mai zaman kanta ta gamsu cewar ya kayyarike matsayin, to ana iya yarda da wannan sheda a matsayin sheda ne na cikar dama da kuma cancanta na ya tsaya zabe. Don haka in mutum ya zo da wani takarda wanda ta yi kama da ta primary school, amma kuma takardar ta gamsar da hukumar zaɓe mai zaman kanta cewar lallai wannan ya cancanci ya tsaya. To koda bai kai darajar na primary school ba, ana da daman a karɓa a doka kuma ya tsaya zaɓen shi. Da kuma takardar primary school shi ma ana iya karɓa mutum ya tsaya kowane matsayi a zaɓensa. To waɗannan su ne damar cancanta na matakin ilimi wajen neman tsayawa zaɓe a Najeriya har zuwa matakin shugaban ƙasa.
8: To wake da hurumin tantance waɗannan takardu?
9: In mutum zai tsaya zaɓe, ya ba da takardunsa, ya ba da damar cancantar da yake da shi, to waɗanda suke da damar su tantance su ne 'yan sanda da kuma hukumar 'yan sandan farar kaya wanda ake kira SSS. Su ne za su tantance su tabbatar. Amma kamin tantancewarsu, kowace jam'iyya za ta tantance ɗan takaranta ta tabbatar da cewar ya cika waɗannan ƙa'idoji na doka, cewar yana da takardun da zai tsaya wanda ko na primary school ne ko fiye da wannan, yana kuma kasancewa shekarunsa sun kai na ya tsaya, kuma ɗan Najeriya ne, kuma bai taɓa wani laifi ba da ya kai ga har an ɗaure shi, kuma a ƙarƙashin jam'iyyarsu zai tsaya. Ita kuma hukumar zaɓe in ta gama tantancewarta, to akwai wani interview da ake yi da 'yan takara ko a 'yan sanda ko a SSS. To in aka gama wannan tantancewan shikenan, sai a maida ma hukumar zaɓe mai zaman kanta, ita kuma sai ta buga sunayen 'yan takara.
8: Idan an samu mutumin da ya gabatar da takardar bogi, ana iya ladabtar da shi?
9: To akwai waɗanda ko an tantance su sai ya zama cewar sun ɓoye wasu abubuwan da ba sa bayyana lokacin tantancewa. Amma in mutumin da ya takara da su ya sani, ko da sun ci zaɓe ana iya fallasawa. To lokacin da aka fallasa wannan, za a yi shari'a ma mutum ne a matsayin ya amfani da takardun bogi in har ya ba da su. Kuma in aka yi shari'a aka tabbatar, lallai za a sauke shi daga kan kujerarsa, sannan a nemi 'yan sanda kuma su kai maganar kotu ta yadda za a gurfanar da shi gaban alkali har a kai ga an mashi shari'a na wannan takardun bogi da ya bayar.
8: Barista El-Zubair Abubakar, mun gode sosai.
9: Ce, na gode sosai.
10: RFI.
0: Tun su kuma ga shirinmu na gaba.
11: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke makalale marhafin cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya leka Jamhuriyar Nijar, inda ake ta ɗaga ayar tambaya kan dalilan da suka sanya makarantun kuɗi ke ci gaba da shan gaban makarantun gwamnati, musamman wajen sakamakon jarabawa. Abin tambayar shine, me yasa ɗalibin da aka kora daga makarantar gwamnati saboda gaza ƙoƙari yake komawa makarantar kuɗi kuma ya zama zakara a jarabawa? Shin laifin malaman ne, tsarin gudanarwa ne, ko kuwa na iyayen yara ne? A Jamhuriyar Nijar, tun bayan da gwamnati ta bayar da damar kafa makarantu masu zaman kansu domin su zama madadin tallafi, al'amura sun sauya salo. A hankali, waɗannan makarantu na kuɗi sun mamaye karsashi da darajar ilimi, inda suke fitar da sakamako mai kyawu a kowace shekara. Wannan ya sanya iyaye da dama cikin fargaba da kuma tambayoyi. To yaya makarantar da ba ta da ko malami guda ɗaya na kanta take doke makarantar gwamnati mai tilin ƙwararrun malamai da rumbun kayayyakin aiki? Tambayar kenan da muka yi wa tsohon daraktan ilimin sakandare na Damagaram, wato Sa'idu Hassan.
12: Mafi yawanci gawo ne kamar ya juya da mujiya, saboda da a yi kunsan cikin tarihi shi fannin ilimi mai zaman kanshi bai yi ƙarfi ba, kuma sai ta zamanto a lokacin da waɗanda suka kasa ne ake tarya a can ta masu zaman kansu. To yanzu sai abin ya sauya. Dangance da doguwar tahiya da ilimi ya yi cikin wahaloli kamar shi ilimi na gwamnati, wanda aka sani tsawon shekara 30-40 ana tahiya kullum ana samun gwaragwari, har dai muka zo cikin wannan matsayi na yau, an yi kallon karantu masu zaman kansu sun yi ba da sakamako mai kyau fiye da makarantu wanda gwamnati take kula da su. maimakon kwa su suke daukan dawainiyar mushina. To a gaskiya abu na hari masu zaman kansu mafi yawancin su ba kowa suke dauka ba, zabe ne suke suna ka'ide makin da ya kamata ma ka zo ka shiga makarantar su. Wasu makarantun ma har sai sun yi gwaji jarabawa ta shiga, an baka kai ba maki 10 bisa 20 ma basu daukan ka. To wannan abu ne wanda yake sa sai kaga makarantun zaman kansu sun yi kawo sakamako mai kyau mafi yawancin su.
11: Wannan al'amari dai na nufin matsalar fa ba ta ilimin malamai ba ce, illa dai yadda ake gudanar da tsarin, abin da ya zama tamkar wata tsumagiya da ke dukan tunanin iyayen yara. Ga dai Sulaimani Manzo wanda ke cewa lamarin fa ya wuce hankali.
10: Wanda suke koyawa a privy su ne suke koyawa a public, don kina hankali biyu dukan wannan abubuwan. A ce kaman ga gidanka kana ba dashi ga gida, saboda a can privy mu mun ga a privy ana matsi tsura ce kake shaga dau, dole ne zaka bada ilimin ka a can, baka bada a nan privy. Kawai rukon sa kai ne kashi ne ake malakol a public suna tsananni gurin kojes gurin bulletin su rike sai an bada kuɗi su shine kawai. Amma a can a privy ka gani yanzu sai a yi examen sai ka gani ana 100%, amma nan public kawai ni abun yana ba mana mamaki.
11: To wani abun mamakin da ke daura kai shine kusan kashi 80 cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun kuɗi da yamma su ne ke koyarwa a makarantun gwamnati da safe. Ko me yasa a can suna bada wuta amma kuma a ɗaya bangaren ake samun tangarda? Alhaji Ibrahim Abduwa tsohon jagoran ma'aikatar ilimi ne a Zindar ga abin da yake cewa.
13: Basu da malamai nasu na dindindin, amma ai akwai malaman gwamnati kwararru wanda basu koya a na gwamnati suke zuwa suna koya a can. Akwai su yau kuma shi gwamnati an shi sake tunda su wayannan matsayinsu a gurin gwamnati kamar mashawarta ne, masu bin mushina ne su ga inda suke yi. Amma a nan gurin gwamnati basu da yawan da za a ce an rarraba su sun koya, kinan su ne kwararrun da suke bin mushina na gwamnati. Amma bangare guda sai su samu yan awoyinsu je su koya a wancan inda kuma suke samu dan ma'aihin da ya dauki dan shi ya kai shi makaranta ta biya, ya san dalilin da yasa na ɗaya kuɗi ne zai bada, kinan dole ya bi dan shi sau da kawa. Akwai yaran da bayan an koya musu a makarantar a komo uwayensu su koya musu, in ba uwayensu ba suka koya musu a dauki wani malami kuma a ga menene suke da tangarda wanda zai dinga kama musu su. Ko wannan saboda Allah karazi bane sai abin da Allah ya yi.
11: Idan malami ya koyar da tarin dalibai a aji daya zaka iske wasu sun samu nasara a jarabawa yayin da wasu kuma suke faduwa, shin wai wa za a kama da laifi, malamin ne bai bada karatu yadda ya kamata ba ko kuwa dalibai ne basu mayar da hankali akai ba? Ga dai tsokacin tsohon malamin makaranta Alhaji Haruna Mato.
14: Wani lokaci laifi na dalibai kin ne, saboda shi daliban da kake ganin su kaman duk a kowace makaranta ma ko ya zamanto ta gwamnati ko kuma private dole ne sai an sa ido a kansu. Kuma mafi yawa mu uwayen yara ba ma la'akarin cewar dan yara mu suna cikin lakwalkin gwamnati, kawai haka dai suke tafiya ka gane. Amma da zaran kai uba ka san ƴaƴan suna cikin private to dole kamar tunda kuɗi ne kake zuba, baka san ka zuba kuɗin nan su zamanto an jawa su kamar daga fenet da kamar dai, dole ka sa ido akan ƴaƴanka ko a cikin gida ka sa ido akan su kuma a can ka je ka tambaya. Amma in ka san na gwamnati ne ba ka so ba, saboda ni na yi zama mushallakwal. Amma a shekara sai ga da wuya za ga faran da lafi sun zo sun tambayi karatun ɗan su. Akwai laihin malamai wanda yake in ba ya baka tarin samun malamai, saboda shi ko da kwalkin da ke ganin shiwa sosai ma sai mutum ya dage, saboda idan an samu malamai wanda suke kwararru ne kuma za su mai da hankali sun dauki ƴaƴan nan tamkar nasu, to wallahi ko ya zamanto a can private kin ko ya zamanto a nan, wato in dai ka bid akan maciyar ko za ka iske yaran wannan gaskiya za su samu su wuce sosai.
11: To su kuma nasu waɗannan makarantu na kuɗi me suke takawa ne da har suke samun wannan nasara? Shin akwai wani tsubbu da suke yi wa ɗalibai? Jibril Musa shine shugaban makarantar Jibril London ya kuma bayyana mana sirrin nasu.
15: To wannan aiki ne da ake yi tukuru kuma da yarda Allah. Kawai yanzu an kadiba mu a makarantar mu ban mu ma da subdu. Subdu rana aiki ce. Kenan kowace subdu da Allah ya yi yara suna nan, wani bi devoir ne wani bi rattrapage ne. Tunda yanzu ko yaro zamu dauka sai mun bincika bulletin kin shi. Muka ga irin yaro ne da basu da kokari fara ma ba an yi ba. Amma dai in dai yaro ya dage to mu shina ko babu wasa, suna ba da gudunmawa ba yadda da ake tsammani. A cikin malumman mu muna da kawan malumma 5 da gwamnati ta kawo mu. kuma mu kun san ka wanda aka ce prive ko mushe kake nema sai ka nemi kwararre sai kaga mushe vraiment mai hazaka da kokari wanda ka san dai kai da kanka in ka kawo shi insha Allah za a ci gaba a shine yasa ake samu abun tunda ko masu zawa bare mama ba kowa bai ki zawa yanzu zaka iske muna da dossier dama amma ciki sai mun tankade mun rere sai mushe na masu experience ko mushe yayi wani abu ba daidai ba muna bi sau da kafa to public kuma ka san wani bi abun yanda yake tahiya akwai sakaki da yawa
11: masana a harkar ilimi dai yana ganin cewa har yanzu fa ba a makara ba domin kuwa gibin da aka samu ana iya cike shi idan har gwamnati ta tashi tsaye Sa'ida Hassan na ganin cewa makarantun gwamnati za su iya dawo da martabar su ta baya
12: dole sai gwamnati ta ci gaba da maida hankali sosai ga hanyar ilimi da sa kaso mai tsoka ne kirki cikin tahiyar ilimi kaga kamar yanzu wannan daukan mushushuka da za a yi wanda sun jima suna kwantaraki halawa zai dan sauye tahiyar banda shi kuma a dukowa gina ajijjika kuma ta zamanto ana sa kaimu ana kulawa kuma ana sa kishin kasa cikin tahiyar da makarantunmu na gwamnati cikin tahiya wanda zai sa a ƙara mai da hankali mu sa akan mu diyanmu ne Niger ce ta gobe mu ne na gobe wanda ya kamata mu yi shi kishin kasa da tsoron Allah a cikin zuciyarmu dan saboda shi lalle albashi na malamin makaranta ko mi zaka bashi baka iya biyan shi dangance da aikin da yake amma kuma a sa shi yanayin da hankalin shi a kwance zai yi aikin har ma ba zai marmarin zuwa neman wani kuɗi a ta masu zaman kansu
11: Jamhuriyar Niger dai sun hada akan cewar matsalar ilimi ba rashin kwarewar malamai bace bambancin shine rashin ko kuma raunin tsarin sanya idanu rashin kayayyakin aiki da kuma kariya ta aikin gwamnati dake haifar da ragwanci a makarantun gwamnati sabanin makarantun kudi dake amfani da tsauraran dokoki matsin lamba korar malamin da bai yi kokari ba da kuma hadin gwiwar iyayen yara masu bibiyar kudin su wanda hakan ke sa makarantu masu zaman kansu samun kyakkyawan sakamako. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: Ta gaida Shamsiya Haruna.
7: A Najeriya jami'an siyasa na ci gaba da ƙara azama don tunkarar zabukan gama gari da za a gudanar cikin shekara mai zuwa inda tuni hukumar zabe ta fitar da jerin sunayen yan takara tun daga makamin shugaban kasa zuwa yan majalisun tarayya da gwamnoni da kuma majalisun dokokin jihohi kazalika hukumar zaben ta bayyana shekaru da kuma matakin ilimin kowanne daga cikin yan takara sai ku yi amfani da lambar mu ta WhatsApp mai alamar kari 234-706-6611 ko kuma shafinmu na Facebook don bayyana ra'ayoyinku a game da waɗannan yan takarar da kuma jam'iyyunsu
0: da sai a gaggauta aiko da sakonnin
16: fata ina yan Afirka bayin Allah Allah ni ba kuma sa

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, shi da kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ya rufe aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran duniya. Ƙungiyoyin fararen fula a Najeriya sun bayyana fargaba a game da wani daftarin doka da zai nemi su fayyace irin tallafin da suke samu daga ƙasashen ƙetare. Ƙungiyar ECOWAS ta sanar da kunshin tallafin dala 150,000 ga Ghana don tallafa ma waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran na da zaɓi biyu, ko dai ta miƙa wuya ko kuma ta gaggauta amincewa da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicinsu. Tunzu ga labaran da suke. Ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya sun bayyana fargaba a game da wani daftarin doka da zai nemi su fayyace irin tallafin da suke samu daga ƙasashen ƙetare, tare da sauran batutuwan da suke ganin cewa matukar ba a tabbatar da dokar ba, hakan zai iya takaita ƴancin da ƙungiyoyin ke da shi a fannoni da dama. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi.
2: A wani taron manema labarai da suka gudanar a Abuja, ƙungiyoyin sun nuna damuwa musamman kan ƙudurin dokar kula da bayar da tallafin ƙasashen waje ta 2026. Awal Musa Rafsanjani shi ne shugaban ƙungiyar SISLAG wanda ya jagoranci taron.
3: Dokoki ne da sun yi karo da dokoki na gida da kuma na waje. Ya yi karo da dokokin da suke hukumomi kamar EFCC, ICPC, Corporate Affairs Commission. Muna ga cewa wata dabara ce ta hana jama'a su tofa albarkacin bakinsu akan bala'in cin hanci da rashawa da yake faruwa. Zaman lafiya da bamu da shi, an hana mutane su yi maganar don su nema a kawo gyara da kuma yaƙi da talauci da ya damu jama'a.
2: Ƙungiyoyin sun kuma soki ƙudurin da ke neman tilastawa kamfanonin kafafen sada zumunta buɗe ofishi a Najeriya. Shugaban ƙungiyar Amnesty International a Najeriya, Isa Sunusi, na gargaɗin cewa
4: a ƙasashen da aka yi irin waɗannan abin da yanzu haka yake faruwa shi ne idan ka yi posted wani abu a social media wanda ya saɓa wa gwamnati, nan da nan gwamnati za ta yi wa kamfanin magana ta ce ko su cire abin ko a rufe ofishinsu. Su kuma kamfanonin suna so su ci gaba da samun kasuwanci, da haka duk abin da gwamnati ta ce musu shi za su yi. To mu abin da muke fargaba kenan.
2: Waɗannan ƙudurori na zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin babban zaben 2027, lamarin da suka ce na iya rage damar jama'a da kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula wajen sa ido da kuma bayyana ra'ayoyinsu ba tare da tsoro ba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: Tufadar shugaban Najeriya ta sanya wa'adin makonni 7 don yin nazari kan ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi da aka gabatar mata. Shugaban kwamitin tantance wannan bukatar Femi Bajabi Amila ya sanar da hakan a jiya Litinin, inda ya ce nan da ranar 3 ga watan Satumbar da ke tafe ake sa ran shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya rattaba masa hannu. Kamfanin man Najeriya NNPC ya sanar da bukatar sayar da dimbin tankokin man samfurin Kauton da yake da shi a Jibge, kamar yadda wasu takardu da kamfanin Dillancin Rita ya samu kofi suka tabbatar. A watan Maris ɗin da ya gabata, ƙasar ta fara fitar da wannan nau'in na ɗanyen man a kasuwannin duniya don bunƙasa tattalin arzikinta. A cewar bayanai, Najeriya na da ganga 950,000 na ɗanyen man wanda za a yi lodin sa tsakanin ranakin 21 zuwa 22 ga watan Satumba mai zuwa. To ƙungiyar ECOWAS ta sanar da kunshin tallafin dala 250,000 ga Ghana don tallafa ma waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa a ƙasar. Azumi Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoto.
5: Ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta bakin minista Samuel Okudzeto Ablakwa ita ke sanar da batun tallafin na ECOWAS har dala 250,000 wanda ya kai kudin kasar miliyan 3 don tallafar waɗanda ambaliyar ruwan ta damunar bana ta shafa. Ministan wajen na Ghana Ablakwa ya jaddada cewa da zarar kunshin tallafin na ECOWAS ya isu hannunsu kai tsaye, za su miƙa shi ga ɗaiɗaikun waɗanda iftila'in ya shafa don rage musu raɗaɗin rayuwa. Cikin wani saƙo da ma'aikatar wajen ta Ghana ta wallafa a shafin Facebook, ta rawaito ministan wajen Samuel Okudzeto na cewa ma'aikatar za ta tabbatar da adalci wajen ganin tallafin na ECOWAS ya isa ga waɗanda aka bayar domin su. Ablakwa ya jinjina wa ƙoƙarin na ECOWAS wanda ya ce ta nuna bajinta wajen sanar da baiwa ƙasar wannan tallafi duba da halin da jama'ar ta suka shiga sakamakon wannan ambaliya da ta afkawa ƙasar.
0: To kotu a Mali ta yankewa ɗan jarida da wani da ke goyon bayan gwamnatin sojin ƙasar hukuncin ɗaurin shekara guda na zaman gidan kansu da suka haɗa da watanni 6 na talala, kallafin cin mutuncin ƙasa da barazana da kuma kalamai marasa daɗi. Ɗan jarida Shahana Takiyu da mai wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta Adama Ben Diara an tsare su ne shekaru biyu da suka gabata bayan sun furta wasu kalamai a lokuta mabambanta da ba su yi ma sojojin daɗi ba. To ana ci gaba da cicikuci a Jamhuriyar Kamaru game da tsawon lokacin da shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 93 a duniya ya kwashi yana yawon shakatawa ko jinya a Turai inda ya shafe kwanaki kusan 60 ba a ji duriyarsa ba. Yan adawa da masu wadaka a kasar na ganin ya kamata a ayyana kujerarsa babu kowa. Yayin da gwamnatin sake cewa yana cikin koshin lafiya kuma yana gudanar da aikin sa daga birnin Geneva na kasar Switzerland. Ko menene tana da dokokin Kamaru don gane da daddewar shugaban kasar a waje? Maitar Hamza Muhammad lauya ne mai zaman kansa a kasar.
6: Wato yanzu haka ba za a iya ce akwai vacance da yake nuna cewa a Conte da rana kaza yanzu kasan Kamaru ba ta da shugaba. Saboda yadda wato kundin tsarin Kamaru ya tsayar, to sai zabana na farko a ce shugaban kasa ko ya mutu ko kuma ya yi murabus ko kuma ya samu rashin lafiyar da ba za ta iya ba shi karfin yin shugabancin ta kasan Kamaru din ba. To idan kuma an samu hakan din, yanzu su waye za su tabo conseil Sionel cewa ta gaya musu cewa ai shugaban kasan Kamaru ga halin da yake ciki ba zai iya yin aikin shugabancinsa ba. To shine na farko aka ce Assemblée Nationale ko na Sena ko kuma Premier Ministre wato chef du gouvernement ga sunan su ukun nan. To su ne za su tabo Conseil Constitutionnel su ce musu to shugaban kasa ba zai iya ci gaba da shugabancin Kamaru ba saboda ba shi karfin yin shugabancin ta kasan Kamaru din ba.
0: Metr Hamza Muhammad wani lauya mai zaman kansa a Kamaru kenan. To hukumar kula da kafofin sadarwa ta kasar Chadi Hama ta dakatar da bukatar kirkirar wasu sabbin jaridu da ke son yada shirye-shiryensu ta yanar gizo don magance abinda suka kira kaucewa hanya da wasu ke yi. A wasu sanarwoyi biyu da ta fitar jiya, Litinin Hama ta ce ya zama dole a tsaftace wannan fannin daga labarai marasa inganci da kuma na ƙarya. To wani dan kasar Switzerland da sojin Afrika ta tsakiya sun mutu a wani harin da aka kai arewacin Bangui babban birnin kasar a ranar Alhamis da ta gabata. A cewar wasu majiyoyi na kusa da dakarun kasar, wasu 'yan bindiga ne da kawo yanzu ba a san ko su waye ba suka kai harin. Dan kasar Switzerland din da harin ya ritsa da shi ya je yankin domin gudanar da aikin haƙar ma'adinai kamar yadda kamfanin dillancin labaran AFP ya tabbatar. Jam'iyyar Democratic Alliance ta Afrika ta Kudu ta shigar da ƙara a babbar kotun West Town don ƙalubalantar sabuwar dokar mallakar ƙasa da bata yi ma gwamnatin Trump daɗi ba, abinda ya sa har ya ɗoki matakai na zabtarwa kan gwamnatin ta Afrika ta Kudu. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran na da zaɓi biyu, ko dai ta miƙa wuya ko kuma ta amince da cimma yarjejeniya cikin gaggawa. Bayanan na Trump na zuwa ne kwana guda bayan da Tehran ta musanta shiga tattaunawa da Amurka kamar yadda Donald Trump ya yi barazana. Trump ya yi barazanan sake kulle tashoshin ruwan Iran har sai an gama cimma yarjejeniyar sulhu a tsakaninsu. To kasar Isra'ila ta ki amincewa da shirin zaman lafiya da shugaban Amurka Donald Trump ke jagoranci domin kawo ƙarshen yakin Gaza. Wannan ya biyo bayan yunkurin wani ministan kasar na watsi da shirin da kuma kin tsagaita wuta dangane da hare-haren da suke kaiwa yankunan Falastinawa. Nasiru Sani na duke da cigaban labarin.
7: Wannan mataki shine na baya-bayan nan da ke nuna barakar da ke tsakanin shugaba Donald Trump da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda ke fafutukar neman sake zabansa a watan Oktoba mai zuwa. Ofishin Netanyahu ya buƙaci a gabatar masa da hujjoji masu ƙarfi cewar ƙungiyar Hamas za ta kwance da marar dakarunta bayan da ta amsa rungumar shirin shugaba Trump da kuma janyewa daga jagorancin Gaza. Kakakin ofishin Prime Minister Doron Spielman ya ce sun gabatarwa Amurka ƙorafinsu a hukumance wadda tuni aka gabatarwa manema labaru. Majalisar zaman lafiya da Trump ya kafa ta buƙaci Isra'ila da ta gaggauta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa Gaza ba tare da bata lokaci ba, yayin da ta shata yadda za a janye sojojin Isra'ila daga yankunan Falastinawa. Sai dai wasu daga cikin ministocin gwamnatin Netanyahu ta masu tsatsauran ra'ayi ta hannun ministan kuɗi Bezalel Smotrich sun buƙaci a sake kada ƙuri'a akan shirin domin amincewa da shi. Yanzu a yanzu rai Isra'ila ke riƙe da aƙalla kashi 60 na yankunan Falastinawa duk da shirin tsagaita wutar da aka amince da shi a watan Oktoban bara.
0: To masu aikin ceto na ci gaba da ƙoƙarin kashe gobar dajin da ke laƙumin ikoki da dama a girka. Rahotanni sun ce zuwa yanzu ana ci gaba da aikin domin tabbatar da komai ya tafi kamar yadda aka

0: za mu bude taskar labaran siyasar Najeriya ta yau ce da hukumar zaben Najeriya INEC wadda ta wallafa muhimman bayanai ciki har da na karatu na yan takara 19 da za su kara da juna kan neman kujerar shugabancin kasar a zaben shekarar 2027 da ke tafe. Wallafa waɗannan bayanai dai wajibi ne a ƙarƙashin sashi na 29 uku cikin baka na sabuwar dokar zaɓe wadda ta baiwa INEC umarnin wallafa bayanan 'yan takarar da ta kammala karɓar takardunsu. A lokacin da muka nemi ƙarin bayani daga hukumar ta INEC, majiyarmu da ta nemi a sakayata ta shaida mana cewar bayan wallafa muhimman bayanan 'yan takarar, doka ta baiwa ɗaiɗaikun jama'a ko kuma ƙungiyance damar bibiyar bayanan gami da gabatar da korafe-korafe ga kotu idan akwai abin da suka gano ya ci karo da doka a ƙarƙashin wa'adi ko kuma lokutan da majiyar tamu ta ce hukumar ta INEC din ta wallafa a cikin jadawalin da ta fitar. Bayan karewar wa'adin ne kuma hukumar INEC din za ta sake wallafa sunayen 'yan takarar da kuma bayanansu da ta tantance da suka shafi rayuwa da matakin karatu da sauransu a ƙarƙashin wallafar da za ta kasance ta dindindin. To daga batun wallafar bayanan 'yan takarar shugabancin Najeriya kuma za mu leƙa Burtaniya, inda aman sautin kugen siyasar Najeriya da aka buga ya kai. Domin kuwa taro ne aka gudanar tsakanin magoya bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na NDC wato Peter Obi, Obedience kenan, da kuma mabiya Kwankwasiya, inda suka kulla ƙawancen da suka sha alwashin zai mai da hankali wajen ƙarfafa tsarin demokradiyya a gida Najeriya da wayar da kan jama'a da kuma tabbatar da ci gaban ƙasar. Bayanai sun ce wannan taro tsakanin 'yan Obedience da kuma 'yan Kwankwasiya ya gudana ne a birnin Doncaster, wanda 'yan Najeriya suka halarta ko dai kafa da kafa ko kuma ta kafar bidiyon intanet daga ƙasashe da dama, ciki har da Burtaniya da Jamus da Girka da Spain da Amurka.
1: Ado da wannan shirin na sai su kuma bari mu saurara wannan.
2: A Najeriya, jam'iyyun siyasa na ci gaba da ƙara azama don tunkarar zaɓukan gama gari da za a gudanar cikin shekara mai zuwa, inda tuni hukumar zaɓe ta fitar da jerin sunayen 'yan takara tun daga mukamin shugaban ƙasa zuwa 'yan majalisun tarayya da gwamnoni da kuma majalisun dokokin jihohi. Kazalika, hukumar zaben ta bayyana shekaru da kuma matakin ilimin kowanne daga cikin 'yan takara. Sai ku yi amfani da lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-706-6611 ko kuma shafinmu na Facebook don bayyana ra'ayoyinku a game da waɗannan 'yan takarar da kuma jam'iyyunsu.
1: Kuma da Allah sai a gaga aikowa da saƙonni yanzu ga shirinmu na gaba.
3: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin al'adunmu na gado na wannan lokaci zai tattauna ne akan yadda canfe-canfe a zamanin baya suka taka rawa a lamuran da suka shafi auratayya da kuma halin da ake ciki a yanzu. Irin waɗannan canfe-canfe ne zato ne ko kuma hasashe da ke da alaƙa da aure a al'adance da wasu suka yi imani da su, duk da cewa babu wata hujja a addinance ko kuma a fagen kimiyya. Sai ku biyo mu.

kamar yadda aka jire da farko shirin wannan lokaci zai tattauna ne akan yadda canfe-canfe a zamanin baya suka taka rawa a lamuran da suka shafi auratayya da kuma halin da ake ciki a yanzu. Akwai misalai da dama daga cikin ire-iren canfe-canfe na al'ada masu alaka da aure, kamar aminta da cewa akwai wata rana ko kuma wata da bai dace ba a yi aure cikin sa. Abin da ke nufi idan har aka yi aure a watannin ko kuma ranakun da basu kamata ba, ana iya rashin sa'a ga auren wanda zai kai auren ga mutuwa ko ya zama ba albarka. Alhaji Ali Gaidam da ya shaida lamarin a zamanin baya.

0: ya yi mana ƙarin bayani.
1: Alhaji ga mun ga canfe-canfe da dama wanda wani ma ya faru a kanmu, wani ya faru a kan na gaba da wani ya faru a kan baya da mu, mun ga canfe-canfe da dama. Kamar misali a ce kada ka aure wannan tana jan kafa, kada ka aure wannan za ta koyar muku arziki da sauransu da irin wannan, ko kuma a ce wannan mai fara kafa ce duk ga su ne, wanda wasu ba sa misaltuwa. Kafin a je a aure mace sai an je an yi wani canfe-canfe, an yi dube-dube, taurarin ku ka zo da kowane ɗaya dai, duk wannan canfe mun gan shi sosai a zamaninmu. Kuma sannan wani ma auren sai an yi shi ma. Da zarar wani abu ya faru kayan cewa to ai da mun gaya maka ba matan su in ka bace ba matan ka bace, maganganu iri-iri da ya canfe-canfe mun gan shi da dama. Salamu alaikum. Eh, gaskiya a lokacin dukkan mu kusan mun yi amfani da shi, wani in sun canfa ya tabbata, wani kuma in an canfa ba zai tabbata ba ƙarya ne, tunda yanayin da aka ɗauke ba haka ake ganin sa. Amma gaskiya mun yi amfani da shi. Misali akwai wani abokin da ya aure, amma ya ce to ko da ka aure wannan matar za ku rayuwa da ita, za ku ci ku sha ku sha, ba za ku yaziki hannun ku. Yana rayuwa har yanzu kuma tabbas abincikan da ya ci, amma dai kan gaskiya bai yaziki ba, ka gani ɗigo wannan canfin ya alabun da ya faru sai ga kusan gaskiya ne. Amma mun daga kanmu ba mu wani canfe-canfen ba, kuma riga mun bar shi a baya. Amma a lokacin da mahaifiya ta misali kamar da mahaifin wancan da samu saɓani, shi yana so ita kuma ce gaskiya ga abin da aka gaya mata, ko da ni auren ba zai alkhairi ba, dole kuma a wargaza auren.
0: To, ko ya lamarin yake a zamanin yanzu? Malam Ma'azi Isa mai unguwar Karofi a cikin garin Bauchi shugaban al'umma ne ya mana tsokaci a kai.
2: Binciken nan abu ne mai kyau, ta nan da aka san shin yarinyan ya take. Akwai yarinyan da suke kuda yake mutane mafi yawan mutane ba su gane ba cewar hali inda na mata ne yakan zo ne daga nono. Nono in uwa tana da fada, yarta ke ta yi fada. Haka in uwa tana sata shi, ita ta yi sata. Haka in tana fasikanci, to shi sa a takaice aka so a bincike a san yarin yaya suke wasu. Bayan haka kamar ciwon hauka ko ciwon farfadiya ko ciwo wani iri wanda ya shafi haka, ana gado irin na jini. To, idan aka yi bincike kaga shi a gane cewar menene ya kawo haka, kai meye za ka sa ka je ka auri wancan wanda ke baka da kaza, idan ku gina wani tushe ko kuma wani rayuwa na 'ya'yanku, kaga an jirkita yanayin halitta ko yanayin jini ko yanayin al'ada. Shi dalilin da ya sa kina ake wannan bincike.
0: To, irin waɗannan canfe-canfe dai na da yawa, ciki ko har da ƙin jinin jinsi na wata ƙabila, bisa amanar cewa auren mutum daga wani gida ko yanki da ake zargi da wata ɗabi'a zai shafi zuri'a ko haifar ma'aurata. Wani canfin da ya zame wa yankin ƙasar Hausa alagagai, kuma shi ne na duba tauraro ko sunaye ko wasu siffofi don kawai a gano ko za su dace ba tare da dogaro da tarbiyya ko addini ko gwajin lafiya ba. Batun da wasu dattijai suka yi mana tsokaci kan musallai da yadda lamarin yake a zamanin baya.
3: Farkon shekara shi ne almuharra, safar, to shi ne mai zafi ko tafiya ce ba a so ka yi a cikinta. In ta so samu da yawa nan watan ka kyale shi, ko ka yi biki ko ka yi wani abu na ko tafiya ko wani abu na inda ba a zama da ruwa kaɗan da ke shi. Safar ɗin nan yana da zafi ko taurari. Suke ana ruwa aikin ana shi, akwai safa, akwai sha, akwai wannan wace ce taurarin da mata sunansu. To, amma ita tauraruwa ita ma safa ɗin, za ka ga gidaje na zubiya yana shi ana rugurgura. In dai ruwa sauka wannan gwana samun rugurgura, in dai wannan ranar safa ɗin ce tana da zafi, magana ta gaskiya. Eh, a safa ɗin akwai abubuwan da ke faruwa. Na farko, in ba Allah haɗa ki namiji na gari ba, to ko ba ka yi miki abin da kin ɗauki abin da zafi ko kuma shi abin ya ɗau zafi, to sai a ta rigima. Wannan zafin faɗaɗɗe ne, sananne ne, duk abin da in dai safar ne yana da zafi, magana ta gaskiya. Kuma samu labari gurin iyayenmu, su ma sun samu labari gurin iyayensu, kakanninmu kenan. To, kuma har yanzu haka ake. To, amma duk wasu abubuwan mun watsa da shi yanzu, zamani ya zo da shi. Ba wani ganin cewa kowane wata mai zo aure za a yi, to amma a kiyaye. In kin yi in ma ba a yi ba, to a ɗaga. A ɗaga. Musamman watan gobe. Ba shi ne maulidi ba? Wata da aka fi manzon Allah? To, duk a watanni ne ba ne fifi.
4: To, an wayarsu da sun yi, amma mu dai a nama auren da ya ba a yi ba gaskiya. Ba a yi wannan canfin ba, amma dai wayarsu sun yi ɗan canfe-canfen an yi shi. Ana cewa mai farar kafa don nima kishi ya ta haka a kai. Mai farar kafa ce ya zo duk ya talauce duk kome nasa ya siyar. Haka aka haga shi ya sani. Mun yi auren ‘ya’yana mai lafiya an yi shi an gama, kuma ba mu canfo wani abu ba, kuma bai same mu ba. Tunda sai ka canfa abu ike samu.
0: Addinin Musulunci da na Krista tare da masana kimiyya sun kore irin waɗannan canfe-canfe. inda suka jaddada cewa abubuwan da suka dace a kula kafin aure su ne aminci, tarbiya, dacewa a addini da halayya da kuma gwajin labiya wanda shine ke da amfani a zahiri. Kan haka ne muka ji ta bakin Malam Ali Dan Abba, malamin addinin musulunci a Najeriya.
5: Shi canfi musulunci ya yi hani da yansa saboda wani abu ne da zai karkatar da mutum daga kan asalin aqidar kadai ta kar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda kudi ya bar Allah, saboda haka Allah ya rabu da shi. A cikin fadin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ce, ya maiki sallallahu alaihi wa sallam ka fada musu babu abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana, shi ne majibancin al'amarinmu, kuma ga Allah ne mu'mini suke dogara. To da haka idan mutum ya tafi harka na canfe-canfe, an daura masa aure da wance ko tsarin su bai yi daidaiba, ko sunansu ne waye bambanta, ko tana da farar kafa, ko tana da jar kafa, ko ma dai wace irin kafa ce, to wannan yana gwada cewa mutum ya bar Allah kenan. Gashi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin hadisin da Ibn Abbas ya kawo shi, yana fadin cewa da a ce al'umma za ta hadu akan ta amfanar da kai da wani abu, to ba sai su sa amfanar da kai da kuma sai da abin da Allah ya rubuta maka. Haka nan da za su hadu saboda su cutar da kai da wani abu, ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta maka. Da haka ya kamata shi mumini duk abin da zai dogara ga Allah ya nema a wajen Allah, ya nemi dacewa a wajen Allah. Ai wani abun ma kana kiyansa, Allah ya ce sai ya zamanto alkhairi ne tare da kai, wani abun kuma kana son sa sai zama maka sharri, Allah ne ya sani, amma dan adam shi bai sani ba. Da haka muke yayi canfi, muke yayi kulle-kulle, muke yayi jifan mutane da tunanin cewar su suka karya mana arziki ko kuma su ne za su ba mu arziki, ba mu wanda yake yin wannan idan ba Allah tabaraka wa ta'ala ba.
0: To ko mai addinin Kirista yace kan al'adar ta canfi? Ga karin bayani daga Elda Murika daga cocin Ekwa Gospel a tarayyar Najeriya.
6: Ko wani rana tana da nata albarka. Shawarar da muke ba ma ma'aurata shine kar a yi aure lokacin ruwa, don mutane ba su iya su kasance ba kamar damuna haka. Ba mu da irin wannan al'ada, sai dai ko wani lokaci mukan ba ma ma'aurata shawara su lura da lokacin ɗora aure, domin in ka ɗora aure a lokacin ruwa na ɗaya mutane ba su fita ba, yawanci su za je tun a kawai za su gonakinsu, don kuma cikin birni ne da kyar ka ga mutum ya fita. To dalilin da ake sa su sai aure lokacin da aka ruwa ya fara ɗaukewa, domin za su samu albarka, za su samu albarkun mutane, kuma za a taimaka musu lokacin ma abinci ya riga ya nuna da kowa zai kawo musu taimakonsa. Amma zancen lokacin aure wai in suna yaro zai ciwo ko kuma kaza kaza, babu da shi, babu da wannan al'ada.
0: Sai dai kuma wasu matasan na ganin wannan tsari a matsayin wata tsohuwar al'ada da ba ta da muhimmanci a wannan zamani. To duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adu mu na gado. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A madadin kowa da kowa, Aisha Kabara wadda ta haɗo mana sautukan, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adun mu na gado. Sai an ji mu ku.
7: Madalla a gada Abdullahi Isa da wannan shirin na sai zuko bar mu shakata.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana a sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanun labaran duniya. Daruruwan mutane sun gudu suka bar gidajensu sanadiyar har-haren Lakurawa ƴan bindiga dake tsallakawa daga yankin Kangi na jihar Kebbin Najeriya zuwa yankin Juju na jihar Dosso a jamhuriyar Niger. Jam'iyyar Democratic Alliance ta Afrika ta Kudu ta shigar da ƙara a babbar kotun Cape Town don kalubalanta sabuwar dokar mallakar ƙasa. Kungiyoyin to kasashen Turai na gudanar da taron su a yau domin ƙarfafa tsaron iyakokinsu game da ƙararrawar bakin haure. To ga labarin yadda suke. Ɗaruruwan mutane ne suka gudu suka bar gidajensu sanadiyar har-haren Lakurawa ƴan bindiga dake tsallakawa daga yankin Kangi na jihar Kebbin Najeriya zuwa yankin Juju na jihar Dosso a jamhuriyar Niger. Mutane da dama ne suka rasa rayukansu yayin da ƴan bindigar suka yi awon gaba da dabbobi da sauran dukiyoyi masu tarin yawa. Shamsiyya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Tsakanin ranakun Juma'a zuwa Asabar da suka gabata, ƴan bindigar sun tsananta kai har-hare kan garuruwan da ke dab da kan iyakar ƙasashen biyu. Wani mazaunin cikin ƙauyukan da lamarin ya shafa ya yi mana ƙarin bayani dangane da waɗannan har-hare kamar haka.
3: Suka shigo gari sai suka iske mutane bakin masallaci, suka buɗe mutane wuta kabara da suke yi. Me deja akwai wata mota ta ƴan kasuwa tun wata suka safka Lakurawa nan suka ko ta buɗe mutane wuta. Akwai wani mutumin mu bisa tarko ta yake bakin masallacin Juma'a nan suka iske bawa Allah nan suka buɗe mai wuta. Motocin nan suka yayo kara suka sama guda wuta ta kone. Guda suka halbe tawinta. Sun kai tabbiyar mutane cikin gero suna halbe. Mace karama, babba, jariri, duk kowa ne bulu ya samu da wuce ana ke da shi. Sai dai wanda Allah ya sa suka tsere.
2: To ko akwai wata gudunmawa daga jami'an tsaro lokacin wannan farmaki?
3: An gaya ma jami'an tsaro ko da sun ka taho ina ganin sai da sun kai awa guda suna abin da suka yi. Mu muna daji muna sawayen su kai bindiga in ka ji wanda aka aman bindiga wanda ka san ruwan sama na zubowa har da jin haka.
2: Wannan malami dai ya ce tuni ƴan bindigar suka kafa babbar tinga a dazukan yankin. Kuma matukar ba a samu gudunmawa daga bangaren Najeriya ba to da wuya a iya magance matsalar.
3: Lakurawan suna nan cikin Geza nan tsakanin Amagoro da nan cikin Niger suna nan cikin Geza. Gwamnatin Najeriya kwata-kwata ma ita ma kaman ta ba su goyon baya na galamarin nan tunda babu wani jami'an tsaro.
2: A watan Yulin da ya gabata an fuskanci har-hare da dama a wannan yanki da ke dab da iyakar kasar ta Niger da kuma Najeriya.
0: To kotu a Mali ta yankewa ɗan jarida da wani da ke goyon bayan gwamnatin sojin ƙasar hukuncin ɗaurin shekara guda na zaman gidan kaso da suka haɗa da rusanni sidda na cikin talala kan laifin mutuncin ƙasa da barazana da kuma kalmai mara da daɗi. Ɗan jarida Shahana Takiyu da mai wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta Adama Ben Diara an tsere su a shekaru biyu da suka gabata bayan sun furta wasu kalmai a lokuta mabambanta da ba su yi ma sojojin da ke mulkin ƙasar daɗi ba. Gwamnatin Burkina Faso ta yaba wa wasu masu wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta saboda kare manufofinta. Ministan sadarwar ƙasar kuma kakakin gwamnati Gilbert Ouédraogo ya jinjinawa kafofin wayoyin da Birsi saboda irin guduma da suke kawo ƙasar wajen tabbatar da tsaro da incinta. Ouédraogo ya ce ayyukan waɗannan shafukan suna girgiza hantar turawayen ma 'yan mulkin mallaka. To kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun bayyana fargaba game da wani daftarin doka da zai nemi fayyace irin gudunmawar da suke samu daga kasashen ƙetare tare da sauran batutuwan da suke ganin cewa matukar aka tabbatar da dokar hakan zai takaita incin kungiyoyin da ke da shi a fannoni da dama. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi.
4: A wani taron manema labarai da suka gudanar a Abuja, kungiyoyin sun nuna damuwa musamman kan kudirin dokar kula da bayar da tallafin kasashen waje ta 2026. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar SISLAG wanda ya jagoranci taron.
5: Dokoki ne da sun yi karo da dokoki na gida da kuma na waje. Ya yi karo da dokokin da suke hukumomi kamar EFCC, ICPC, Corporate Affairs Commission. Muna ga cewa wata dabara ce ta hana jama'a su tofa albarkacin bakinsu akan bala'in cin hanci da rashawa da yake faruwa zaman lafiya da bamu da shi an hana mutane su yi maganar don su nema a kawo gyara da kuma yaƙi da talauci da ya damu jama'a.
4: Ƙungiyoyin sun kuma soki ƙudurin da ke neman tilastawa kamfanonin kafafen sada zumunta buɗe ofishi a Najeriya. Shugaban ƙungiyar Amnesty International a Najeriya Isa Sunusi na gargaɗin cewa
6: a ƙasashen da aka yi irin waɗannan abin da yanzu haka yake faruwa shine idan kai posted wani abu a social media wanda ya saba wa gwamnati, nan da nan gwamnati za ta yi wa kamfanin magana ta ce ko su cire abin ko a rufe ofishinsu. Su kuma kamfanonin suna so su ci gaba da samun kasuwanci, da haka duk abin da gwamnati ta ce musu shi za su yi. To mu abin da muke fargaba kenan.
4: Waɗannan ƙudurori na zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin babban zaben 2027, lamarin da suka ce na iya rage damar jama'a da kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyin farin hula wajen sa ido da kuma bayyana ra'ayoyinsu ba tare da tsoro ba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To a inda gwamnatin Najeriya ta kashe naira tiliyoyin 10 a cikin shekaru 13 domin inganta lamuran samar da wutar lantarki a faɗin ƙasar ba tare da cimma nasara ba, yanzu haka tana shirin cire tallafin wutar kwata-kwata wadda zai fara aiki a shekarar 2027. Kwaya masana a wannan bangaren ke kallon wannan matakin na gwamnati? Musa Ayiga masanin ne bangaren wutar lantarki a Najeriya ga kuma tsokacin da ya yi.
7: Kuɗin da gwamnatin Najeriya ta investin a kan wuta wanda kowa ya fi saninta da NEPA, abu ne mai kyau, abinda aka yi yana da kyau, amma ba yi shi da kyakkyawar manufar ba. Wannan kuɗin da aka kashe har triliyan 10, to ya kamata a yau 'yan Najeriya ba sa shan wahalar wuta. To ba kashe kuɗi akan wutan ba, to ba kyakkyawar manufa akan abubuwan da aka yi. Abinda nake nufi a nan, an yi abin ne da wata manufar daban, an ba da kuɗi da hannun dama, an kwace da hannun hagu, sannan suka sayar da kamfanin kannan na wuta wa abokanansu. Shi yasa da farko kungiyan Kwadago na Nepan suka tashi suka yi ca cewa kare 'yan Najeriya su yadda, har ma an yi zanga-zanga na cikin manyan mutane na wannan kungiyar wanda muka fito muka ce ba mu yadda ba, har muka yi zanga-zanga. Ya yaudare mu shi wannan gwamnatin da muke ciki lokacin campaign na 2023 akan ba za a cire wahalan wuta zai ragu, har ma ya ce in shi bai iya kawo wuta 24 hours ba kera sake zabunsa.
0: Musa Ayiga wani masani kan harkar wutar lantarki a Najeriya. To kungiyar ECOWAS ta sanar da shirin kunshin tallafin dala 250,000 ga Ghana don tallafa waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa shafa a ƙasar. A rawaito gomman mutane sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta afka ma yankuna da dama na Ghana. Hukumar kula da kafofin sadarwa ta Chadi Hama ta dakatar da bukatar kirkirar wasu sabbin jaridu da ke son yaɗa shirye-shiryensu ta yanar gizo don magance abin da ta kira kauce hanya da wasunsu ke yi. A wasu sanarwar biyu da ta fitar jiya, Litinin Hama ta ce ya zama dole a tsaftace wannan fannin daga labarai marasa inganci da ka iya haddasa fitina a wannan ƙasa. To jam'iyyar Democratic Alliance ta Afirka ta Kudu ta shigar da ƙara a babbar kotun West Cape Town don ƙalubalantar sabuwar dokar mallakar ƙasa da ta ba gwamnati damar ƙwace filaye ba tare da biyan diya ba. Matakin da ta ce ya fusata shugaban Amurka Donald Trump. Shamsiyya Haruna ɗauke da ƙarin bayani.
2: Dokar wacce ta janyo rarrabuwar kawuna tsakanin jam'iyyun siyasa na fuskantar zargin saba wa tsarin mulki da kuma barazana ga tattalin arziki da saka hannun jari. Rikici ya tsananta bayan martanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma dakatar da tallafin kuɗi, lamarin da ya jefa alaƙar ƙasashen biyu cikin rashin tabbas. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta musanta zargin nuna wariya, inda ta jaddada cewar dokar za ta kiyaye haƙƙin kowa. Shugaba Donald Trump dai ya yi amfani da sanya hannu kan wannan doka a matsayin hujjar dakatar da taimakon kuɗi ga Afirka ta Kudu, tare da zargin cewa ana nuna wariya ga manoma fararen fata. Sai dai gwamnatin Afirka ta Kudu, wacce jam'iyyar ANC ke jagoranta, ta musanta zargin, inda ta ce ana amfani da dokar ne kawai domin farfado da filaye marasa amfani ba tare da zalunci ba. Ana sauraron wannan ƙara ta jam'iyyar Democratic Alliance tare da ƙalubale makamancin haka daga wasu ƙungiyoyin kamar AfriForum da Institute for Race Relations.
0: To wani ɗan ƙasar Switzerland da sojin Afirka ta tsakiya guda sun mutu a wani harin da aka kai arewacin Bangui, babban birnin ƙasar, a ranar Alhamis da ta gabata. A cewar wasu majiyoyi na kusa da dakarun ƙasar, wasu 'yan bindiga ne da kawo yanzu ba san ko su waye ba suka kai harin. Don ɗan ƙasar Switzerland ɗin hadda har ya ritsa da shi ya je yankin domin gudanar da aikin haƙar ma'adanai kamar yadda kafofin yaɗa labarai suka bayyana. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran na da zabi biyu, ko dai ta mika wuya ko kuma ta amince da kulle yarjejeniya ne kawo ƙarshen yakin su. Kalman na Trump na zuwa ne bayan Iran ta yi fatali da ikirarin sakan cewa ta buƙaci a saki shiga tattaunawa. Abin da ya sa jingine shirin sa na kaddamar da munanan hare-hare kan tashoshin wato lantarkin Iran. To kasar Isra'ila ta ki amincewa da shirin zaman lafiya da shugaban Amurka Donald Trump ke jagoranta domin kawo ƙarshen yakin Gaza. Wannan kuwa ya biyo bayan yunkurin wani ministan kasar na watsi da shirin da kuma tsagaita wuta dangane da hare-haren da suke kaiwa yankunan Falastinawa. To a wannan litinin ne kasashen ture za su fara taron su, kuma tuni babbar kwamishiyar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta buƙaci kasashen turan da su haɗa kai don kare iyakokin su. To labarin kenan. Yanzu kuma sai ta kan labarin wasannin Ruqayyah ta sake shigowa.
8: Ta an gashi ka Umar Sani. Wasu manyan masu adawa da shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA kenan Gianni Infantino sun fara barazanar da ban daina baiwa hukumar sa haɗin kai ta fannin ayyuka muddin bai sauka daga mukaminsa ba.
0: To wannan zance
8: ya ƙi cinyewa kwarai da gaske. To majiyoyi masu ƙarfi daga UEFA sun ce akwai ƙasashen da suka kudura aniyar ƙin halartar tarukan FIFA idan Infantino ya ci gaba da jagorantar. Rahotanni sun bayyana cewa wasu daga cikin masu jagorantar wannan yunkuri sun ce babu batun janye matsayin su, kuma ba za su sake yin haɗin gwiwa da FIFA ba har sai Infantino ya bar kujerarsa, ko da yake har yanzu ba su yi cikakken bayani kan irin matakin da za su ɗauka a aikace ba idan shi ɗin ya ƙi sauka daga mukamin nasa.
0: Akwai bayanai da ke cewa ya fara kamun kafa wajen Trump ma,
8: kwarai da gaske. Bayan Trump ma akwai hukumomin wasanni na ƙasashe da yankuna na duniya waɗanda yake neman goyon bayan su, tunda ka san batu ne na ƙuri'a. To wani babban jami'i da ke cikin wannan yunkuri ya bayyana cewa ana sa ran ƙasashe da ƙungiyoyin da ke adawa za su ƙi halartar tarukan FIFA a matsayin wata hanya ta nuna rashin amincewarsu da shugabancin Infantino. To wannan rikici dai ya ƙara kamari ne bayan UEFA ta yi barazanar garzayawa kotukan shirin da Infantino ya gabatar na sayar da wani kaso na hannun jarin FIFA kenan ga masu zuba jari masu zaman kansu. Yayin da matsin lamba ke ci gaba da ƙaruwa, ƙasashen Serbia, Sweden da Finland sun sanar da janye goyon bayan su ga Infantino. Sai dai ɗaya daga wato a ɗaya ɓangaren kuma ƙasashen Morocco da Qatar da Lebanon, Kuwait da Sri Lanka su kuma sun bayyana cewa har yanzu suna goyon bayan Infantino ya ci gaba da kasancewa jagoran FIFA. A halin yanzu UEFA na da ƙuri'u 55 a FIFA, yayin da Afirka ke da ƙuri'u 40 wato 54, yankin Asiya na da 46, CONCACAF na da 35 kenan, Oceania na da 11, sannan kuma CONMEBOL na da guda 10. Hukumar kwallon kafa ta Asiya ta bayyana cewa tana marawa UEFA da CONCACAF bayan wannan wato kan wannan batu kenan, yayin da hukumomin Afirka, CONMEBOL da Oceania ba su fito fili sun sanar da shirin su na goyon bayan Infantino ko akasin haka ba.
0: An ce Afirka tana tsoron a hana ta kuɗi.
8: Kuɗaɗen da ya mata alƙawari ba, ko da yake akwai wasu ƙasashe da suka fito a matsayin su na ƙasashe suka nuna rashin goyon bayan su, amma har yanzu hukumar dai bata ce komai ba. To anan hukumar shirya gasar damba ta duniya UFC ta sanar da mutuwar fitaccen dan damban kasar Brazil Alan Nascimento, wanda ya rasu yana da shekaru 34 a duniya. A cewar UFC, an tsinci Nascimento baya motsi a safiyar jiya Litinin, inda rahotanni suka ce ya gamu da bugun zuciya ne daidai lokacin da yake barci.
0: To a gaishe ki da kokari.
9: RFI.
0: Kuma sai shirinmu na musamman kan harkokin siyasa a Najeriya.
10: Za mu buɗe taskar labaran siyasar Najeriya ta yau ce da hukumar zaben Najeriya INEC, wadda ta wallafa muhimman bayanai ciki har da na karatu na 'yan takara 19 da za su kara da juna kan neman kujerar shugabancin ƙasar a zaben shekarar 2027 da ke tafe. Wallafa waɗannan bayanai dai wajibi ne a ƙarƙashin sashi na 29(3) cikin baka na sabuwar dokar zaɓe, wadda ta baiwa INEC umarnin wallafa bayanan 'yan takarar da ta kammala karɓar takardunsu. A lokacin da muka nemi ƙarin bayani daga hukumar ta INEC, majiyarmu da ta nemi a sakayata ta shaida mana cewar bayan wallafa muhimman bayanan yan takarar doka ta baiwa daidaikun jama'a ko kuma kungiyanci damar bibiyar bayanan gami da gabatar da korafe-korafe ga kotu idan akwai abin da suka gano ya ci karo da doka a karkashin wa'adi ko kuma lokutan da majiyar ta mu tace hukumar ta INEC din ta wallafa a cikin jadawalin da ta fitar bayan karewar wa'adin ne kuma hukumar INEC din za ta sake wallafa sunayen yan takarar da kuma bayanan su da ta tantance da suka shafi rayuwa da matakin karatu da sauransu a karkashin wallafar da za ta kasance ta dindindin to daga batun wallafar bayanan yan takarar shugabancin Najeriya kuma zamu leka Burtaniya inda aman sautin kujen siyasar Najeriya da aka buga ya kai domin kuwa taro ne aka gudanar tsakanin magoya bayan dan takarar shugaban kasa na NDC wato Peter Obi Obedience kenan da kuma mabiya Kwankwasiya inda suka kulla kawancen da suka sha alwashin zai mai da hankali wajen karfafa tsarin demokradiya a gida Najeriya da wayar da kan jama'a da kuma tabbatar da ci gaban kasar bayanai sun ce wannan taro tsakanin yan obedient da kuma yan kwankwasiya ya gudana ne a birnin Doncaster wanda yan Najeriya suka halarta ko dai kafa da kafa ko kuma ta kafar bidiyon internet daga kasashe da dama ciki har da Burtaniya da Jamus da Girka da Spain da Amerika
0: ado da wannan shirin na sai su kuma bar mu sabon nan
9: A Najeriya jami'an siyasa na ci gaba da ƙara azama don tunkarar zabukan gaba gari da za a gudanar cikin shekara mai zuwa inda tuni hukumar zabe ta fitar da jerin sunayen yan takara tun daga makamin shugaban kasa zuwa yan majalisun tarayya da gwamnoni da kuma majalisun dokokin jihohi kazalika hukumar zaben ta bayyana shekaru da kuma matakin ilimin kowanne daga cikin yan takara sai ku yi amfani da lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-706-6611 ko kuma shafinmu na Facebook don bayyana ra'ayoyinku a game da waɗannan yan takarar da kuma jam'iyyunsu
0: kuma da Allah sai a gaga aiko da sakonni yanzu ga shirinmu na gaba
11: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci Shirin al'adunmu na gado na wannan lokaci zai tattauna ne akan yadda canfe-canfe a zamanin baya suka taka rawa a lamuran da suka shafi auratayya da kuma halin da ake ciki a yanzu irin waɗannan canfe-canfe dai zato ne ko kuma hasashe da ke da alaka da aure a aladance da wasu suka yi imani da su duk da cewa babu wata hujja a adimance ko kuma a fagen kimiyya sai ku biyo mu

0: kamar yadda aka jire da farko shirin wannan lokaci zai tattauna ne akan yadda canfe-canfe a zamanin baya suka taka rawa a lamuran da suka shafi auratayya da kuma halin da ake ciki a yanzu. Akwai misalai da dama daga cikin ire-iren canfe-canfe na al'ada masu alaka da aure, kamar aminta da cewa akwai wata rana ko kuma wata da bai dace ba a yi aure cikin sa. Abin da ke nufi idan har aka yi aure a watannin ko kuma ranakun da basu kamata ba, ana iya rashin sa'a ga auren wanda zai kai auren ga mutuwa ko ya zama ba albarka. Alhaji Ali Gaidam da ya shaida lamarin a zamanin baya ya yi mana ƙarin bayani.
1: Alhaji, ga mun ga canfe-canfe da dama wanda wani ya faru a kan mu, wani ya faru a kan na gaba, da wani ya faru a kan baya da mu, mun ga canfe-canfe da dama. Kamar misali a ce kada ka aure wannan tana jan kafa, kada ka aure za ta koyar muku arziki da sauransu da irin wannan, ko kuma a ce wannan mai fara kafa ce duk ga su ne, wanda wasu ba sa misaltuwa. Kafin a je a aure mace sai an je an yi wani canfe-canfe, an yi dube-dube, taurarin ko kwazo da ko wani dai, duk wannan canfe mun gan shi sosai a zamanin mu. Kuma sannan wani ma auren sai an yi shi ma da zarar wani abu ya faru kan yancin, wato a da mun gaya maka ba mata su in kaba ce, ba matan kaza ba ce, maganganu iri-iri da ya canfe-canfe mun gan shi da dama. Salamu alaikum. Gaskiya a lokacin dukkan mu kusan mun yi amfani da shi, wani in sun canfa ya tabbata, wani kuma in an canfa ba zai tabbata ba, ƙarya ne, tunda yanayin da aka wuce haka ake ganin sa. Amma gaskiya mun yi amfani da shi. Misali akwai wani aboki yana zai aure, a mai sai ce to ko da ka aure wannan matar za ku rayuwa da ita, za ku ci ku sha ku sha, ba za ku yi arziki hannun ku. Yana raye har yanzu kuma tabbas abinci kan dai ce, amma dai kan gaskiya bai arziki ba, ka gani ɗigo wannan canfin ya alabun da ya faru sai ga kusan gaskiya ne. Amma mun daga kanmu ba mu wannan canfe-canfe ba, mun riga mun bar shi a baya. Amma a lokacin da mahaifiyata misali kamar da mahaifin wancan da samu saɓani, shi yana so ita kuma ce gaskiya ga abin da aka gaya mata, ko da ni auren ba zai alkhairi ba, dole kuma a wargaza auren.
0: To ko ya lamarin yake a zamanin yanzu? Malam Ma'azi Isa mai unguwar Karofi a cikin garin Bauchi shugaban al'umma ne ya mana tsokaci a kai.
2: Binciken nan abu ne mai kyau, ta nan da aka san shin yarinyan ya take. Akwai yarinyan da suke kuda yake mutane mafiya wani mutane ba su gane ba cewar hali ne na mata ne yakan zo ne daga nono. Nono in uwa tana da fada, yar take ta yi fada. Haka in uwa tana sata shi, ita ta yi sata. Haka in tana fasu kanshi. To shi sa a takaici akan so a yi bincike a san yarin yaya suke wasu. Bayan haka kamar ciwon hauka ko ciwon farfadiya ko ciwon wani iri wanda shafi haka, ana gano irin na jini. To idan aka yi bincike kaga shi a gane cewar menene ya kawo haka, kai meye za ka sa ka je ka auri wancan wanda ke baka da kaza, idan kuka gina wani tushe ko kuma wani rayuwa na 'ya'yanku, kaga an rikita yanayin halitta ko yanayin jini ko yanayin al'ada. Dalilin da ya sa kina ake wani bincike.
0: To irin waɗannan canfe-canfe dai na da yawa, ciki ko har da ƙin jinin jinsi na wata ƙabila, bisa amanar cewa auren mutum daga wani gida ko yanki da ake zargi da wata ɗabi'a zai shafi zuri'a ko haifar ma'aurata. Wani canfin da ya zame wa yankin ƙasar Hausa alagagai kuma shi ne na duba tauraro ko sunaye ko wasu siffofi don kawai a gano ko za su dace ba tare da dogaro da tarbiyya ko addini ko gwajin lafiya ba. Batun da wasu dattijai suka yi mana tsokaci kan musallai da yadda lamarin yake a zamanin baya.
3: Farkon shekara shi ne almuharra, safar to shi ne mai zafi, ko tafiya ce ba a so ka yi a cikinta. In ta so samu da wannan watan ka kare shi, ko kai biki ko kai wani abu na ko tafiya ko wani abu na inda ba zama da ruwa kada da ke shi. Safar din nan yana da zafi, ko taurari suke ana ruwa aikin ana sha, akwai safar, akwai wannan wace ce taurarin da mata sunansu. To amma ita ta zo taurarin ita ma safar din, za ka ga gidaje na zubiya ana sha ana rugugura, in dai ruwa sauka wannan gwana samu rugugura, in dai wannan ranar safar din ce ta da zafi, magana ta gaskiya. Eh, a safar din akwai abubuwan da ke faruwa. Na farko in ba Allah har ake namiji na gari ba, to ko ba ga yi mika zaki dukkan da ke abin da zafi ko kuma shi abin ya ɗau zafi, to sai a ta rigima wannan zafin. Faɗaɗɗe ne, sananne ne, duk abin da in dai safar ne ina zafi, magana ta gaskiya. Kuma samu labari gurin iyayenmu, su ma sun samu gurin iyayensu, kakanninmu kenan. To kuma har yanzu haka ake. To amma duk wasu abubuwan mun watsar da shi yanzu, zamani ya zo da shi. Ba wani ganin cewa kowane wata mai zo aure za a yi, to amma a kiyaye. In kin yi in ma ba a yi ba, to a ɗaga. A ɗaga. Musamman watan gobe. ba shine maulidi ba wata da aka fi manzon Allah to duk a watannin ba ne fifi
4: amma to an waya su da sun yayi amma mu dai a nama auren da ya ba a yi ba gaskiya a yi wannan camfin ba amma dai wa'ansu sun yi dan camfa-camfan an yi shi ana cewa mai farar kafa dan ni ma kishi ya ta haka aka ce farar kafa ce ya zo duk ya talauce duk kome nasa ya siyar haka aka da shi ya sani kuma ne auren ƴaƴa la mai lafiya an yi shi an gama kuma ba mu canfo wani abu ba kuma bai same mu ba tunda sai ka canfa abu yake samu
0: addinin musulunci da na krista tare da masana kimiyya sun kore irin waɗannan canfe-canfe inda suka jaddada cewa abubuwan da suka dace a kula kafin aure su ne aminci tarbiyya dacewa addini da halayya da kuma gwajin lafiya wanda shine ke da amfani a zahiri kan haka ne muka ji ta bakin Malam Ali Dan Abba malamin addinin musulunci a Najeriya
5: shi canfi musulunci yayi hani da yansa saboda wani abu ne da zai karkatar da mutum daga kan asalin aqidar kadai ta kar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda ku diyo bar Allah saboda haka Allah ya rabu da shi a cikin fadin Allah Subhanahu wa Ta'ala yace ya maiki sallallahu alaihi wa sallam ka fada musu babu abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana shine majibancin al'amarin mu kuma ga Allah ne mu'mini suke dogara to dan haka idan mutum ya tafi harka na canfe-canfe an daura masa aure da wance ko tsarin su bai yi dai ba ko sunansu ne waye bambanta ko tana da farar kafa ko tana da jar kafa ko ma dai wace irin kafa ce to wannan yana gwada cewar mutun ya bar Allah kenan gashi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Ibn Abbas ya kawo shi yana fadin cewa da a ce al'umma za ta hadu akan ta amfanar da kai da wani abu to ba sai su sa amfanar da kai da kuma sai da abin da Allah ya rubuta maka hakanan da za su hadu saboda su cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta maka dan haka ya kamata shi mu'mini duk abin da zai dogara ga Allah ya nema a wajen Allah ya nemi dacewa a wajen Allah ai wani abun ma kana kiyansa Allah yace sai ya zamanto alkhairi ne tare da kai wani abun kuma kana son sa sai zama maka sharri Allah ne ya sani amma dan adam shi bai sani ba dan haka muke yayi canfi muke yayi kullu-kulle muke yayi jifan mutane da tunanin cewar su suka kirya mana arziki ko kuma su ne za su ba mu arziki ba mu wanda yake yin wannan idan ba Allah tabaraka wa ta'ala ba
0: to ko mai addinin krista ya ce kan al'adar ta canfi ga karin bayani daga Elda Morika daga cocin Ekwa Gospel a tarayyar Najeriya
6: ko wani rana tana da nata albarka shawarar da muke ba ma ma'aurata shine kar a yi aure lokacin ruwa don mutane ba za su iya su kasance ba kamar damuna haka ba mu da irin wannan al'ada sai dai ko wani lokaci mukan ba ma ma'aurata shawara su lura a lokacin daura aure domin in ka daura aure a lokacin ruwa na daya mutane ba su fita ba yawanci su je tun a kawai za su bugo da kinsu don kuma cikin birni ne da kyarka ga mutu ya fita to dalilin da ake sa su sai aure lokacin da aka ruwa ya fara dokewa domin za su samu albarka mutane za su samu albarkun mutane kuma za ta taimaka musu lokacin ma abinci ya riga ya nuna da kowa zai kawo musu taimakonsa amma zancen lokacin aure wai in sun afiya yaro zai ciwo ko kuma kaza-kaza babu da wannan al'ada
0: sai dai kuma wasu matasan na ganin wannan tsari a matsayin wata tsofar al'ada da ba ta da muhimmanci a wannan zamani to duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI a madadin kowa da kowa Aisha Kabara wadda ta haɗo mana sautukan ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ji mu ku
7: sama da la'agada Abdullahi Isa da wannan shirin na sai zuko bar mu shakata

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana a sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga kanun labaran duniya. Daruruwan mutane sun gudu suka bar gidajensu sanadiyar har-haren Lakurawa ƴan bindiga da ke tsallakawa daga yankin Kangiwa na jihar Kebbin Najeriya zuwa yankin Jujuwe na jihar Dosso a jamhuriyar Niger. Jam'iyyar Democratic Alliance ta Afirka ta Kudu ta shigar da ƙara a babbar kotun Cape Town don ƙalubalantar sabuwar dokar mallakar ƙasa. Ƙungiyoyin zato ƙasashen Turai na gudanar da taronsu a yau domin ƙarfafa tsaron iyakokinsu game da ƙararrawar bakin haure. To ga labarin yadda suke. Ɗaruruwan mutane ne suka gudu suka bar gidajensu sanadiyar har-haren Lakurawa ƴan bindiga da ke tsallakawa daga yankin Kangiwa na jihar Kebbin Najeriya zuwa yankin Juju na jihar Dosso a jamhuriyar Nijar. Mutane da dama ne suka rasa rayukansu yayin da ƴan bindigar suka yi awon gaba da dabbobi da sauran dukiyoyi masu tarin yawa. Shamsiyya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Tsakanin ranakun Juma'a zuwa Asabar da suka gabata, ƴan bindigar sun tsananta kai har-hare kan garuruwan da ke dab da kan iyakar ƙasashen biyu. Wani mazaunin cikin ƙauyukan da lamarin ya shafa ya yi mana ƙarin bayani dangane da waɗannan har-hare kamar haka.
3: Shigo gari sai suka iske mutane bakin masallaci, suka buɗe mutane wuta kabara da suke yi. Me da ja akwai wata mota ta ƴan kasuwa tun wata suka safka Lakurawa nan suka ko ta buɗe mutane wuta. Akwai wani mutumin bisa tarko ta yake bakin masallacin Juma'a nan suka iske bawan Allah nan suka buɗe mai wuta. Mototin nan suka yayo kara suka sa guda wuta ta ƙone. Gudu suka halbe tawinta. Sun kai tabbiyar mutane cikin gero suna halbi. Mace ƙarama, babba, jariri, duk wani bulu ya samu da ya wuce ana ke da shi. Sai dai wanda Allah ya sa suka tsere.
2: To ko akwai wata gudunmawa daga jami'an tsaro lokacin wannan farmaki?
3: An gaya ma jami'an tsaro ko da sun ka taho ina ganin sai da sun kai awa guda suna abin da suka yi. Mu muna daji muna sawayen su kai bindiga in ka ji wanda aka aman bindiga wanda ka san ruwan sama na zubowa har gajin haɗu.
2: Wannan malami dai ya ce tuni ƴan bindigar suka kafa babbar tunga a dazukan yankin. Kuma matukar ba a samu gudunmawa daga bangaren Najeriya ba, to da wuya a iya magance matsalar.
3: Lakurawan suna nan cikin Geza nan tsakanin Amagoro da nan cikin Niger suna nan cikin Geza. Gwamnatin Najeriya kwata-kwata ma ita ma kaman ta ba su goyon baya na galamarin nan tunda babu wani jami'an tsaro.
2: A watan Yulin da ya gabata an fuskanci har-hare da dama a wannan yanki da ke dab da iyakar kasar ta Niger da kuma Najeriya.
0: To kotu a Mali ta yankewa ɗan jarida da wani da ke goyon bayan gwamnatin sojin ƙasar hukuncin ɗaurin shekara guda na zaman gidan kaso da suka da watanni 6 na cikin talala kan laifin cin mutuncin ƙasa da barazana da kuma kalmai mara daɗi. Ɗan jarida Shahana Takiyu da mai wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta Adama Ben Diara an tsere su a shekaru biyu da suka gabata bayan sun furta wasu kalmai a lokuta mabambanta da ba su yi ma sojojin da ke mulkin ƙasar daɗi ba. Gwamnatin Burkina Faso ta yabawa wasu masu wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta saboda kare manufofinta. Ministan sadarwar ƙasar kuma kakakin gwamnati Gilbert Ouédraogo ya jinjinawa kafofin wayoyin da Birsi saboda irin gudumar da suke kawo ƙasar wajen tabbatar da tsaro da incinta. Ouédraogo ya ce ayyukan waɗannan shafukan suna girgiza hantar Turawayen ma 'yan mulkin mallaka. To kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun bayyana fargaba game da wani daftarin doka da zai nemi fayyace irin gudun mawar da suke samu daga kasashen ƙetare tare da sauran batutuwan da suke ganin cewa matukar aka tabbatar da dokar hakan zai takaita incin kungiyoyin da ke da shi a fannoni da dama. Karhutan Ismail Karatu Abdullahi.
4: A wani taron manema labarai da suka gudanar a Abuja, ƙungiyoyin sun nuna damuwa musamman kan ƙudurin dokar kula da bayar da tallafin ƙasashen waje ta 2026. Awal Musa Rafsanjani shi ne shugaban ƙungiyar SISLAG wanda ya jagoranci taron.
5: Dokoki ne da sun yi karo da dokoki na gida da kuma na waje. Ya yi karo da dokokin da suke hukumomi kamar EFCC, ICPC, Corporate Affairs Commission. Muna ga cewa wata dabara ce ta hana jama'a su tofa albarkacin bakinsu akan bala'in cin hanci da rashawa da yake faruwa zaman lafiya da ba mu da shi, an hana mutane su yi magana don su nema a kawo gyara da kuma yaƙi da talauci da ya damu jama'a.
4: Ƙungiyoyin sun kuma soki ƙudurin da ke neman tilastawa kamfanonin kafafen sada zumunta buɗe ofishi a Najeriya. Shugaban ƙungiyar Amnesty International a Najeriya, Isa Sunusi, na gargaɗin cewa
6: a ƙasashen da aka yi irin waɗannan abin da yanzu haka yake faruwa shine idan kai posted din wani abu a social media wanda ya saba wa gwamnati, nan da nan gwamnati za ta yi wa kamfanin magana ta ce ko su cire abin ko a rufe ofishinsu. Su kuma kamfanonin suna so su ci gaba da samun kasuwanci, da haka duk abin da gwamnati ta ce musu shi za su yi. To mu abin da muke fargaba kenan.
4: Waɗannan ƙudurori na zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin babban zaben 2027, lamarin da suka ce na iya rage damar jama'a da kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyin farin hula wajen sa ido da kuma bayyana ra'ayoyinsu ba tare da tsoro ba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To a inda gwamnatin Najeriya ta kashe naira tiliyoyin 10 a cikin shekaru 13 domin inganta lamuran samar da wutar lantarki a faɗin ƙasar ba tare da cimma nasara ba, yanzu haka tana shirin cire tallafin wutar kwata-kwata wanda zai fara aiki a shekarar 2027. Kwaya masana a wannan bangaren ke kallon wannan matakin na gwamnati? Musa Ayiga masani ne bangaren wutar lantarki a Najeriya, ga kuma tsokacin da ya yi.
7: Kuɗin da gwamnatin Najeriya ta investing a kan wuta wanda kowa ya fi saninta da NEPA, abu ne mai kyau, abinda aka yi yana da kyau, amma ba yi shi da kyakkyawar manufar ba. Wannan kuɗin da aka kashe har triliyan 10, to ya kamata a yau 'yan Najeriya ba sa shan wahalan wuta. To ba kashe kuɗi akan wutan ba, to ba kyakkyawar manufa akan abubuwan da aka yi. Abinda nake nufi a nan, an yi abin ne da wata manufar daban, an ba da kuɗi da hannun dama, an kwace da hannun hagu, sannan suka sayar da kamfanin kannan na wuta wa abokanansu. Siyasa da farko kungiyan Kwadago na NEPA suka tashi suka yi ca cewa kare 'yan Najeriya su yadda, har ma an yi zanga-zanga na cikin manyan mutane na wannan kungiyar wanda muka fito muka ce ba mu yadda ba, har muka yi zanga-zanga.
8: Ya yaudare mu shi wannan gwamnatin da muke ciki lokacin campaign na 2023 akan ba za cire wahalan wuta zai ragu, har ma ya ce in shi bai iya kawo ta 24 hours ba kira sake zabunsa.
0: Musa Ayiga, wani masani kan harkar wutar lantarki a Najeriya. To kungiyar ECOWAS ta sanar da shirin kunshin tallafin dala 250,000 ga Ghana don tallafa waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa shafa a ƙasar. A rawaito, gomman mutane sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta afka ma yankuna da dama na Ghana. Hukumar kula da kafofin sadarwa ta Chadi Hama ta dakatar da bukatar kirkirar wasu sabbin jaridu da ke son yaɗa shirye-shiryensu ta yanar gizo don magance abin da ta kira kauce hanya da wasu suke yi. A wasu sanarwar biyu da ta fitar jiya, Litinin Hama ta ce ya zama dole a tsaftace wannan fannin daga labarai marasa inganci da ka iya haddasa fitina a wannan ƙasa. To jam'iyyar Democratic Alliance ta Afirka ta Kudu ta shigar da ƙara a babbar kotun West Cape Town don ƙalubalantar sabuwar dokar mallakar ƙasa da ta ba gwamnati damar ƙwace filaye ba tare da biyan diya ba. Matakin da ta ce ya fusata shugaban Amurka Donald Trump. Shamsiyya Haruna ɗauke da ƙarin bayani.
2: Dokar wacce ta janyo rarrabuwar kawuna tsakanin jam'iyyun siyasa na fuskantar zargin sabawa tsarin mulki da kuma barazana ga tattalin arziki da saka hannun jari. Rikici ya tsananta bayan martanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma dakatar da tallafin kuɗi, lamarin da ya jefa alaƙar ƙasashen biyu cikin rashin tabbas. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta musanta zargin nuna wariya, inda ta jaddada cewar dokar za ta kiyaye haƙƙin kowa. Shugaba Donald Trump dai ya yi amfani da sanya hannu kan wannan doka a matsayin hujjar dakatar da taimakon kuɗi ga Afirka ta Kudu, tare da zargin cewa ana nuna wariya ga manoma fararen fata. Sai dai gwamnatin Afirka ta Kudu, wacce jam'iyyar ANC ke jagoranta, ta musanta zargin, inda ta ce ana amfani da dokar ne kawai domin farfado da filaye marasa amfani ba tare da zalunci ba. Ana sauraron wannan ƙara ta jam'iyyar Democratic Alliance tare da ƙalubale makamancin haka daga wasu ƙungiyoyin kamar AfriForum, the Institute for Race Relations.
0: To wani ɗan ƙasar Switzerland da sojin Afirka ta tsakiya guda sun mutu a wani harin da aka kai arewacin Bangui, babban birnin ƙasar, a ranar Alhamis da ta gabata. A cewar wasu majiyoyi na kusa da dakarun ƙasar, wasu 'yan bindiga ne da kawo yanzu ba a san ko suwaye ba suka kai harin. Don ɗan ƙasar Switzerland ɗin hadda har ya ritsa da shi ya je yankin domin gudanar da aikin haƙar ma'adanai, kamar yadda kafofin yaɗa labarai suka bayyana. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran na da zabi biyu, ko dai ta mika wuya ko kuma ta amince da kullin yarjejeniyar ne ya kawo ƙarshen yakin su. Kalman na Trump na zuwa ne bayan Iran ta yi fatali da ikirarin sakan cewa ta buƙaci a saki shiga tattaunawa, abin da ya sa yi jingine shirinsa na ƙaddamar da munanan hare-hare kan tashoshin wato lantarkin Iran. To kasar Isra'ila ta ki amincewa da shirin zaman lafiya da shugaban Amurka Donald Trump ke jagoranta domin kawo ƙarshen yakin Gaza, wannan kuwa ya biyo bayan yunkurin wani ministan ƙasar na watsi da shirin da kuma tsagaita wuta dangane da hare-haren da suke kaiwa yankunan Falastinawa. To a wannan litinin ne kasashen ture za su fara taron su, kuma ta ne babbar kwamishiyar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta buƙaci kasashen Turai da su haɗa kai don kare iyakokinsu. To labarin kenan. Wasu kuma sai ta kan labarin wasannin ruƙayya ta sake shigowa.
9: Ta an gashi ka Umar Sani. Wasu manyan masu adawa da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA kenan Gianni Infantino sun fara barazanar da ban daina baiwa hukumar sa haɗin kai ta fannin ayyuka muddin bai sauka daga muƙaminsa ba.
0: To wannan zance
9: yaƙi cinyewa ƙwarai da gaske. To majiyoyi masu ƙarfi daga UEFA sun ce akwai ƙasashen da suka ƙudura aniyar ƙin halartar tarukan FIFA idan Infantino ya ci gaba da jagorantar. Rahotanni sun bayyana cewa wasu daga cikin masu jagorantar wannan yunkuri sun ce babu batun janye matsayinsu, kuma ba za su sake yin haɗin gwiwa da FIFA ba har sai Infantino ya bar kujerarsa, ko da yake har yanzu ba su yi cikakken bayani kan irin matakin da za su ɗauka a aikace ba idan shi ɗin ya ƙi sauka daga mukamin nasa.
0: Akwai bayanai da ke cewa ya fara kamun ƙafa wajen Trump ma,
9: ƙwarai da gaske. Bayan Trump ma akwai hukumomin wasanni na ƙasashe da yankuna na duniya waɗanda yake neman goyon bayan su tunda ka san batu ne na ƙuri'a. To wani babban jami'i da ke cikin wannan yunkuri ya bayyana cewa ana sa ran ƙasashe da ƙungiyoyin da ke adawa za su ƙi halartar tarukan FIFA a matsayin wata hanya ta nuna rashin amincewarsu da shugabancin Infantino. To wannan rikici dai ya ƙara ƙamari ne bayan UEFA ta yi barazanar garzayawa kotu kan shirin da Infantino ya gabatar na sayar da wani kaso na hannun jarin FIFA kenan ga masu zuba jari masu zaman kansu. Yayin da matsin lamba ke ci gaba da ƙaruwa, ƙasashen Serbia, Sweden da Finland sun sanar da janye goyon bayan su ga Infantino. Sai dai ɗaya daga wato a ɗaya ɓangaren kuma ƙasashen Morocco da Qatar da Lebanon, Kuwait da Sri Lanka su kuma sun bayyana cewa har yanzu suna goyon bayan Infantino ya ci gaba da kasancewa jagoran FIFA. A halin yanzu UEFA na da ƙuri'u 55 a FIFA, yayin da Afirka ke da ƙuri'u 54, yankin Asiya na da 46, CONCACAF na da 35 kenan, Oceania na da 11, sannan kuma CONMEBOL na da guda 10. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Asiya ta bayyana cewa tana marawa UEFA da CONCACAF bayan wannan wato kan wannan batu kenan, yayin da hukumomin Afirka, CONMEBOL da Oceania ba su fito fili sun sanar da shirin su na goyon bayan Infantino ko akasin haka ba.
0: An ce Afirka tana tsoron a hana ta kuɗi.
9: Kuɗaɗen da ya mata alƙawari ba, ko da yake akwai wasu ƙasashe da suka fito a matsayin su na ƙasashe suka nuna rashin goyon bayan su, amma har yanzu hukumar dai bata ce komai ba. To anan Hukumar shirya gasar damba ta duniya UFC ta sanar da mutuwar fitaccen ɗan damben ƙasar Brazil Alan Nascimento, wanda ya rasu yana da shekaru 34 a duniya. A cewar UFC, an tsinci Nascimento baya motsi a safiyar jiya Litinin, inda rahotanni suka ce ya gamu da bugun zuciya ne daidai lokacin da yake barci.
0: To a gaishe ki da kokari.
10: RFI.
0: Kuma sai shirinmu na musamman kan harkokin siyasa a Najeriya.
11: Za mu buɗe taskar labaran siyasar Najeriya ta yau ce. Za mu buɗe taskar labaran siyasar Najeriya ta yau ce da hukumar zaben Najeriya.

0: kamar yadda aka jire da farko shirin wannan lokaci zai tattauna ne akan yadda canfe-canfe a zamanin baya suka taka rawa a lamuran da suka shafi auratayya da kuma halin da ake ciki a yanzu. Akwai misalai da dama daga cikin ire-iren canfe-canfe na al'ada masu alaka da aure, kamar aminta da cewa akwai wata rana ko kuma wata da bai dace ba a yi aure cikin sa. Abin da ke nufi idan har aka yi aure a watannin ko kuma ranakun da basu kamata ba, ana iya rashin sa'a ga auren wanda zai kai auren ga mutuwa ko ya zama ba albarka. Alhaji Ali Gaidam da ya shaida lamarin a zamanin baya ya yi mana ƙarin bayani.
1: Alhaji, ga mun ga canfe-canfe da dama wanda wani ya faru a kanmu, wani ya faru a kan na gaba, da wani ya faru a kan baya da mu, mun ga canfe-canfe da dama. Kamar misali a ce kada ka auri wannan tana jan kafa, kada ka auri wannan za ta koyo muku arziki da sauransu da irin wannan, ko kuma a ce wannan mai fara kafa ce duk ga su ne, wanda wasu ba sa misaltuwa. Kafin a je a auri mace sai an je an yi wani canfe-canfe, an yi dube-dube, taurarin ku ka zo da ku wani ɗaya, wanda duk wannan canfe mun gan shi sosai a zamaninmu. Kuma sannan wani ma auren sai an yi shi ma. Da zarar wani abu ya faru kan yanci wato a da mun gaya maka ba matan su in ka ba ce ba matan kaza ba ce, maganganu iri-iri da ya canfe-canfe mun gan shi a dama. Salamu alaikum. Eh, gaskiya a lokacin dukkanmu kusan mun yi amfani da shi, wani in sun canfa ya tabbata, wani kuma in an canfa ba zai tabbata ba ƙarya ne, tunda yanayin da aka ɗauki abu haka ake ganin sa. Amma gaskiya mun yi amfani da shi. Misali akwai wani abokin yanzu ya aure, amma ya ce to ko da ka aure wannan matar za ku rayuwa da ita, za ku ci ku sha ku sha, amma za ku yaziki hannun ku. Yana raye har yanzu kuma tabbas abinci kan zai ci, amma dai kan gaskiya bai yaziki ba, ka gani ya ɗago wannan canfin ya labin da ya faru sai ga kusan gaskiya ne. Amma mu daga kanmu ba mu wani canfe-canfen ba, kuma riga mun bar shi a baya. Amma a lokacin da mahaifiya ta misali kamar da mahaifin wancan da samu saɓani, shi yana so ita kuma ce gaskiya ga abin da aka gaya mata, ko da ni auren ba zai alkhairi ba, dole kuma a wargaza auren.
0: To, ko ya lamarin yake a zamanin yanzu? Malam Ma'azi Isa mai unguwar Karofi a cikin garin Bauchi shugaban al'umma ne ya mana tsokaci a kai.
2: Binciken nan abu ne mai kyau, ta nan da ka san shin yarinyan ya take. Akwai yarinyan da suke kuda yake mutane mafi yawan mutane ba su gane ba cewar hali ne na mata ne yakan zo ne daga nono. Nono in uwa tana da fada, ƴar take ta yi fada. Haka in uwa tana sata shi, ita ta yi sata. Haka in tana fasikanci, to shi sa a takaice aka so a yi bincike a san yarin yaya suke wasu. Bayan haka kamar ciwon hauka ko ciwon farfadiya ko ciwo wani iri dai wanda ya shafi haka, ana gano irin na jini. To, idan aka yi bincike kaga shi a gane cewar menene ya kawo haka, kai meye za ka sa ka je ka auri wancan wanda kai baka da kaza, idan kuka gina wani tushe ko kuma wani rayuwa na 'ya'yanku, kaga an rikita yanayin halitta ko yanayin jini ko yanayin al'ada. Shi dalilin da ya sa kina ake wani bincike.
0: To, irin waɗannan canfe-canfe dai na da yawa ciki, ko har da ƙin jinin jinsi na wata ƙabila, bisa amanar cewa auren mutum daga wani gida ko yanki da ake zargi da wata ɗabi'a zai shafi zuri'a ko haifar ma'aurata. Wani canfin da ya zame wa yankin ƙasar Hausa alagagai, kuma shi ne na duba tauraro ko sunaye ko wasu sufofi don kawai a gano ko za su dace ba tare da dogaro da tarbiyya ko addini ko gwajin lafiya ba. Batun da wasu dattijai suka yi mana tsokaci kan musallai da yadda lamarin yake a zamanin baya.
3: Farkon shekara shi ne almuharra, safar to shi ne mai zafi, ko tafiya ce ba a so ka yi a cikinta. In ta so samu da yawa nan watan ka kyale shi, ko ka yi biki, ko ka yi wani abu na ko tafiya ko wani abu na inda ba a zama da ruwa, kaɗan da yake shi. Safar ɗin nan yana da zafi, ko taurari

0: suke ana ruwa. Aikin ana shi akwai safa, akwai wannan wace ce taurarin da mata sunansu. To amma ita taurarin ita ma safa din. Za ka ga gidaje na zubiya, ana shi ana ruwa. In dai ruwa sauka wannan gwana samu ruwa, in dai wannan ran da safa din ce, ta da zafi magana ta gaskiya. Eh, a safa din akwai abubuwan da ke faruwa. Na farko in ba Allah har ake namiji na gari ba. To ko ba ga yi mutane ke dikin da ke abin da zafi, ko kuma shi abin ya daura zafi, to sai a ta rigima. Wannan zafin faɗaɗɗe ne, sananne ne, duk abin da in dai safa ne yana da zafi magana ta gaskiya. Kuma samu labari gurin iyayenmu, su ma sun samu gurin iyayensu, kakanninmu kenan. To kuma har yanzu haka yi. To amma duk wasu abubuwan mun watsar da shi yanzu, zamani ya zo da shi. Ba wani ganin cewa kowane wata mai zo aure za a yi. To amma a kiyaye, in kin yi in ma ba a yi ba, to a ɗaga. A ɗaga. Musamman watan gobe. Ba shi ne maulidi ba? Wata da aka fi manzon Allah? To duk a watanni na ba ne fifi.
1: To an wayarsu da sun yayi, amma mu dai a nama auren da ya ba a yi ba gaskiya. Ba a yi wannan camfin ba, amma dai wayarsu sun yi ɗan camfe-camfen an yi shi. Ana cewa mai farar kafa don nima kishi ya ta haka a kasa. Mai farar kafa ce ya zo duk ya talauce duk kome nasa ya siyar. Haka aka haga shi ya sani. Mun yi auren ‘ya’yana mai lafiya an yi shi an gama, kuma ba mu camfo wani abu ba, kuma bai same mu ba. Tunda sai ka camfa abu ike samu.
2: Addinin Musulunci da na Krista tare da masana kimiyya sun kore irin waɗannan camfe-camfe, inda suka jaddada cewa abubuwan da suka dace a kula kafin aure su ne aminci, tarbiyya, dacewa a addini da halayya, da kuma gwajin lafiya wanda shi ne ke da amfani a zahiri. Kan haka ne muka ji ta bakin Malam Ali Dan Abba, malamin addinin Musulunci a Najeriya.
3: Shi camfi Musulunci ya yi hani da yansa saboda wani abu ne da zai karkatar da mutum daga kan asalin aqidar kadai ta karɓar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda kudi ya bar Allah. Saboda haka Allah ya rabu da shi. A cikin fadin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ce, ya ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam, ka faɗa musu babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana. Shi ne majibancin al'amarinmu, kuma ga Allah ne mu'mini suke dogara. To da haka idan mutum ya tafi harka na camfe-camfe, an daura masa aure da wance, ko tsarin su bai yi ba, ko sunansu ne waye bambanta, ko tana da farar kafa, ko tana da jar kafa, ko ma dai wace irin kafa ce, to wannan yana gwada cewa mutum ya bar Allah kenan. Gashi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin hadisin da Ibn Abbas ya kawo shi, yana faɗan cewa da a ce al'umma za ta hadu akan ta amfanar da kai da wani abu, to ba sai su sa amfanar da kai da kuma sai da abin da Allah ya rubuta maka. Haka nan da za su hadu saboda su cutar da kai da wani abu, ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta maka. Da haka ya kamata shi mumini duk abin da zai dogara ga Allah ya nema a wajen Allah, ya nemi dacewa a wajen Allah. Ai, wani abun ma kana kiyansa, Allah ya ce sai ya zamanto alkhairi ne tare da kai. Wani abun kuma kana sonsa, sai zama maka sharri. Allah ne ya sani, amma dan adam shi bai sani ba. Da haka mu kiyaye camfi, mu kiyaye kulle-kulle, mu kiyaye jifan mutane da tunanin cewar su suka karya mana arziki, ko kuma su ne za su yi ba mu arziki. Ba mu wanda yake yin wannan idan ba Allah tabaraka wa ta'ala ba.
2: To ko mai addinin Krista ya ce kan al'adar ta camfi? Ga ƙarin bayani daga Elda Murika daga cocin Ekwa Gospel a tarayyar Najeriya.
4: Kowane rana tana da nata albarka. Shawarar da muke ba ma ma'aurata shi ne, kar a yi aure lokacin ruwa, don mutane ba za su iya su kasance ba kamar damuna haka. Ba mu da irin wannan al'adar, sai dai ko wani lokaci mukan ba ma ma'aurata shawara su lura da lokacin ɗora aure, domin in ka ɗora aure a lokacin ruwa, na ɗaya mutane ba su fita ba, yawanci su za je in a kauye za su gonakinsu, don kuma cikin birni ne da kyar ka ga mutum ya fita. To dalilin da ake sa su yi aure lokacin da aka ruwa ya fara ɗaukewa, domin za su samu albarka, za su samu albarkun mutane, kuma za a taimaka musu. Lokacin ma abinci ya riga ya nuna da kowa zai kawo musu taimakonsa. Amma zancen lokacin aure wai in suna yaro zai ciwo ko kuma kaza-kaza, bamu da wannan al'ada.
2: Sai dai kuma wasu matasan na ganin wannan tsari a matsayin wata tsohuwar al'ada da ba ta da muhimmanci a wannan zamani. To duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A madadin kowa da kowa, Aisha Kabara wadda ta haɗo mana sautukan, ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an ji muku.
5: Madala a gada Abdullahi Isa da wannan shirin na sai zuko bar mu shakata.

0: Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Gwamnatin Najeriya ta kafa wani sashen kare dalibai da tsaron makarantu na Safe Schools Initiative karkashin ma'aikatar ilimi. Kungiyar EU sun wato da kuma Spain sun dinke barakar da ke neman kunno kai tsakanin su kan daruruwan bakin haure da suka shiga kasar daga Morocco. Akwai mu da ƙarin bayani kan sabon sharuɗan bada bizar Amurka ga kasashe 50 mafi yawa daga Afrika. Muna kuma dauke da labaran wasanni da na tattalin arziki. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya. Gwamnatin Najeriya ta kafa wani sashi da ta kirkira ƙarƙashin ma'aikatar ilimi wanda kuma ta ɗorawa alhakin ƙarfafa matakan baiwa ɗalibai kariya domin tabbatar da cikakken tsaro ga ilahirin makarantu da ke faɗin Najeriya. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Yayin ganawa da kwamitin majalisar dattijai da ke sa ido kan tsaron makarantu ne, ministan ilimi Maruf Tunji Alhausa ya bayyana haka, inda ya ce sabon sashen ya mai gurbin tsohon tsarin da a baya ya kasance wani ƙwarya-ƙwaryar shiri da ke ƙarƙashin ma'aikatar kuɗi. Ministan ya ce a halin yanzu ma'aikatar ilimi na aiki tare da ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan tsaro da hukumar DSS da jami'an civil defense da sauran hukumomin tsaro domin daukar matakan karfafa kariyar da ake bayo makarantu da ke fadin kananan hukumomi 774 da ke kasar la'akari da irin hadura masu alaka da matsalar tsaro da makarantun ke fuskanta. Dangane da kudaden da aka ware wa shirin na tabbatar da tsaron makarantun kuwa, ministan ilimin Najeriya ya ce tuni aka fitar da wani kaso a karkashin jagorancin ma'aikatar kuɗi, ko da yake babu ƙarin bayani kan adadin. Idan za a iya tunawa, a watan Agustan shekarar 2003 gwamnatin Najeriya ta ware naira biliyan 15 domin aikin tabbatar da tsaron makarantu da ɗalibai a faɗin ƙasar.
0: To, rahotanni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 21 tare da garkuwa da wasu 37 yayin da dubban mazauna suka tsere daga gidajensu a ƙauyen Tsamaye da ke karamar hukumar sabon birni ta jihar. Majiyoyi na cewa maharan ɗauke da makamai da suka kai hari da misalin karfe 9 na daren Litinin har zuwa karfe 3 na safiyar Talata sun kuma ƙone gidaje biyu tare da sace dabbobi. Kwamitin samar da 'yan sanda a jihohin Najeriya ya ce zai ba wa jama'a damar bayyana ra'ayoyinsu dangane da shirin dokar da tuni majalisa ta amince da ita. Wannan ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe ne da aka samu daga jama'ar cewar majalisar dokoki ta ƙasa ba ta ba su damar bayyana ra'ayoyinsu ba. Malam Abba Hikima, lauya mai zaman kansa a jihar Kano da ke Najeriya, ya yi mana tsokaci a kai.
3: Kowa ya sani cewa damar gwamnati duka uku gare ta, wato majalisun tarayya da senate da muke da su, ko majalisun dokoki da masu yin doka. Kuma babban aikinsu bayan yin doka, aikinsu na biyu shine wato su duba excesses na bangaren zartarwa, wani abu da suka yi wanda ba daidai ba, su duba su taka mulki kuma su ci ga yanda za a yi. Su majalisa ya kwata ce sun tuntuɓi jama'a, ba 'yan ƙasa ne suke zama su yi doka ba, wakilai ake zaɓa su je su zaɓa su wakilce mu, shine wakilcin da ake magana. So a ƙa'ida wani abu da manyan da su wakilanmu daga sanatoci duka har na jihohi da su rep suke kusan ba sa ba muhimmanci shine abin da ya shafi tuntuɓan mutanen da suke wakilta. Sau tari za a kawo abubuwa sai dai kawai 'yan majalisu sun yanke hukunci ba tare da jin ta bakin mutane ba. Ba daga an kawo doka mutum zai ce ya zaɓa ko bai zaɓa ba, ai ko ni da ake cewa. Kamata ya ce tun kafin ma wato su 'yan majalisunmu su shiga cikin wannan abubuwa wanda har zai kai su fara shugaban ƙasa da kwamitin ta su zo su ce a yi wannan tuntuɓa, to kaga ai dama aikinsu ne ma. To amma dai a la'ayi halin in aka yi abu mai kyau ka ce an yi mai kyau din. Su wannan abu da suka faɗa da cewa a zo a yi tuntuɓa, dama ya kamata a ce an yi shi saboda haka tunda an ce a yin yanzu abu ne mai kyau.
0: Barista Abba Hikima, masanin dokoki a tarayyar Najeriya. Muna Najeriya inda iyalan alƙalin babbar wato alƙalin babban kotun jihar Kebbi mai shari'a Faruk Hassan Bunza suka bayyana cewa sun biya kudin fansa na naira miliyan 50 kafin masu garkuwa da mutane su saki alkalin. Kakakin 'yan sandan jihar Kebbi Bashir Usman ya tabbatar da sakin alkalin da safiyar ranar Litinin bayan kwashe kwanaki 8 a hannun masu garkuwa da shi. A jamhuriyar Nijar amsar shaidar wato shaidar siyan kaya ko aikewa da kuɗi da ake cewa receipt wani abu ne da ke ƙara yawa tsakanin al'umma duk da muhimmancinsa wajen kaucewa rigingimun kuɗi ko musayar kaya. Wannan kuma na zama babbar matsalar wasu lokutan idan wata rigima ta taso. Ga Azima Bashir Aminu da ƙarin bayani.
4: Mutane da dama ke fadawa cakwakiya sakamakon rashin karbar receipt. Gwal Yakubu na cikin waɗanda babu ruwansu da amsar receipt.
5: Duk da kai kaya ka sayi an baka kaya ka tawo da na takar raba lalle bane kai ta adana ta tunda ba kuɗi za ba ka bari ta kare ga ka mushi kayan da za ba.
4: Sai dai a wajen Binta abin ba haka yake ba saboda ta taba fadawa matsala wanda yasa take taka tsantsan a yanzu.
6: Abin da yasa ake amsar receipt saboda gudun matsala wani bi sai ka je ba a tura maka ma kuɗin daidai ba. Ko kuma lambar ma wani bisi a sa maka ita ba daidai ba tunda ni hakan ya faru da ni sai da na koma na nuna receipt na gashi suka ga da cewa she matsalar daga su ne shi ya sanya yake da amfani kuma a ƙarshe wata rana mutum sai asara kuɗin shi
4: ɗan kasuwa irin Alhaji Abdullahi Tanimu na cewa in har babu receipt akwai matsala
7: wanda ya sai kai tabbatar da abin da ya sai dan lokaci ana samun kuskure ko ali sahi ba daidai ba ko a mashi ƙari ko kuma a rage da abin da ya kamata ya biya to akwai wanda suke ansa ko kuma wanda indai kayan bai da ba sa amsa wani lokaci ana samu wasu na cewa an san ta sai ce abin da suka sai sun ta gida an ci bashi bane gaskiya mu sai an kawo rusumi ke canza dan aka ci babu rusumi ana ya samu damu
4: masana tattalin arziki irin Muhammad Lawal Isa na bayyana yadda ainihin receipt ya kamata ya kasance dan dacewa da shari'a
8: an tabbatar da ranar da aka yi wannan mu'amala ta kasuwanci ko aka sai ko aka saida na biyu kudin da aka sai ko aka saida a tabbatar da cewa ga kudin nan a rubuce yakin kuma shi wannan wanda ya sai dole sai an rubuta sunan shi yakin shi kuma wanda ya ansa dole sai an ga address din kamfanin shi da sunan shi da lambobin shi da duk abubuwan da suka yi kama da haka
4: receipt dai wani abu ne da doka ta ce ana iya adanawa tsawon shekaru 10 dan kaucewa fadawa rigima Azima Bashir Aminu Lagos RFI Hausa
0: a jamhurar Kamaru mayakan Boko Haram na ƙara samun ƙarfin ci gaba da gudanar da ayyukan ta'addanci yayin da suke ta tsare-tsare da kuma ƙarfafa jagororinsu dake kokarin kai munanan harare kamar yadda wasu majiyoyi suka tabbatar ga Nasiru Sani da ƙarin bayani
9: hukumar binciken lamarin tsaro ta Kamaru ISS ta bayyana cewa yanzu haka mayakan na Boko Haram na daukar mayaka a manyan mataki na manyan mukamai a kasar sannan wasu daga cikin komandoji da aka dauka na taka muhimmiyar rawa wajen bayar da bayanan sirri akan yankunan da za su kai harare ba tare da fuskantar turjiya ko taka burki daga dakarun tsaron kasar ba kana matakin na Boko Haram ya biyo bayan sauya takun kai harare da mayakan ISWAP da sauran abokan barnar tasu masu tsatsauran ra'ayi na ikrarin jihadi suka yi a wannan yanayi a cewar wata cibiyar da ke bibiyar lamarin yaƙe-yaƙe da tashi-tashin hankula a Akled ta bayyana cewar a shekarar 2025 hararen 'yan ta'addar sun fi karkata ne kuma sun fi tsananta a yankunan can cikin arewacin Kamaru wadda har ya shafi yankin tafkin Chadi zuwa wasu jihohi a tarayyar Najeriya da wasu sassan jamhuriyar Nijar wasu bayanan cibiyar sun nuna ana baiwa mayakan da suka fito daga ƙasar ta Kamaru wani cikakken iko domin ba su damar kai harare kan mutane da dukiyoyi a cikin yankuna da dama a ƙasar
0: Shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya bada umarnin rage farashin man diesel da CD2 kan kowace lita wanda ya fara aiki daga yau talata har tsawon wata guda matakin da aka amince bayan taron majalisar ministoci na da nufin daƙile ƙarin farashin sufuri da kuma hauhawar farashin kayayyaki Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International kuma kuna iya kallon bidiyon wannan shirin kai tsaye a shafinmu na Facebook. Sabu matakin Amurka kan bizar masu yawon bude ido da kuma 'yan kasuwa ya shafi kasashe 50 ciki har da Najeriya inda za a biya tsakanin dala 10,000 zuwa 20,000 kafin shiga kasar. Mataki da aka aiwatar domin hana wucewa wa'adin biza da ake ba wa matafiya. Amma masana sun ja hankali kan cikas da ka iya kawowa ga Shamsiya Haruna da ƙarin bayani
10: tsarin dai ya soke zaɓin biyan dala 5,000 na baya inda a halin yanzu jami'an ofisoshin jakadanci na iya buƙatar a ajiye musu dala 10,000 zuwa 15 ko ma 20 ya dai danganta da yanayin mai neman shiga ƙasar waɗannan ka'idoji dai sun shafi masu neman bizar kasuwanci da ake kira B1 da ta yawon bude idanu wato B2 ko da yake jami'an Amurka sun ce za a mayar da waɗannan kuɗaɗe da aka karɓa ne kawai idan matafiya ya mutunta sharuɗan biza sannan ya fita daga ƙasar cikin lokacin da aka amince masa bugu da ƙari biyan kuɗin ba tare da umarnin jami'an ofisoshin da abin ya shafa ba ba shine zai sa amince a bayar da visa ba kuma wannan kuɗi da mai buƙatar shiga ƙasar ya riga ya biya ba lalle a dawo masa da su ba ma'aikatar harkokin wajen Amurka dai ta bayyana cewa shirin da aka ayyana a matsayin gwaji akwai yakinin zai taimaka wajen rage yawan mutanen da ke wucewa adin visa sai dai masana harkar shige da fice sun soki lamarin da cewa yana iya haifar da kalubale musamman ga masu neman halartar taro da kuma yawan bude idanu
0: hukumomi a kasar Gini sun bayyana aniyar su ta janyewa daga shirin samar da kudin bai daya na kungiyar ECOWAS wanda aka dade ana fafutuka akai wannan ba karamar koma baya bace ga shirin na ECOWAS da aka kwashe sama da shekaru 20 ana yi Dr. Dauda Muhammad Kontagora masanin tattalin arziki a Najeriya yayi mana tsokaci
11: wannan shi matsayi gaskiya ba zai yi dadi ba saboda zai kawo naƙasu kan wannan tafiya amma kuma naƙasun ba sosai ba can da zai hana tafiyar da wannan tsari idan ya yi saboda na farko idan ka duba maqasudin shi yin kuɗi na bai daya saboda ana son ne a inganta da konzumunta da kuma gina tattalin arziki na wannan yankin na ECOWAS to dama ita Gini kaga tana ciki to wannan dalilai nata na fita kaga yana ɗaya daga cikin matsalolin da aka samu da wasu ƙasashe na yankin ECOWAS wanda nake ganin su shugabannin ECOWAS suna kokari su dinke wannan barkan amma an ba dun barkan ba kamar yadda ka faɗa suna ciki tsundun kuma duk abubuwan da ake na goyen baya suna ba da goyen baya suna shiga taro suna kuma aiwatar da wasu shawarwari na game da sarrafa tattalin arziki domin a cimma burin wannan kudi din na bai daya
0: Dr. Dauda Muhammad Kontagora to zabtarewar kasa ta yi sanadin kashi akalla mutane 14 tare da jikkata wasu biyar a wata majami'a dake arewacin Habasha shugaban cocin mai gebe Hadis Neka yace uku daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali kuma yanzu haka suna kwance a asibiti a kusa da Addis Ababa babbar birnin kasar To kungiyar kasashen Turai da Spaniya sun kammala taron dinke baraka da aka samu wadda ta biyo bayan daruruwan bakin haure da suka shiga Spaniya ba bisa ka'ida ba. Bayan kammala taron, Ruqayya Abba Kabara ta hada mana rahoto.
10: Tun bayan faruwar wannan lamari, kungiyar tarayyar Turai ke korafi kan yadda Spaniya ta bari wannan al'amari ya kasance, inda wasu ke ganin kamata yi kawai a cire Spaniya cikin wannan tsari na Schengen. To sai dai yayin wata ganawa ta musamman kan wannan batu tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Spaniya, Fernando Grande Malasca, ministan harkokin cikin gida na kasar, ya ce matsalar fantsamar bakin hauren ba za ta shafi wancan tsari ba kwata-kwata. Bayanai sun nuna cewa wannan al'amari ya sake bayyana rarrabuwar kawuna tsakanin kasashen Turai kan manufofin bakin haure. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukuntan Maroko suka fitar da cikakken algarmin mutanen da suka tsallaka zuwa Ceuta inda suka ce adadin su ya kai 72,000 kuma an yi nasarar ta soke yar guda 70,000 ko da yake Fernando Grande Malasca yayin ganawar sa da manema labarai a birnin Madrid bayan kammala taron da mahukuntan EU ta kafar bidiyo ya bayar da makamancin adadin amma bai yi ƙarin haske kan inda sauran guda 2,000 suka makale ba
0: Ruqayya Abba Kabara sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio yace an samu ci gaba sosai a tattaunawar da ake yi da Iran da kuma Oman a bangare guda don sahale jiragen ruwa ratsa mashigin ruwa na Hormuz sai dai ba a cimma yarjejeniya ta karshe ba a zantawar sa da manema labarai babban jami'in diplomasiya na Amurka yace akwai haske sosai na fatan cimma yarjejeniya cikin kankanin lokaci wannan sanarwa ta sa tuni farashin gangan danyen mai ya fadi da sama da kashi 5 a kasuwannin duniya To gobarar daji ta tilasta kwashe sama da mutane 65,000 daga gidajensu a Spokane na Amurka, wutar da ta lalata birni na biyu mafi girma a jihar Washington. Yanzu haka jami'an kwana-kwana na kokarin shawo kan gobarar dajin da tuni ta lalata gine-gine har 1,100 a wani lamari da jami'ai suka kira mafi munin bala'i da ya afkawa birnin Spokane a tarihi. Kasashen Qatar da Masar da Turkiya duk sun yi Allah wadai da matakin Isra'ila na saba ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin Gaza da ke ci gaba da yi. Sanarwar haɗin gwiwar kasashen da suka shiga sakani ya zo ne bayan da dakarun Isra'ila suka sake kai hare-hare yankin Palestine wanda ya kashe mutane sama da 20 ciki har da mata da ƙananan yara. A cikin sanarwar kasashen sun ce kai hari kan cibiyoyin lafiya da kayayyakin more rayuwa da kuma asarar rayukan fararen hula na zama keta dokokin jinkai da na kare hakkin bil'adama ta kasa da kasa. Labaran kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da Nura Ado Suleiman.
2: To barka da kokari Ahmad Abba.
0: Ja mu je.
2: Gwamnan jihar Lagos Baba Jide Sanwo-Olu ya ce jihar ta shirya tsab domin ta karbi bakuncin babban taro na bikin bayar da kyaututtuka da hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka CAF za ta gudanar. To ya bayyana haka ne bayan da tawagar jami'an hukumar ta CAF suka kammala aikin duba babban ɗakin taro wanda a cikin sa bikin zai gudana.
0: Aka kammala gyare-gyaren wannan
2: cibiya kwarai kuwa. To a baya dai sau huɗu Najeriya ta taɓa karɓar bakuncin wannan biki na bayar da kyaututtukan CAF kuma na ƙarshe ya gudana ne a dai birnin Lagos a shekarar 2015.
0: Na baya-bayan nan ne aka gudanar a Morocco.
2: A Morocco kwarai kuwa. To gasar cin kofin Afirka ta mata WAFCON kuwa Algeria da Morocco sun samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen quarter final. Morocco mai masaukin baki ta kammala wasanninta a rukunin farko a matsayi na ɗaya bayan ta tashi a wasan ƙarshe na rukunin babu ci tsakaninta da Senegal, yayin da ita kuma Algeria ta lallasa Kenya da kwallaye biyu da nema. To da alamu dai ana ci gaba, alamu na nuni da ci gaba da wato fuskantar matsala da Gianni Infantino ke yi domin mawuyaci ne ya samu nasarar yin tazarce kamar yadda ya kudura aniyar yin hakan. Domin kuwa bayan hukumar kwallon kafar Wales da FA ta Ingila, ƙarin hukumomin kwallon kafar ƙasashen Serbia da Sweden su ma sun sanar da janye goyen bayan da suke wa Infantino. To kamar yadda aka sani ke ake bibiya duka wannan da ya biyo bayan batun yunkurin sayar da wani kaso na hannayen jarin hukumar FIFA ga 'yan kasuwa, ciki har da sirikin shugaban Amurka Donald Trump, wato Jared Kushner, wanda kuma an san cewa yana da kusanci da shi Trump din. To cikin sanarwar ta fitar, hukumar kwallon kafar Serbia ta ce ta janye wasikar goyen bayan da ta aike wa Infantino a ranar 25 ga watan Mayu wannan shekara, yayin da hukumar kwallon kafar Wales ta ce bayan nazarin lamuran da suka faru ta janye alƙawarin da ta yi na goyen bayan tazarcen shi kan sabon wa'adin da zai bashi damar ci gaba da jagorantar FIFA tsakanin 2007 zuwa 2030.
0: Kasan tun kafin ya kirawo wannan ruwar ai abubuwa da suka biyo baya a gasar nan, dama an yi tsammanin cewa lalle zai iya samun
2: matsala kenan. To kasan sabanin ganin yiwuwar yayi murabus ya ajiye wato makamin sa kamar yadda aka saba gani a tsakanin shugabanni ire-iren sa, idan har sun gaza samun nasara kan wani buri da suka sa a gaba. Shi Infantino ga dukkanin alamu ya dage fa sai ya kai lokacin da za a yi wannan zaben. To amma tunin muhawara ta nisa akan wasu fitattun mutane da ake ganin su ne suka fi cancantar a ba su damar mai gurbin sa, akwai shugaban UEFA Alexander Seferin, akwai na hukumar kwallon kafar Asia Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, sai kuma kallabi tsakanin Rauna wato shugabar hukumar kwallon kafar Norway Lisa Cleverness.
0: To muna godiya Nura Ado Suleiman. Kai tsaye za mu je ne ga labaran tattalin arziki kuma muna tare da Azima Bashir Aminu.
12: To an gashi ka Ahmad Abba, kamfanonin rarraba wutar lantarki a Najeriya sun sanar da tafka asarar naira biliyan 110 da miliyan 56 cikin watanni 6 na farkon shekarar nan. Fanfanonin sun kuka da cewa rashin karfin tashoshin riƙe lantarkin bayan karɓa daga kamfanonin tunkuɗu lantarkin na haddasa musu gagarumar asara, ta yadda lantarki mai yawa kan zurare ba tare da an amfani shi ba ko kuma an rarraba shi ga yankuna. A jimlace kamfanonin lantarkin sun ce a watan Janairu kadai an yi asarar lantarkin da yawan su ya kai megawatt 2,985 da darajarsa ta kai naira biliyan 18 da miliyan 10, sai kuma wasu megawatt 3,274 a watan Fabrairu mai darajar naira biliyan 17 da miliyan 93. Kamfanonin sun ce a dukkanin watanni 6 da suka gabata a kowane wata ba sa asarar ta yi ƙasa da naira biliyan 10-18 wanda ya sababa musu gagarumar koma baya.
0: Amma a farkon shekarar nan rahotanni sun ce sun samu gagarumar riba kuma yanzu kuma sun fara bayyana irin asara da suka yi.
12: Haka. To kwamitin da ke sanya idanu kan tattalin arzikin Najeriya ya amince da sake sanya tsabar kuɗi har dala biliyan 3 da miliyan 300 don haɓaka harkar fitar da man da ƙasar ke haƙowa zuwa ƙetare, wanda kai tsaye zai yi tallafi asusun ajiyar Najeriya na ketare tare da samar da kudaden gudanar da ayyukan more rayuwa kamar yadda farar shugaban Najeriya ke bayyanawa a wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya Litinin. To anan kuma bankin Raya kasashen Afirka AFDB ne ya amince da baiwa Senegal tsabar kudi har sefa biliyan 20 daidai da dala Amurka miliyan 35.4 wanda zai taimaka wa kasar ta yammacin Afirka warware da baibayin da take fuskanta a bangaren kudi sakamakon basuka da suka yi mata katutu. Wata sanarwa da bankin na AFDB ya fitar a yau Talata ta ce manufar waɗannan kudade shine tallafawa Senegal don fitar da ita daga kangin da take ciki waɗanda za ta yi amfani da su don gudanar da muhimman ayyuka da kuma daidaita fannonin kuɗi. To Ahmad Abba, a can Italiya kuwa wani abin mamaki ne ya faru bayan da aka yi nasarar lalubo wani cekin banki na euro miliyan guda a cikin shara darajar kuɗin da ta kai naira biliyan 1,570,000 a takardar kuɗin Najeriya. To tun farko dai wata mata ce da ba a bayyana sunanta ba ta yi nasarar lashe kuɗaɗen a caca amma kuma aka yi kuskuren kwashe cekin a shara gabanin gaggauta kiran kamfanin shara
0: amma dai daga ƙarshe ta samu
12: ne sai sa mu shi ka san idan rabu ya rantsi
0: gaskiya ne. To muna godiya Azima Bashir.
12: Kuma dalla.
0: To kamar yadda wataƙila kuka ji a wasu shirye-shiryenmu da suka gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matsin tattalin arziki da kuma tsadar gidaje na ci gaba da tilastawa matasa da dama a Najeriya jinkirta yin aure. Rahoton ya kuma nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki, ƙarancin ayyukan yi da tsadar rayuwa sun sanya aure ya zama babban ƙalubale ga matasan. Wakilinmu da ke birnin Calabar, Murtala Adamu, ya aiko mana da rahoto.
13: Wasu na ganin kuɗi ne babban cikas ga aure, amma Ibrahim Bare ya ce abin da ya fi muhimmanci shi ne shirin ɗaukar nauyin iyali bayan ai aure.
14: Suna son su yi aure batun wai a ce ko laifi ko duk wannan ku ɗauke shi daga gefe, ba laifin matashi yake kalla ba, rayuwar cikin gida yake kalla. Wani zai zo ya ce ma ka je kai aure, Allah yana tare da kai, an san Allah yana tare da kai, amma me a neman da kake yi a ina ka tsaya? Bayan inda ka tsaya din me kake kokarin sake nema? Iya kake kokarin sake upgrading na hanyar neman kudinka? Sai fa ka motsan sannan Allah zai taimaka maka.
13: Sai dai wata budurwa ta ce ba tattalin arziki kaɗai ne yake hana aure ba, cewar ta wasu samari ba su da cikakkiyar niyyar aure domin suna jiran damar auren ƴaƴan masu kuɗi domin inganta rayuwarsu.
15: Zaka ga mazajen zuciyarsu ya mutu da yawa, suna jiran su samu yarinya ce wacce iyayenta suke da halin da za su taimaka musu. So kaga daga wannan da yawa zaka ga ƴan matan mu kuma ba wai kowace wacce iyayenta suke da halin da in sun aurar da ita za su ci gaba da taimaka ma mijinta. To wannan yana taka rawa sosai. Su ma matan namu matsalan na nan, mu muna da burin cewa da yawa zaka ga suna da buri na cewa a sai mai hali, a sai mai kaza, a sai mai kaza. Wannan shi ma yana taka rawa.
13: Tsadar haya da hauhawar farashin gidaje sun sa matasa da yawa kasa samun masugunni. Kan wannan batu, shugaban kamfanin gine-gine Abraham Kennedy ya bayyana inda matsalar take.
16: Fuel affect every karin farashin man fetur na shafar komai a Najeriya. Dan ya tashi farashin sufuri, siminti, karfe, kuɗin ma'aikata, haya da sauran kayayyaki da ayyuka ma suna ƙaruwa.
13: Dr. Aminu Kwantagora, masanin ilimin zamantakewa, ya ce matsin rayuwa na sa wasu matasa shiga ayyukan laifi domin samun kuɗin biyan buƙatun rayuwa ko kuma cimma burin yin aure cikin gaggawa.
17: Gaskiya laifuffuka za su ƙaru. Dole mutane matasan wanda ke son su yi aure to za su shiga kowane irin hali domin su yi auren. Kaga kenan za yawan barayi zai ƙara yawa, sata zai ƙara yawa, fashi da makami zai ƙara yawa, a harkan gana kidnapping da bantiri zai ƙara yawa domin a duk mutum yana da bukata. To kuma bukatar nan nashi ɗan habe samu hanya da zai biya bukatar nan nashi ta yanda doka ta tana da ba, to tabbas zai bi ta wannan hanya ko da saba ma doka ne.
13: Ana sa bangare Farfesa Muhammad Ma'az, masanin tattalin arziki, ya ce gwamnati na da muhimmin rawa wajen samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki domin sauƙaƙa wa matasa kafa iyali.
18: To kuma ita kanta gwamnati akwai abubuwa da yawa da ya kamata ta yi domin tattalin arzikin ya ƙara bunƙasa yadda mutane za su samu sauƙin rayuwa. Ko da ko an ba mutum jari, inda jarin nan ba zai riƙe iyali ba, wanda zai sa ya yi abincin iyali da harkar makarantar yara da sauransu.
13: Rahoton UNFPA ya gargaɗi cewa idan ba inganta tattalin arziki da samar da gidaje masu arha ba, matasa da dama za su ci gaba da jinkirta aure, lamarin da zai iya shafar ci gaban al'umma a nan gaba. Murtala Adamu, Kalaba RFI.
0: To muna Najeriyar inda ƴan kasar ke ci gaba da cece ku ce tun bayan da hukumar zaben kasar INEC ta gabatar da jerin sunayen ƴan takarar zaben shekara mai zuwa da takardun shaidar ilimi da suka mallaka. Bisa tanadin doka dai ana bukatar duk mai sha'awar tsayawa takara ya gabatar da shaidar kammala karatun firamare kafin ya shiga a dama da shi daga mukamin kansila har zuwa shugaban kasa. Kan haka dai Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da barista El-Zubair Abubakar, masanin dokoki a Najeriya, ga kuma yadda tattaunawar su ta gudana.
19: Barista El-Zubair Abubakar, kamar mai dokar zabe ta Najeriya ta ce game da takardun kammala karatu ga masu tsayawa zabe.
20: Dama in mutum zai tsaya zabe tun daga matakin kansila har shugaban kasa, akwai abin da ake kira qualification. To kundin tsarin mulkin Najeriya abin da yake ga qualification shine duk matakin ilimin da mutum yake da shi yana da daman ya tsaya zabe, amma mafi karancin ilimi wanda mutum ke da daman ya tsaya karkashin sa shine certificate na primary school. Mutumin da yake da certificate na primary school zai iya neman kowane matsayi a Najeriya har shugaban kasa.
19: Idan mutum ba shi da irin wannan takardar ba,
20: abinda kundin tsarin mulkin ya ce ma shine in mutum bai da primary school amma yana da wata takarda da ya gabatar wanda hukumar zabe mai zaman kanta ta gamsu cewar ya kayyarike matsayin, to ana iya yarda da wannan shaida a matsayin shaida ne na cikar dama da kuma cancanta na ya tsaya zabe. Don haka in mutum ya zo da wani takarda wanda ta yi kama da ta primary school amma kuma takardar ta gamsar da hukumar zabe mai zaman kanta cewar lallai wannan ya cancanci ya tsaya, to koda bai kai darajar na primary school ba ana da daman a karba a doka kuma ya tsaya zaben shi. Da kuma takardar primary school shi ma ana iya karba mutum ya tsaya kowane matsayi a zabensa. To waɗannan su ne damar cancanta na matakin ilimi wajen neman tsayawa zabe a Najeriya har zuwa matakin shugaban kasa.
19: To wake da hurumin tantance waɗannan takardu?
20: In mutum zai tsaya zabe ya bada takardunsa ya bada daman cancantar da yake da shi, to waɗanda suke da daman su tantance su ne 'yan sanda da kuma hukumar 'yan sandan farar kaya wanda ake kira SSS. Su ne za su tantance su tabbatar. Amma kamin tantancewarsu kowace jam'iyya za ta tantance ɗan takaranta ta tabbatar da cewar ya cika waɗannan ƙa'idoji na doka cewar yana da takardun da zai tsaya wanda ko na primary school ne ko fiye da wannan, yana kuma kasancewa shekarunsa sun kai na ya tsaya, kuma ɗan Najeriya ne, kuma bai taɓa wani laifi ba da ya kai ga har an ɗaure shi, kuma a ƙarƙashin jam'iyyarsu zai tsaya. Ita kuma hukumar zaɓe in ta gama tantancewarta, to akwai wani interview da ake yi da 'yan takara ko a 'yan sanda ko a SSS. To in aka gama wannan tantancewan shikenan sai a maida ma hukumar zaɓe mai zaman kanta, ita kuma sai ta buga sunayen 'yan takara.
19: Idan an samu mutumin da ya gabatar da takardar bogi ana iya ladabtar da shi?
20: To akwai waɗanda ko an tantance su sai ya zama cewar sun ɓoye wasu abubuwan da ba sa bayyana lokacin tantancewa, amma in mutumin da ya takara da su ya sani ko da sun ci zaɓe ana iya fallasawa. To lokacin da aka fallasa wannan za a yi shari'a ma mutum ne a matsayin ya amfani da takardun bogi in har ya bada su, kuma in aka yi shari'a aka tabbatar lallai za a sauke shi daga kan kujerarsa, sannan a nemi 'yan sanda kuma su kai maganar kotu ta yadda za a gurfanar da shi gaban alkali har a kai ga an mashi shari'a na wannan takardun bogi da ya bayar.
19: Barista El-Zubair Abubakar, mun gode sosai.
20: Ce na gode sosai.
0: An gaida Bashir Ibrahim Idris da bakonsa, bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji. Mun ji gwamnatin Najeriya ta kafa wani sashen kare ɗalibai da tsaron makarantu na Safe Schools Initiative ƙarƙashin ma'aikatar ilimi. A Najeriya ƴan bindiga sun kashe akalla mutane da dama a ƙaramar hukumar kokuwa jihar Sokoto da ke ƙasar. Ƙungiyar EU ta ɗinke ɓaraka da ke neman kunnowa tsakaninta da Spain kan ɗaruruwan bakin haure da suka shiga ƙasar daga Morocco. Akwai kuma Karin bayani da muka ji kan sabon sharuɗan bada bizar Amurka ga kasashe 50 mafi yawa daga Afrika. To za mu je kai tsaye ga shirinmu na gaba.
1: Rayuwata.
21: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. A yau shirin rayuwata ya tattauna ne akan rayuwar yara masu tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma, ƙalubalen da suke fuskanta, makomarsu da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa kai yara kasuwanni tun suna jarirai. Yara dai na buƙatar muhalli mai kyau domin su taso cikin ƙoshin lafiya, su samu damar yin wasa, karatu da kuma koyon mu'amala da takwarorinsu cikin sauƙi. To sai dai ƙalubalen rayuwa kan tilasawa wasu iyaye mata masu sana'a zuwa kasuwa da ƴaƴansu tun suna da ƙarancin shekaru har su girma. A irin yanayin nan ne wasu yara ke shafe kuruciyarsu a cikin kasuwa, inda suke cuɗanya da mutane iri-iri tun suna ƙanana. Ra'ayoyi dai sun bambanta a kan batun, domin wasu na ganin irin rayuwar nan kan koya wa yara juriya da sanin rayuwa, sai dai wasu na ganin hakan zai yi mummunar tasiri ga tarbiyyar yara da kuma makomarsu. To koya rayuwa take ga yara masu tasowa a cikin kasuwanni? A cikin shirin rayuwata na yau, za mu tattauna da wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami, da kuma Dr. Ibrahim Umar, masanin halayyar ɗan Adam. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga Nasarawa, Maryam Haruna Abdullahi, na ɗauke da wannan rahoto.
1: Rayuwata.
22: Kasuwa wuri ne na neman abin dogaro da kai ga dubban iyalai, amma ga wasu mata masu sana'a ita ce kuma wurin da ƴaƴansu ke tasowa tun suna jarirai. Al'umma na da mabambantan ra'ayoyi akan iyaye mata da ke zuwa kasuwa da ƴaƴansu.
23: Da ba a so su yi kuka a gida, ko kuma su bar su a gida wani abu ya zo ya cutar da su haka.
24: Bayan da zan yi domin matana dole ne ta fita ba wanda zai kula da yaro, kuma yaro ba za a iya barin shi kadai a gida ba don abubuwan da suke.
22: Yayin da wasu ke ganin hakan na koyawa yara juriya da sanin harkokin rayuwa tun suna ƙanana, wasu kuma na bayyana damuwansu kan irin tasirin da hakan kan yi ga cigaban yaro. Wani yaro da ya taso a irin wannan muhalli na kasuwa ya bayyana yadda rayuwarsa ta kasance.
25: A'a, bai shafi karatuna ba. Ana ɗan da sauran yara muna tafiya makaranta. Adam da mai mashin ya kai mu sai ya dawo da mu, sai idan ya dawo da mu sai ya kai mu makarantar Islamiya, idan aka dawo da mu sai in tashi in je shago a bakin kasuwa sai in je gurin mamana.
22: Ga iyaye mata kuwa, zuwa kasuwa tare da yara ba wai zaɓi ba ne mafi yawan lokuta. Illa tilas. Salamatu wata uwa ce mai sana'a a kasuwar kefin jihar Nasarawa.
26: Na farkon shi ne yaran ba wanda zai ya kula da su a gida, shi yasa nake kasuwa domin ga ina na tare da su, ina wacin nasu, ina wazabin nasu.
22: Masu fafutukar kare haƙƙin yara irin su Dr. Ibrahim na cewa duk da fahimtar halin da iyaye mata ke ciki, yara na buƙatar muhalli da ya dace da ci gabansu.
27: Yaran suna girma ne da sauri, kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu. Yaran suna shiga halin da ba shi ba, ba sa samun abin da ya kamata na yaranta a takaice.
22: Yayin da mata ke ci gaba da fafutukar neman abin da za su ciyar da iyalansu, masana na ganin samar da wuraren kula da yara a manyan kasuwanni na iya taimakawa iyaye mata.
1: RFI.
21: To madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da yaron da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami.
25: Tun na shekara 10 nake fitowa ni da mahaifiyana kullum. Wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki, ni kuma sai zo in bushe shirya kaya. Ku sissance mu shirya ni da ita.
22: Za ka iya gaya min yadda rayuwanka ya kasance tun kana ƙarami, sun wasu abubuwa za ka iya tunawa?
25: Ina iya tuna lokacin da nake saye da su dawa, su masara, su
3: su a tawugu ita kuma sai ta dinga sai da manyan kayan mahaifiyana.
4: Kana ganin kasancewanka a kasuwa ya shafi rayuwar karatunka?
3: Kwata-kwata bai shafa ba, saboda gana saba ne kawai ban tafiya, ko kuma idan daina dawa daga boko sai in zo kasuwa in dinga siyarwa ko kuma kafin tafi.
4: Zuwa kasuwan da kake yi ya shafi mu'amalanka da sauran yara, manufa ta gefen wasa?
3: Bai shafa ba, saboda kafin in bayan mun dawo cire daga sai mu yi wasa sai mu je gida. Muna wasa a makaranta ni da sauran ɗalibai. Irin wasa kan wasa na bin mutum ya ko wasa na boyewa ko kuma wasa.
4: To wasan me yake sa ka?
3: Yana sa ni ina jin daɗi, sai na yayi tsarari.
4: To yanzu me kake gani ya bambanta?
3: Saboda ni na bambanta da sauran yara, ina iya dan iya taimakon kaina, dan iya taimakon mamana da sauran mutane.
5: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
6: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
5: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
6: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
5: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
6: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
7: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Ibrahim Haruna, masanin halayyar ɗan adam da ke jihar Nasarawan Najeriya.
27: A gaskiya abin da muka lura da shi shine yaran suna girma ne da sauri, kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu. Daga ciki da yawansu su matan da ma suke zuwa kasuwa, yawanci mata talauci ne yake kai su kasuwa, suke fara zuwa kasuwa, amma a gaskiya yaran suna shiga halin da ba shi ba.
8: Waɗanne hakoki ne yara kan rasa idan kasuwa ta zama wurin da suka fi shafa ƙuruciyarsu?
27: A cikin hakokin da yara kan rasa, hakokin suna nan da yawa. A gaskiya hakokin suna nan da yawa. A farko hakkin ilimi, yaran suna rasa ilimi saboda ba sa samu je a kai su makaranta saboda wannan kasuwancin kawai suka dukufa da shi. Na biyu kuma akwai haki na shi yaro, yana da haki ya yi wasa da yara ƴan uwansa, to yaran ba sa samu. Na uku akwai haƙƙin lafiya, yaran most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwar. Sannan na hudu haƙƙin kariya ma, shi ma wani abu ne, saboda gaskiya yaran ba sa samun haƙƙin kariya saboda ba a kare suke ba. Sannan na biyar akwai haƙƙin samun kuma iyali, saboda some time da kika yaran nan sun girma, yi auren su ma aiki ne. Iyali ba kai a takaice yana sace kuriciyar yaran.
8: Wane irin mataki kuke ganin ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su ɗauka domin tallafawa mata masu sana'a ba tare da cigaban yara ya shiga haɗari ba?
27: A matakai suna nan da yawa. Babban matakin da ya kamata ita gwamnati ta ɗauka shine, na fari gwamnati ya kamata ta kafa cibiyar riƙon yaran ma itself. Sun san cewa gwamnati za ta iya riƙe yaran nan ta kula da su ba tare da an duba hankalinsu ba. Sannan na biyu bada tallafin kuɗi ma iyaye mata ɗin, so that su zama independent a kasuwancinsu, za su iya su aje yaran su don a gida, su je kasuwa su zo, kuma hankalinsu ma yadda na gaya miki talauci ne wance yake kai su wannan abubuwan. So as a result of in gwamnati ta ba su tallafin kuɗi ɗin, to za su samu nutsuwa su zauna da yaran a gida har a kai ga wani gaci. Sannan babban abu shine wayar da kai, na ƙarshe kenan, wayar da kai. Ana ya kamata a samu enough of wayar da kai ma iyaye mata ɗin da kuma sauran mutanen da ya kamata a yadda yake.
7: Tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Ibrahim, masanin halayyar ɗan adam da ke jihar Nasarawan Najeriya.
9: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar, alamar ƙari 2-3-08-88-99-99.
21: tambaya a gare ku masu saurare wace hanya kuke ganin za a bi dan kaucewa kai yara kasuwa tun suna kanana har su girma wani irin taimako kuke ganin ya dace a baiwa iyaye mata da ba su da mafita illa zuwa wuraren sana'o'in su da yaran su muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: an gaida Zainab Ibrahim to zamu je labaran azagai na biyu Rotoni daga jihar Sokoto dake arewacin Najeriya na cewa ƴan bindiga sun kashe akalla mutane 21 tare da garkuwa da wasu 37 yayin da dubban mazauna suka tsere daga gidajen su a ƙauyen Tsamaye dake karamar hukumar sabon birni ta jihar. Mujiyu na cewa maharan dauke da makamai da suka kai hari da misalin karfe 9 na daren Litinin har zuwa wayewan gari na karfe 3 na safiya na 30 kenan. Sun kuma kone gidaje biyu tare da sace dabbobi. Iyalan alkalin babbar kotun jihar Kebbi mai shari'a Faruk Hassan Bonza sun bayyana cewa sai da suka biya kudin fansa na naira miliyan 50 kafin masu garkuwa da mutane suka saki alkalin. Kakakin yan sandan jihar Kebbi Bashir Usman ya tabbatar da sakin alkalin da safiyar jiya Litinin bayan kwashe kwanaki 8 a hannun masu garkuwa da shi dan. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta yi watsi da sabon hoton kungiyar 'yan jarida ta duniya Reporters Sans Frontières wacce ta zargi gwamnati da kafa wani rundunar 'yan baranda a intanet da nufin farautar 'yan jaridu da sauran masu sukar gwamnati. Da yake mayar da martani kan zargin ministan sadarwar Burkina Faso Pingwende Gilbert Odriago ya ce matakin ya zama dole saboda tsaron ƙasa kuma tuni ya fara haifar da ɗa mai ido. Shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya bada umarnin rage farashin man diesel da CD2 kan kowace lita wanda ya fara aiki daga yau Talata har na tsawon wata guda. Mataki da aka amince bayan taron majalisar ministoci na da nufin dakile karin farashin sufuri da kuma hauhawar farashin kayayyaki. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Zaftarewar kasa ta yi sanadin kashe akalla mutane 14 tare da jikata wasu 5 a wata mujami'a da ke arewacin Habasha. Shugaban cocin Megebe Hadis Neka ya ce 3 daga cikin waɗanda suka jikata na cikin mawuyacin hali kuma yanzu haka suna kwanciya asibiti a kusa da Addis Ababa babban birnin kasar. Kasar da ke yankin Kahon Afrika mai kimanin mutum miliyan 130 na fuskantar saukar ruwan sama babu kakkautawa tsakanin watan Yuni da Satumban kowace shekara. Mayakan Al-Shabab sun kwace iko da wani gari mai matukar mahimmanci a tsakiyar kasar Somalia bayan wani kazaman fada da suka gwabza da sojojin gwamnati a ƙarshen mako. Mazauna garin Tidan sun tabbatar wa AFP cewa an yi ba ta kashi sosai na kusa da sa'o'i 24 kafin mayakan su kwace iko da garin. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce an samu ci gaba sosai a tattaunawar da ake yi da Iran da Oman don sa alejiragen ruwa ratsa mashigin ruwa na Hormuz sai dai ba kai ga cimma wata yarjejeniyar ƙarshe ba. Azantawarsa da manema labarai a yau din nan babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce akwai haske sosai na fatan cimma yarjejeniya cikin kankanin lokaci. Wannan sanarwa ta sa tuni farashin gangan danyen mai ya fadi da sama da kashi 5 a kasuwannin duniya. Gobarar daji ta tilasta kwashe sama da mutane 65,000 daga gidajen su a Spokane na Amurka. Wutar da ta lalata birni na biyu mafi girma a jihar Washington. Yanzu haka jami'an kwana-kwana na kokarin shawo kan gobarar daji da tuni ta lalata gidaje har 1,100 a wani lamari da jami'ai suka kira mafi munin bala'i da ya afkawa birnin Spokane a tarihi. Kasashen Qatar da Masar da Turkiya sun yi Allah wadai da matakin Isra'ila na saba ka'idan yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin Gaza da take ci gaba da yi. Sanarwar haɗin gwiwar kasashe da suka shiga sakani ya zo ne bayan da dakarun Isra'ila suka sake kai hare-hare yankin Falastinu wanda ya kashe mutane sama da 20 ciki har da mata da ƙananan yara. Wani sojin Rasha ya bude wa abokan aikinsa wuta tare da kashe mutane hudu ciki har da fararen hula uku a birnin Sevastopol na bakin tekun Black Sea a Crimea da Rasha ta mamaye, inda wasu uku suka jikkata. Sanarwar mahukuntan Rasha na zuwa ne kwana guda bayan harin jirage marasa matuka na Ukraine ya kashe fararen hula shida ciki har da kananan yara uku a wani wurin shakatawa na bakin tekun na Black Sea. Madalla yanzu kuma sai shirma na nishadi.
2: Za mu fara labarin nishadin ne daga bangaren Hollywood. Mawakin Amurka nan mai suna Zachary Alexander Brown, wanda aka fi sani da Zac Brown Band, ya sanar da daukar nauyin masoyansa 37,000 don zuwa yawon shakatawa ta jirgin ruwa a gun taron da ya gudana a filin wasan Fenway Park da ke birnin Boston na Amurka. Kyautar da ta haura $40 million, wanda aka ce ya yi wannan bazaton ne don nuna godiya ga magoya bayansa a karo na 15 da suka cika filin wasan Fenway Park.

Nigerian Nollywood na otalina nuni da cewa ana zargin shit kwakwe kuma wa da mawakan nan wato P Square ko kuma Peter and the Pope to da laifin karkatar da makudan kudaden ƴan uwansa sama da naira biliyan guda da dala

0: most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwar. Sannan na hudu, haƙƙin kariya ma shi ma wani abu ne, saboda gaskiya yaran ba sa samun haƙƙin kariya saboda ba a kare suke ba. Sannan na biyar, akwai haƙƙin samun kuma iyali, saboda some time da kike yaran nan sun girma, yi auren su ma aiki ne iyali ba kai a takaice, yana sace kuriciyen yaran.
1: Wani irin mataki kuke ganin ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su dauka domin tallafawa mata masu sana'a ba tare da cigaban yara ya shiga hadari ba?
0: A matakan suna nan da yawa. Babban matakin da ya kamata ita gwamnati ta dauka shine, na fari gwamnati ya kamata ta kafa cibiyar dukkan yaran ma itself. Tun san cewa gwamnati za ta iya rike yaran nan ta kula da su ba tare da an duba hankalin su ba. Sannan na biyu, bada tallafin kuɗi ma iyaye mata din, so that su zama independent a kasuwancin su. Za su iya su aje yaran su din a gida su je kasuwa su je, kuma hankalin su ma yadda na ga ki talauci ne wance yake kai su wayannan abubuwan. So as a result of in gwamnati ta ba su tallafin kuɗi din, to za su samu nutsuwa su zauna da yaran a gida har a kai ga wani gaci. Sannan babban abu shine wayar da kai. Na ƙarshe kenan, wayar da kai. Ana ya kamata a samu enough of wayar da kai ma iyaye mata din da kuma sauran mutanen da ya kamata a yadda yake.
2: Tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Ibrahim, masanin halayyar dan Adam dake jihar Nasarawa, Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
2: wace hanya kuke ganin za a bi dan kaucewa kai yara kasuwa tun suna kanana har su girma wani irin taimako kuke ganin ya dace a baiwa iyaye mata da ba su da mafita illa zuwa wuraren sana'o'in su da yaran su muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bissalamu huta lafiya
4: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani kamar da yadda kuka ji a cikin labarin namu a Najeriya jam'iyyun siyasa na ci gaba da ƙara azama don tunkarar zabukan gama gari da za a gudanar cikin shekara mai zuwa inda tuni hukumar zabe ta fitar da jerin sunayen yan takara tun daga mukamin shugaban kasa zuwa yan majalisun tarayya da gwamnoni da kuma majalisun dokokin jihohi wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka tare da Sale Likitan Radio da suka ce hakika jam'iyyun siyasa sun kara azama akan zabukan shekarar 2027 ina jin wasu na cewa wai ba za su fito zabe ba wannan babban kuskure ne ta yaya zaka iya cimma burinka ba tare da kada ƙuri'arka ba sai kuma sakon Umar Faruk Muhammad tare da Umar FIFA Sabon Garin Kauran Namoda da suke cewa tabbas muna fuskantar zabuka a shekarar 2027 amma kuma ga tarin matsalolin tsaro abin tambaya anan shine ya zabukan za su kasance a yankunan da yan bindiga suka mamaye Sani Muhammad daga Karmo Abuja Najeriya cewa ai salama rafa Hausa to gaskiya daura aniyar tunkarar zaben shekarar 2027 hakan yayi daidai fatan mu dai Allah ka ba mai rabo sa'a yanzu dai mu ƴan Najeriya canje muke so na gwamnati mun gaji da mulkin kama kariya na APC gaskiya sai mun yi canji da yardar Allah Arfa Hausa ku tashi lafiya sai kuma Sanusi Madattai da magaram a cikin sakonsa dake cewa ina fatan Allah ya nuna mana zuwan lokacin zaben lafiya ya kuma sa ayi asa'a a kuma kammala shi lafiya a ƙarshe ina addu'ar Allah ya arzurta dukkan kasashen mu na Afrika da jajirtaccen jagorori na gari masu kamanta gaskiya da adalci kada a shafa ana tare da sashin Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafin mu na Facebook ko manhajar mu

0: idan muka leka bangaren Kannywood kuwa Aminu Muhammad Ahmad wanda aka fi sani da Aminu Sera babban mai shirya fina-finai director kuma marubuci a masana'antar Kannywood sannan kuma shugaban kamfanin Sera Movies ya bayyana irin karancin da uwar gidansa ta nuna mar lokacin shirye-shiryen karin aurensa wato uwar gida Aisha wanda ya kai ba har da biya masa kuɗin sadaki bai tsaya nan ba inda ya ƙara da cewa ya auri Maryam ne wato amarya saboda tana da halayen nagarta na ƙarshe ita ma daga ƙarshe shahararren mawaƙin siyasa a Najeriya Dauda Kahuto Rara ya wallafa saƙon ta'aziyya bisa ga rasuwar mawaƙi Ƙosan Waƙa inda ya ce muna fata Ubangiji Allah ya yi wa Ƙosan Waƙa rahama Allah ya sa jinyar da ya yi ta zama kafara a gare shi Allah ya kyautata namu ƙarshen baki ɗaya.
1: To kamar yadda watakila kuka ji a wasu shirye-shiryenmu da suka gabata Majalisar Dinkin Duniya ta ce matsin tattalin arziki da kuma tsadar gidaje na ci gaba da tilastawa matasa da dama a Najeriya jinkirta yin aure. Rahoton ya kuma nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki, karancin ayyukan yi da tsadar rayuwa sun sanya aure ya zama babban kalubale ga matasan. Wakilinmu dake birnin Kalaba Murtala Adamu ya aika mana da rahoto.
2: Wasu na ganin kuɗi ne babban cikas ga aure amma Ibrahim Bare ya ce abin da ya fi muhimmanci shine shirin daukar nauyin iyali bayan ai aure.
3: Suna son su yi aure batun wai a ce ko laifi ko duk wannan ku dauke shi daga gefe ba laifin matashi yake kalla ba rayuwar cikin gida yake kalla wani zai zo ce ma ka je kai aure eh Allah yana tare da kai an san Allah yana tare da kai amma me a neman da kake yi a ina ka tsaya bayan inda ka tsaya din me kake kokarin sake nema ya kake kokarin sake upgrading na hanyar neman kuɗin ka sai fa ka motsin sannan Allah zai taimaka maka
2: sai dai wata budurwa ta ce ba tattalin arziki kaɗai ne yake hana aure ba cewarta wasu samari ba su da cikakkiyar niyyar aure domin suna jiran damar auren ƴaƴan masu kuɗi domin inganta rayuwarsu
4: zaka ga mazajen zuciyarsu ya mutu da yawa suna jiran su samu yarinya ce wacce iyayenta suke da halin da za su taimaka musu so kaga daga wannan da yawa zaka ga ɗan matan mu kuma ba wai kowace wacce iyayenta suke da halin da in sun aurar da ita za su ci gaba da taimaka mu mijinta to wannan yana taka rawa sosai su ma matan namu matsalan nanan mu muna da burin cewa da yawa zaka ga suna da buri na cewa a sai mai hali a sai mai kaza a sai mai kaza wannan shi ma yana taka rawa
2: tsadar haya da hauhawar farashin gidaje sun sa matasa da yawa kasa samun masugunni kan wannan batu shugaban kamfanin gine-gine Abraham Kennedy ya bayyana inda matsalar take
5: fuel affect everything automatically.
6: Tarin farashin man fetur na shafar komai a Najeriya. Dan ya tashi farashin sufuri, siminti, karfe, kudin ma'aikata, haya da sauran kayayyaki da ayyuka ma suna karuwa.
5: Food items talk name it.
2: Dr. Aminu Kwantagora, masanin ilimin zamantakewa, ya ce matsin rayuwa na sa wasu matasa shiga ayyukan laifi domin samun kudin biyan bukatun rayuwa ko kuma cimma burin yin aure cikin gaggawa.
7: Gaskiya laifuka za su karu. Dole mutane matasan wanda ke son su yi aure to za su shiga kowace irin hali domin su yi auren kaga kenan za yawan barayi zai ƙara yawa sata zai ƙara yawa fashi da makami zai ƙara yawa a harkan gana kidnapping da banditry zai ƙara yawa domin a duk mutum yana da bukata to kuma bukatun nan nashi ɗan ha bai samu hanya da zai biya bukatun nan nashi ta yanda doka ta tanada ba to tabbas zai bi ta wani hanya ko da saba ma doka ne
2: ana sa bangare Professor Muhammad Ma'az masanin tattalin arziki ya ce gwamnati na da muhimmin rawa wajen samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki domin sauƙaƙa wa matasa kafa iyali
8: to kuma ita kanta gwamnati akwai abubuwa da yawa da ya kamata ta yi domin tattalin arzikin ya ƙara bunƙasa yadda mutane za su samu sauƙin rayuwa ko da ko an ba mutum jari inda jarin nan ba zai iya rike iyali ba wanda zai sa ya yi abincin iyali da harkar makarantar yara da sauransu
2: rahoton UNFPA ya gargadi cewa idan ba inganta tattalin arziki da samar da gidaje masu arha ba matasa da dama za su ci gaba da jinkirta aure lamarin da zai iya shafar ci gaban al'umma a nan gaba Murtala Adamu Kalaba RFI
1: yanzu kuma sai shirinmu na gaba
9: rayuwata
10: mai sauraro assalamu alaikum
9: barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI ayau shirin rayuwa ta ya tattauna ne akan rayuwar yara masu tasowa a kasuwanni tun suna kanana har su girma kalubalen da suke fuskanta makomar su da kuma hanyoyin da za a bi dan kaucewa kai yara kasuwanni tun suna jarirai yara dai na bukatar muhalli mai kyau domin su taso cikin koshin lafiya su samu damar yin wasa karatu da kuma koyon mu'amala da takwarorin su cikin sauki to sai dai kalubalen rayuwa kan tilasawa wasu iyaye mata masu sana'a zuwa kasuwa da ƴaƴansu tun suna da karancin shekaru har su girma A irin yanayin nan ne wasu yara ke shafe kuruciyarsu a cikin kasuwa inda suke cudanya da mutane iri-iri tun suna kanana Ra'ayoyi dai sun bambanta akan batun domin wasu na ganin irin rayuwar nan kan koyawa yara juriya da sanin rayuwa sai dai wasu na ganin hakan zai yi mummunar tasiri ga tarbiyyar yara da kuma makomar su To koya rayuwa take ga yara masu tasowa a cikin kasuwanni a cikin shirin rayuwa ta na yau zamu tattauna da wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami da kuma Dr. Ibrahim Umar masanin halayyar dan adam amma kafin nan wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi na dauke da wannan rahoto
10: rayuwa ta
11: Kasuwa wuri ne na neman abin dogaro da kai ga dubban iyadai amma ga wasu mata masu sana'a ita ce kuma wurin da ƴaƴan su ke tasowa tun suna jarirai al'umma na da mabambantan ra'ayoyi akan iyaye mata da ke zuwa kasuwa da ƴaƴan su
12: da ba a so su yi kuka a gida ko kuma su bar su a gida wani abu ya zo ya cutar da su haka
13: bayan da zan yi domin mata na dole ne ta fita ba wanda zai kula da yaro kuma yaro ba za a iya barin shi kadai a gida ba don abubuwan da suke
11: yayin da wasu ke ganin hakan na koyawa yara juriya da sanin harkokin rayuwa tun suna kanana wasu kuma na bayyana damuwan su kan irin tasirin da hakan kan yi ga cigaban yaro wani yaro da ya taso a irin wannan muhalli na kasuwa ya bayyana yadda rayuwarsa ta kasance
14: a bai shafi karatu na ba ana dan da sauran yara muna tafiya makaranta Adam da mai mashin ya kai mu sai dawo da mu sai idan ya dawo da mu sai a kai mu makarantar islamiya idan aka dawo da mu sai in tashi in je shago a bakin kasuwa sai in je gurin mamana
11: ga iyaye mata kuwa zuwa kasuwa tare da yara ba wai zabi bane mafi yawan lokuta illa tilas salamatu wata uwa ce mai sana'a a kasuwar kefin jihar Nasarawa
15: na farkon shine yaran ba wanda zai ya kula da su a gida shi yasa nake kasu kasuwa domin ga ina na tare da su ina watching nasu ina observing nasu
11: masu fafutukar kare haƙƙin yara irin su Dr. Ibrahim na cewa duk da fahimtar halin da iyaye mata ke ciki yara na buƙatar muhalli da ya dace da ci gaban su
16: yaran suna girma ne da sauri kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa dewa da ya kamata su samu na yaran ta ba sa samu yaran suna shiga halin da ba shi ba ba sa samun abin da ya kamata na yaranta a takeice
11: yayin da mata ke ci gaba da fafutukar neman abin da za su ciyar da iyalansu masana na ganin samar da wuraren kula da yara a manyan kasuwanni na iya taimakawa iyaye mata
9: RFI to madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da rahoton nan yanzu sai zantawarta da yaron da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami
14: tana shekara 10 nake fitowa ni da mahaifiya na kullun wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ni kuma sai zo mu shishirya kaya sissance mu shishirya ni da ita
11: zaka iya gaya min yadda rayuwanka ya kasance tun kana karami sun wasu abubuwa zaka iya tunawa
14: eh ina iya tuna lokacin da nake sai da su dawa su masara su sita su atahu ita kuma sai ta dinga sai da manyan manyan kayan mahaifiya
11: kana ganin kasancewanka a kasuwa ya shafi rayuwar karatunka
14: kwata-kwata bai shafa ba saboda gana saboda ne kawai ban tafiya ko kuma idan dai na dawo daga boko sai in zo kasuwa dinga siyarwa ko kuma kafin tafi
11: zuwa kasuwan da kake yi ya shafi mu'amalanka da sauran yara manufa ta gefen wasa
14: bai shafa ba saboda kafin bayan mun dawo
10: cire daga sai mu yi wasa sai mu je gida. Muna wasa a makaranta ni da sauran ɗalibai. Irin wasa, kan wasa na bin mutum ya ko wasa na boyewa ko kuma wasa.
17: To wasan me yake saka?
10: Yana sa ni ina jin daɗi. Kaina yayi tsarari.
17: To yanzu me kake gani ya bambanta?
10: Saboda ni na bambanta da sauran yara. Na iya dan iya taimakon kaina dan iya taimakon mamana da sauran mutane.
18: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Ibrahim Haruna, masanin halayyar ɗan adam rike jihar Nasarawan Najeriya.
16: A gaskiya abin da muka lura da shi shine yaran suna girma ne da sauri, kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu. Daga ciki da yawansu su matan da ma suke zuwa kasuwa, yawanci matalauci ne yake kai su kasuwa, suke fara zuwa kasuwa. Amma a gaskiya yaran suna shiga halin da ba shi ba.
11: Waɗanne hakoki ne yara kan rasa idan kasuwa ta zama wurin da suka fi shafa ƙuruciyarsu?
16: A cikin hakokin da yara kan rasa, hakokin suna nan da yawa. A gaskiya hakokin suna nan da yawa. A farko hakkin ilimi, yaran suna rasa ilimi saboda ba sa samu je a kai su makaranta saboda wannan kasuwancin kawai suka dukufa da shi. Na biyu kuma akwai haki na shi yaro, yana da haki ya yi wasa da yara ƴan uwansa, to yaran ba sa samu. Na uku akwai haƙƙin lafiya, yaran most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwar. Sannan na hudu haƙƙin kariya ma shi ma wani abu ne, saboda gaskiya yaran ba sa samun haƙƙin kariya saboda ba a kare suke ba. Sannan na biyar akwai haƙƙin samun kuma iyali, saboda some time da kika yaran nan sun girma yi auren su ma aiki ne iyali ba kai. A takaice yana sace kuriciyar yaran.
11: Wani irin mataki kuke ganin ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su dauka domin tallafawa mata masu sana'a ba tare da cigaban yara ya shiga hadari ba?
16: A matakan suna nan da yawa. Babban matakin da ya kamata ita gwamnati ta dauka shine, na fari gwamnati ya kamata ta kafa cibiyar rikon yaran ma itself. Tun san cewa gwamnati za ta iya rike yaran nan ta kula da su ba tare da an duba hankalin su ba. Sannan na biyu bada tallafin kuɗi ma iyaye mata din, so that su zama independent a kasuwancin su, za su iya su aje yaran su don a gida su je kasuwa su je, kuma hankalin su ma yadda na ga miki talauci ne wance yake kai su wannan abubuwan. So as a result of in gwamnati ta ba su tallafin kuɗi din, to za su samu nutsuwa su zauna da yaran a gida har a kai ga wani gaci. Sannan babban abu shine wayar da kai, na ƙarshe kenan wayar da kai. Ana ya kamata a samu enough of wayar da kai ma iyaye mata din da kuma sauran mutanen da ya kamata a yadda yake.
9: Tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Ibrahim, masanin halayyar ɗan adam dake jihar Nasarawan Najeriya.
1: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
9: Tambaya a gare ku masu saurare, wace hanya kuke ganin za a bi don kaucewa kai yara kasuwa tun suna ƙanana har su girma? Wani irin taimako kuke ganin ya dace a baiwa iyaye mata da ba su da mafita illa zuwa wuraren sana'o'insu da yaransu? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum.
0: barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar da yadda kuka ji a cikin labarin namu, a Najeriya jam'iyyun siyasa na ci gaba da ƙara azama don tunkarar zabukan gama gari da za a gudanar cikin shekara mai zuwa, inda tuni hukumar zabe ta fitar da jerin sunayen 'yan takara tun daga mukamin shugaban kasa zuwa 'yan majalisun tarayya da gwamnoni da kuma majalisun dokokin jihohi. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka tare da Sale likitan radio da suka ce hakika jam'iyyun siyasa sun kara azama akan zabukan shekarar 2027. Ina jin wasu na cewa wai ba za su fito zabe ba, wannan babban kuskure ne. Ta yaya zaka iya cimma burinka ba tare da kada ƙuri'arka ba? Sai kuma sakon Umar Faruk Muhammad tare da Umar FIFA Sabon Garin Kauran Namoda da suke cewa tabbas muna fuskantar zabuka a shekarar 2027, amma kuma ga tarin matsalolin tsaro. Abin tambaya a nan shine ya zabukan za su kasance a yankunan da 'yan bindiga suka mamaye? Sani Muhammad daga Karmo Abujan Najeriya cewa ya salama Rafi Hausa, to gaskiya daura aniyar tunkarar zaben shekarar 2027 hakan yayi daidai. Fatan mu dai Allah ka ba mai rabo sa'a. Yanzu dai mu 'yan Najeriya canje muke so na gwamnati, mun gaji da mulkin kama karya na APC. Gaskiya sai mun yi canji da yardar Allah. Rafi Hausa ku tashi lafiya. Sai kuma Sanusi Madattai da Magarum a cikin sakonsa dake cewa ina fatan Allah ya nuna mana zuwan lokacin zaben lafiya ya kuma sa a yi asa'a a kuma kammala shi lafiya. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya arzurta dukkan ƙasashenmu na Afrika da jajirtaccen jagorori na gari masu kamanta gaskiya da adalci. Kada a shafa, ana tare da sashin Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6611. Sai kuma malami na gaba.
20: Sashen Hausa na gidan Radio France International, da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka Haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebbistan Nigeria. To alhamdulillah mun ji irin yadda ita hukumar zaben Nigeria INEC ta sanar da jadawalin sunayen 'yan takarar da kowane fati ya hisuwa. To muna fatar su kuma 'yan uwa matasa hizan hukunci ya rage namu domin zaben shugaba wanda ke muka kyautata zaton zai yi mana gaskiya da adalci la'akari da irin wancan zaben da mutanen Najeriya sun kai na ido rufe. To ya kamata a ce yanzu mun dakatar da wannan zaben ido rufe, mu tsaya mu bude idanuwan mu domin mu tabbatar da cewa mun zabe shugabanni waɗanda muke kyautata zaton za su yi mana adalci. A ƙarshe ina fatan Allah ya sa zaben 2027 mu zabe shugabanni na gari. Sunana shugaban muryar matasan Afirka Haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebbistan Nigeria.
21: Ya garma nan karamar hukumar mala a jihar Magana jamhuriyar Niger. To siyasar Najeriya lallekan ana dab da kusantata. To fatanmu da addu'armu shine Allah Ubangiji ya zabawa al'ummar Najeriya shugabanni nagari masu kishinsu ba masu kishin ajibinsu ba, kuma fatan dukkan wanda dan takara sabin ya kada hi ɗayan zai dauka dara ya rungumi kaddara cewar Allah ne ya bashi, kuma Allah bi alƙawarin zai samu. Muna fatan Allah Ubangiji ya sa yi zabe lafiya.
22: Sashen Hausa Radio France International, sunana Kabir Kungila Flyover Dalia, Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni a ra'ayina wannan sunaye na yan takara da hukumar zabe INEC ta fitar abin ayaba ne. Muna fatan kuma INEC za ta gudanar da sahihin zabe kuma za ta yi gaskiya da adalci da riƙon amana. Kuma fatanmu da addu'o'inmu Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari masu jin tausayin talakawa wanda suke mulka, wanda za su sa ƙasan a gaba su kawo ƙarshen wannan tarin matsalolin rashin tsaron da matsalolin tsananin tsadar rayuwa da yawa ƙasan katutu.
0: madalla. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
1: Bari mu dan numfasa da wannan.

Hollywood rahotanni na nuni da cewa ana zargin Jude Okoye kuma wa mawakan nan wato P Square ko kuma Peter the Paul da laifin karkatar da makudan kudaden ƴan uwansa sama da naira biliyan guda

0: da raba kudaden a bisa yarjejeniya.
1: Kice guda ɗaya a wutar mata, iya bata mikirin kikawata za a kai numa.
0: Idan muka leka ɓangaren Kannywood kuwa, Aminu Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da Aminu Sera, babban mai shirya fina-finai, darakta kuma marubuci a masana'antar Kannywood, sannan kuma shugaban kamfanin Sera Movies, ya bayyana irin karancin da uwar gidansa ta nuna mar lokacin shirye-shiryen ƙarin aurensa, wato uwar gida Aisha, wanda ya kai ba har da biya masa kuɗin sadaki. Bai tsaya nan ba, inda ya ƙara da cewa ya auri Maryam ne, wato amarya, saboda tana da halayen nagarta na ƙarshe ita ma. Daga ƙarshe, shahararren mawakin siyasa a Najeriya Dauda Kahuto Rara ya wallafa saƙon ta'aziyya bisa ga rasuwar mawaki Ƙosan Waƙa, inda ya ce, muna fata Ubangiji Allah yi wa Ƙosan Waƙa rahama, Allah ya sa jinyar da ya yi ta zama kafara a gare shi, Allah ya kyautata namu ƙarshen baki ɗaya.
2: To, kamar yadda watakila kuka ji a wasu shirye-shiryenmu da suka gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matsin tattalin arziki da kuma tsadar gidaje na ci gaba da tilastawa matasa da dama a Najeriya jinkirta yin aure. Rahoton ya kuma nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki, ƙarancin ayyukan yi da tsadar rayuwa sun sanya aure ya zama babban kalubale ga matasan. Wakilinmu da ke birnin Calabar, Murtala Adamu, ya aiko mana da rahoto.
3: Wasu na ganin kuɗi ne babban cikas ga aure, amma Ibrahim Bare ya ce abin da ya fi muhimmanci shi ne shirin ɗaukar nauyin iyali bayan ai aure.
4: Suna son su yi aure, batun wai a ce ko laifi ko duk wannan ku ɗauke shi daga gefe, ba laifin matashi yake kalla ba, rayuwar cikin gida yake kalla. Wani zai zo ya ce ma ka je kai aure, ai Allah yana tare da kai, an san Allah yana tare da kai, amma me a neman da kake yi, a ina ka tsaya? Bayan inda ka tsaya ɗin, me kake ƙoƙarin sake nema? Ya kake ƙoƙarin sake upgrading na hanyar neman kuɗinka? Sai fa ka motsan, sannan Allah zai taimaka maka.
3: Sai dai wata budurwa ta ce ba tattalin arziki kaɗai ne yake hana aure ba, cewarta wasu samari ba su da cikakkiyar niyyar aure domin suna jiran damar auren 'ya'yan masu kuɗi domin inganta rayuwarsu.
5: Za ka ga mazajen zuciyarsu ya mutu, da yawa suna jiran su samu yarinya ce wacce iyayenta suke da halin da za su taimaka musu. So kaga daga wannan da yawa za ka ga matan mu kuma ba wai kowace wacce iyayenta suke da halin da in sun aurar da ita za su ci gaba da taimaka ma mijinta. To wannan yana taka rawa sosai. Su ma matan namu matsalan na nan, mu muna da burin cewa da yawa za ka ga suna da buri na cewa a sai mai hali, a sai mai kaza, a sai mai kaza. Wannan shi ma yana taka rawa.
3: Tsadar haya da hauhawar farashin gidaje sun sa matasa da yawa kasa samun matsuguni. Kan wannan batu, shugaban kamfanin gine-gine Abraham Kennedy ya bayyana inda matsalar take.
6: Fuel affect everything.
7: Ƙarin farashin man fetur na shafar komai a Najeriya. Idan ya tashi, farashin sufuri, siminti, ƙarfe, kuɗin ma'aikata, haya da sauran kayayyaki da ayyuka ma suna ƙaruwa.
3: Dr. Aminu Kwantagora, masanin ilimin zamantakewa, ya ce matsin rayuwa na sa wasu matasa shiga ayyukan laifi domin samun kuɗin biyan buƙatun rayuwa ko kuma cimma burin yin aure cikin gaggawa.
8: Gaskiya laifuffuka za su ƙaru. Dole mutane matasan wanda ke son su yi aure to za su shiga kowane irin hali domin su yi auren. Kaga kenan za yawan barayi zai ƙara yawa, sata zai ƙara yawa, fashi da makami zai ƙara yawa, a harkan gana kidnapping da banditry zai ƙara yawa, domin a duk mutum yana da buƙata. To kuma buƙatar nan nashi, in ba bai samu hanya da zai biya buƙatar nan nashi ta yanda doka ta tanada ba, to tabbas zai bi ta wani hanya ko da saba ma doka ne.
3: A nasa ɓangare, Farfesa Muhammad Ma'az, masanin tattalin arziki, ya ce gwamnati na da muhimmin rawa wajen samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki domin sauƙaƙa wa matasa kafa iyali.
9: To kuma ita kanta gwamnati akwai abubuwa da yawa da ya kamata ta yi domin tattalin arzikin ya ƙara bunƙasa, yadda mutane za su samu sauƙin rayuwa. Ko da ko an ba mutum jari, in dai jarin nan ba zai riƙe iyali ba, wanda zai sa ya yi abincin iyali da harkar makarantar yara da sauransu.
3: Rahoton UNFPA ya gargaɗi cewa idan ba inganta tattalin arziki da samar da gidaje masu arha ba, matasa da dama za su ci gaba da jinkirta aure, lamarin da zai iya shafar ci gaban al'umma a nan gaba. Murtala Adamu, Calabar RFI.
2: yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
6: Rayuwata.
10: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. A yau shirin rayuwata ya tattauna ne akan rayuwar yara masu tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma, ƙalubalen da suke fuskanta, makomar su da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa kai yara kasuwanni tun suna jarirai. Yara dai na buƙatar muhalli mai kyau domin su taso cikin ƙoshin lafiya, su samu damar yin wasa, karatu da kuma koyon mu'amala da takwarorin su cikin sauƙi. To sai dai ƙalubalen rayuwa kan tilasawa wasu iyaye mata masu sana'a zuwa kasuwa da ƴaƴansu tun suna da ƙarancin shekaru har su girma. A irin yanayin nan ne wasu yara ke shafe kuruciyarsu a cikin kasuwa, inda suke cuɗanya da mutane iri-iri tun suna ƙanana. Ra'ayoyi dai sun bambanta akan batun, domin wasu na ganin irin rayuwar nan kan koyawa yara juriya da sanin rayuwa, sai dai wasu na ganin hakan zai yi mummunar tasiri ga tarbiyyar yara da kuma makomarsu. To koya rayuwa take ga yara masu tasowa a cikin kasuwanni? A cikin shirin rayuwata na yau, za mu tattauna da wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami, da kuma Dr. Ibrahim Umar, masanin halayyar ɗan Adam. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga Nasarawa, Maryam Haruna Abdullahi, na ɗauke da wannan rahoto.
6: Rayuwata.
11: Kasuwa wuri ne na neman abin dogaro da kai ga dubban iyadai, amma ga wasu mata masu sana'a ita ce kuma wurin da ƴaƴansu ke tasowa tun suna jarirai. Al'umma na da mabambantan ra'ayoyi akan iyaye mata da ke zuwa kasuwa da ƴaƴansu.
12: Da ba a so su yi kuka a gida, ko kuma su bar su a gida wani abu ya zo ya cutar da su haka.
13: Bayan da zan yi domin matana dole ne ta fita, ba wanda zai kula da yaro, kuma yaro ba za a iya barin shi kadai a gida ba don abubuwan da suke.
11: Yayin da wasu ke ganin hakan na koyawa yara juriya da sanin harkokin rayuwa tun suna ƙanana, wasu kuma na bayyana damuwansu kan irin tasirin da hakan kan yi ga cigaban yaro. Wani yaro da ya taso a irin wannan muhalli na kasuwa ya bayyana yadda rayuwarsa ta kasance.
14: A'a, bai shafi karatuna ba, ana ɗan da sauran yara muna tafiya makaranta. Adam da mai mashin ya kai mu sai ya dawo da mu, sai idan ya dawo da mu sai ya kai mu makarantar Islamiya, idan aka dawo da mu sai in tashi in je shago a bakin kasuwa, sai in je gurin mamana.
11: Ga iyaye mata kuwa, zuwa kasuwa tare da yara ba wai zaɓi ba ne mafi yawan lokuta. Illa tilas. Salamatu wata uwa ce mai sana'a a kasuwar kefin jihar Nasarawa.
15: Na farkon shi ne yaran ba wanda zai ya kula da su a gida, shi yasa nake kawo su kasuwa domin ga ina na tare da su, ina wacin nasu, ina wazabin nasu.
11: Masu fafutukar kare haƙƙin yara irin su Dr. Ibrahim na cewa duk da fahimtar halin da iyaye mata ke ciki, yara na buƙatar muhalli da ya dace da ci gaban su.
16: Yaran suna girma ne da sauri, kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu. Yaran suna shiga halin da ba shi ba, ba sa samun abin da ya kamata na yaranta a takaice.
11: Yayin da mata ke ci gaba da fafutukar neman abin da za su ciyar da iyalansu, masana na ganin samar da wuraren kula da yara a manyan kasuwanni na iya taimakawa iyaye mata.
6: RFI.
10: To madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da yaron da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami.
14: Tana shekara 10 nake fitowa ni da mahaifiya na kullum. Wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki, ni kuma sai zo in bu shishirya kaya. Sissance mu shishirya ni da ita.
11: Za ka iya gaya min yadda rayuwanka ya kasance tun kana ƙarami, sun wasu abubuwa za ka iya tunawa?
14: Ina iya tuna lokacin da nake saye da su dawa, su masara, su su atarugu, ita kuma sai ta dinga saye da manya-manyan kayan mahaifiya.
11: Kana ganin kasancewanka a kasuwa ya shafi rayuwan karatunka?
14: Kwata-kwata bai shafa ba, saboda rana saba ne kawai ban tafiya, ko kuma idan daina dawa daga boko sai in zo kasuwa, in dinga siyarwa ko kuma kafin tafi.
6: zuwa kason da kake yi ya shafi mu'amalanka da sauran yara manufa ta gefen wasa
17: bai shafa ba saboda kafin yanzu bayan mun dawo cire daga sai mu yi wasa sai mu je gida muna wasa a makaranta ni da sauran dalibai yin wasa kan wasa na bin mutum ya ko wasa na boyewa ko kuma wasa
6: to wasan me yake saka
17: yana sa ni ina jin dadi kai na yayi tsarari
6: to yanzu me kake gani ya bambanta
17: saboda ni na bambanta da sauran yara ina iya dan iya taimakon kai na dan iya taimakon mama na da sauran mutane
18: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
18: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
18: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
20: madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Ibrahim Haruna masanin halayyar dan adam rike jihar Nasarawa Najeriya
16: a gaskiya abinda muka lura da shi shine yaran suna girma ne da sauri kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu daga ciki da yawan su matan da ma suke zuwa kasuwa yawanci mata lauci ne yake kai su kasuwa suke fara zuwa kasuwa amma a gaskiya yaran suna shiga halin da ba shi ba
11: wadanne hakoki ne yara kan rasa idan kasuwa ta zama wurin da suka fi shafa kuruciyar su
16: a cikin hakokin da yara kan rasa hakokin suna nan da yawa a gaskiya hakokin suna nan da yawa a farko hakkin ilimi yaran suna rasa ilimi saboda ba sa samu je a kai su makaranta saboda wannan kasuwancin kai suka dukufa da shi na biyu kuma akwai haki na shi yaro yana da haki yayi wasa da yara ƴan uwansa to yaran ba sa samu na uku akwai haƙin lafiya yaran most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwa sannan na hudu haƙin kariya ma shi ma wani abu ne saboda gaskiya yaran ba sa most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwa sannan na hudu haƙin kariya ma shi ma wani abu ne saboda gaskiya yaran ba sa samun haƙin kariya saboda ba a kare

0: shiga hadari ba.
1: A matakan suna nan da yawa. Babban matakin da ya kamata ita gwamnati ta dauka shine na fari gwamnati ya kamata ta kafa cibiyar rikon yaran ma ISAF. Tun san cewa gwamnati za ta iya rike yaran nan ta kula da su ba tare da an duba hankalin su ba. Sannan na biyu bada tallafin kuɗi ma iyaye mata din so that su zama independent a kasuwancin su. Za su iya su aje yaran su din a gida su je kasuwa su je kuma hankalin su ma yadda na ga miki talauci ne wance yake kai su wannan abubuwan. So as a result of in gwamnati ta ba su tallafin kuɗi din to za su samu nutsuwa su zauna da yaran a gida har a kai ga wani gaci. Sannan babban abu shine wayar da kai. Na ƙarshe kenan wayar da kai. Ana ya kamata a samu enough of wayar da kai ma iyaye mata din da kuma sauran mutanen da ya kamata a yadda yake.
2: Tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Ibrahim masanin halayyar dan Adam dake jihar Nasarawa Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2-3-0-8-8-8-8-8-9-0.
2: Tambaya a gare ku masu saurare, wace hanya kuke ganin za a bi don kaucewa kai yara kasuwa tun suna ƙanana har su girma? Wani irin taimako kuke ganin ya dace a baiwa iyaye mata da ba su da mafita illa zuwa wuraren sana'o'insu da yaransu? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
4: Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar da yadda kuka ji a cikin labarin namu, a Najeriya jam'iyyun siyasa na ci gaba da ƙara azama don tunkarar zaɓukan gama gari da za a gudanar cikin shekara mai zuwa, inda tuni hukumar zaɓe ta fitar da jerin sunayen 'yan takara tun daga mukamin shugaban ƙasa zuwa 'yan majalisun tarayya da gwamnoni da kuma majalisun dokokin jihohi. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka tare da Sale Likitan Radio da suka ce hakika jam'iyyun siyasa sun kara azama akan zabukan shekarar 2027. Ina jin wasu na cewa wai ba za su fito zabe ba, wannan babban kuskure ne. Ta yaya za ka iya cimma burinka ba tare da kada kuri'arka ba? Sai kuma sakon Umar Faruk Muhammad tare da Umar FIFA Sabon Garin Kauran Namoda da suke cewa tabbas muna fuskantar zabuka a shekarar 2027, amma kuma ga tarin matsalolin tsaro. Abin tambaya anan shine ya zabukan za su kasance a yankunan da 'yan bindiga suka mamaye? Sani Muhammad daga Karmo Abuja Najeriya cewa ya salama rafa Hausa. To gaskiya daura aniyar tunkarar zaben shekarar 2027 hakan yayi daidai. Fatan mu dai Allah ka ba mai rabo sa'a. Yanzu dai mu 'yan Najeriya canje muke so na gwamnati, mun gaji da mulkin kama karya na APC. Gaskiya sai mun yi canji da yardar Allah. Arfa Hausa, ku tashi lafiya. Sai kuma Sanusi Madattai da Magarum a cikin sakonsa dake cewa ina fatan Allah ya nuna mana zuwan lokacin zaben lafiya ya kuma sa a yi asa'a a kuma kammala shi lafiya. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya arzurta dukkan ƙasashenmu na Afirka da jajirtaccen jagorori na gari masu kamanta gaskiya da adalci. Kada a shafa, ana tare da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2-4-7-6-6-6-6-1. Sai kuma malami na gaba.
5: Sashen Hausa na gidan Radio France International, da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka Haddabi mai kwamfuta mai ma local government Kebistan Nigeria. To alhamdulillahi mun ji irin yadda ita hukumar zaben Nigeria INEC ta sanar da jadawalin sunayen 'yan takarar da kowane fata ya hisuwa. To muna fatar su kuma 'yan uwa matasa hizon hukunci ya rage namu,

0: tare da raba kudaden a bisa yarjejeniya.
1: Kice guda dai aukar mata ye ya bada mikirin kawata za a kai numa.
0: Idan muka leka bangaren Kannywood kuwa, Aminu Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da Aminu Sera, babban mai shirya fina-finai director kuma marubuci a masana'antar Kannywood, sannan kuma shugaban kamfanin Sera Movies, ya bayyana irin karancin da uwar gidansa ta nuna mar lokacin shirye-shiryen karin aurensa, wato uwar gida Aisha, wanda ya kai ba har da biya masa kuɗin sadaki. Bai tsaya nan ba, inda ya ƙara da cewa ya auri Maryam ne, wato amarya, saboda tana da halayen nagarta na ƙarshe ita ma. Daga ƙarshe, shahararren mawakin siyasa a Najeriya Dauda Kahutu Rara ya wallafa saƙon ta'aziyya bisa ga rasuwar mawaki Ƙosan Waƙa, inda ya ce, muna fata Ubangiji Allah yi wa Ƙosan Waƙa rahama, Allah ya sa jinyar da ya yi ta zama kafara a gare shi, Allah ya kyautata namu ƙarshen baki ɗaya.
2: To, kamar yadda watakila kuka ji a wasu shirye-shiryenmu da suka gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matsin tattalin arziki da kuma tsadar gidaje na ci gaba da tilastawa matasa da dama a Najeriya jinkirta yin aure. Rahoton ya kuma nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki, ƙarancin ayyukan yi da tsadar rayuwa sun sanya aure ya zama babban kalubale ga matasan. Wakilinmu da ke birnin Calabar, Murtala Adamu, ya aiko mana da rahoto.
3: Wasu na ganin kuɗi ne babban cikas ga aure, amma Ibrahim Bare ya ce abin da ya fi muhimmanci shi ne shirin ɗaukar nauyin iyali bayan ai aure.
4: Suna son su yi aure, batun wai a ce ko laifi ko duk wannan ku ɗauke shi daga gefe, ba laifin matashi yake kalla ba, rayuwar cikin gida yake kalla. Wani zai zo ya ce ma ka je kai aure, ai Allah yana tare da kai, an san Allah yana tare da kai, amma me a neman da kake yi, a ina ka tsaya? Bayan inda ka tsaya ɗin, me kake ƙoƙarin sake nema? Ya kake ƙoƙarin sake upgrading na hanyar neman kuɗinka? Sai fa ka motsan, sannan Allah zai taimaka maka.
3: Sai dai wata budurwa ta ce ba tattalin arziki kaɗai ne yake hana aure ba, cewarta wasu samari ba su da cikakkiyar niyyar aure domin suna jiran damar auren ƴaƴan masu kuɗi domin inganta rayuwarsu.
5: Za ka ga mazajen zuciyarsu ya mutu, da yawa suna jiran su samu yarinya ce wacce iyayenta suke da halin da za su taimaka musu. So ka ga daga wannan da yawa za ka ga ƴan matan mu kuma ba wai kowace wacce iyayenta suke da halin da in sun aurar da ita za su ci gaba da taimaka ma mijinta. To wannan yana taka rawa sosai. Su ma matan namu matsalan nanan, mu muna da burin cewa da yawa za ka ga suna da buri na cewa a sai mai hariya, a sai mai kaza, a sai mai kaza. Wannan shi ma yana taka rawa.
3: Tsadar haya da hauhawar farashin gidaje sun sa matasa da yawa kasa samun matsuguni. Kan wannan batu, shugaban kamfanin gine-gine Abraham Kennedy ya bayyana inda matsalar take.
6: Fuel affect everything.
7: Tarin farashin man fetur na shafar komai a Najeriya. Idan ya tashi, farashin sufuri, siminti, karfe, kuɗin ma'aikata, haya da sauran kayayyaki da ayyuka ma suna ƙaruwa.
3: Dr. Aminu Kwantagora, masanin ilimin zamantakewa, ya ce matsin rayuwa na sa wasu matasa shiga ayyukan laifi domin samun kuɗin biyan buƙatun rayuwa ko kuma cimma burin yin aure cikin gaggawa.
8: Gaskiya laifuffuka za su ƙaru. Dole mutane matasan wanda ke son su yi aure to za su shiga kowane irin hali domin su yi auren. Kaga kenan za yawan barayi zai ƙarewa, sata zai ƙarewa, fashi da makami zai ƙarewa, a harkan gana kidnapping da banditry zai ƙarewa, domin a duk mutum yana da bukata, to kuma bukatun nan nashi ɗan habe samu hanya da zai biya bukatun nan nashi ta yanda doka ta tana da ba, to tabbas zai bi ta wani hanya ko da saba ma doka ne.
3: Ana sa bangare Farfesa Muhammad Ma'az, masanin tattalin arziki, ya ce gwamnati na da muhimmin rawa wajen samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki domin sauƙaƙawa matasa kafa iyali.
9: To kuma ita kanta gwamnati akwai abubuwa da yawa da ya kamata ta yi domin tattalin arzikin ya ƙara bunƙasa, yadda mutane za su samu sauƙin rayuwa. Ko da ko an ba mutum jari, inda jarin nan ba zai riƙe iyali ba, wanda zai sa ya yi abincin iyali da harkar makarantar yara da sauransu.
3: Rahoton UNFPA ya gargaɗi cewa idan ba inganta tattalin arziki da samar da gidaje masu arha ba, matasa da dama za su ci gaba da jinkirta aure, lamarin da zai iya shafar ci gaban al'umma a nan gaba. Murtala Adamu, Calabar RFI.
2: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
3: rayuwata.
6: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. A yau shirin rayuwata ya tattauna ne akan rayuwar yara masu tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma, kalubalen da suke fuskanta, makomar su da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa kai yara kasuwanni tun suna jarirai. Yara dai na buƙatar muhalli mai kyau domin su taso cikin ƙoshin lafiya, su samu damar yin wasa, karatu da kuma koyon mu'amala da takwarorin su cikin sauƙi. To sai dai ƙalubalen rayuwa kan tilasawa wasu iyaye mata masu sana'a zuwa kasuwa da ƴaƴansu tun suna da ƙarancin shekaru har su girma. A irin yanayin nan ne wasu yara ke shafe kuruciyarsu a cikin kasuwa, inda suke cuɗanya da mutane iri-iri tun suna ƙanana. Ra'ayoyi dai sun bambanta akan batun, domin wasu na ganin irin rayuwar nan kan koyawa yara juriya da sanin rayuwa, sai dai wasu na ganin hakan zai yi mummunar tasiri ga tarbiyyar yara da kuma makomar su. To koya rayuwa take ga yara masu tasowa a cikin kasuwanni? A cikin shirin rayuwata na yau, za mu tattauna da wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami, da kuma Dr. Ibrahim Umar, masanin halayyar ɗan Adam. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga Nasarawa, Maryam Haruna Abdullahi, na ɗauke da wannan rahoto.
10: Rayuwata.
11: Kasuwa wuri ne na neman abin dogaro da kai ga dubban iyalai, amma ga wasu mata masu sana'a ita ce kuma wurin da ƴaƴan su ke tasowa tun suna jarirai. Al'umma na da mabambantan ra'ayoyi akan iyaye mata da ke zuwa kasuwa da ƴaƴan su.
12: Da ba a so su yi kuka a gida, ko kuma su bar su a gida wani abu ya zo ya cutar da su haka.
13: Bayan da zan yi domin matana dole ne ta fita ba wanda zai kula da yaro, kuma yaro ba za a iya barin shi kadai a gida ba don abubuwan da suke.
11: Yayin da wasu ke ganin hakan na koyawa yara juriya da sanin harkokin rayuwa tun suna ƙanana, wasu kuma na bayyana damuwansu kan irin tasirin da hakan kan yi ga cigaban yaro. Wani yaro da ya taso a irin wannan muhalli na kasuwa ya bayyana yadda rayuwarsa ta kasance.
14: A bai shafi karatuna ba, ana ɗan da sauran yara muna tafiya makaranta. Adam da mai mashin ya kai mu sai ya dawo da mu, sai idan ya dawo da mu sai ya kai mu makarantar Islamiya, idan aka dawo da mu sai in tashi je shago a bakin kasuwa sai in je gurin mamana.
11: Ga iyaye mata kuwa, zuwa kasuwa tare da yara ba wai zaɓi ba ne mafi yawan lokuta. Illa tilas. Salamatu wata uwa ce mai sana'a a kasuwar kefin jihar Nasarawa.
15: Na farkon shi ne yaran ba wanda zai ya kula da su a gida, shi yasa nake kawo su kasuwa domin ga ina na tare da su, ina wacin nasu, ina zabin nasu.
11: Masu fafutukar kare haƙƙin yara irin su Dr. Ibrahim na cewa duk da fahimtar halin da iyaye mata ke ciki, yara na buƙatar muhalli da ya dace da ci gaban su.
16: Yaran suna girma ne da sauri, kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu. Yaran suna shiga halin da ba shi ba, ba sa samun abin da ya kamata na yaranta a takaice.
11: Yayin da mata ke ci gaba da fafutukar neman abin da za su ciyar da iyalansu, masana na ganin samar da wuraren kula da yara a manyan kasuwanni na iya taimakawa iyaye mata.
3: RFI.
6: To madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da yaron da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami.
14: Tana shekara 10 nake fitowa ni da mahaifiya na kullum. Wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki, ni kuma sai zo in bushe shirya kaya. Sisan ce mu shirya ni da ita.
11: Za ka iya gaya min yadda rayuwanka ya kasance tun kana ƙarami, sun abubuwa za ka iya tunawa?
14: Ina iya tuna lokacin da nake saye da su dawa, su masara, su su atarugu, ita kuma sai ta dinga saye da manya-manyan kayan mahaifiyana.
11: Kana ganin kasancewanka a kasuwa ya shafi rayuwar karatunka?
14: Kwata-kwata bai shafa ba, saboda rana saba ne kawai ban tafiya, ko kuma idan daina dawa daga boko sai in zo kasuwa, in dinga siyarwa ko kuma kafin tafi.
10: zuwa kason da kake yi ya shafi mu'amalanka da sauran yara manufa ta gefen wasa?
17: Bai shafa ba, saboda kafin bayan mun dawo ce da daga sai mu yi wasa sai mu je gida. Muna wasa a makaranta ni da sauran ɗalibai. Irin wasa, kan wasa na bin mutum ya ko wasa na boyewa ko kuma wasa.
10: To wasan me yake saka?
17: Yana sa ni ina jin daɗi, kaina yayi tsarari.
10: To yanzu me kake gani ya bambanta?
17: Saboda ni na bambanta da sauran yara, ina iya dan iya taimakon kaina, dan iya taimakon mamana da sauran mutane.
18: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
20: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Ibrahim Haruna, masanin halayyar ɗan adam rike jihar Nasarawa, Najeriya.
16: A gaskiya abin da muka lura da shi shine yaran suna girma ne da sauri, kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu. Daga ciki da yawansu su matan da ma suke zuwa kasuwa, yawanci mata talauci ne yake kai su kasuwa, suke fara zuwa kasuwa, amma a gaskiya yaran suna shiga halin da ba shi ba.
21: Waɗanne hakoki ne yara kan rasa idan kasuwa ta zama wurin da suka fi shafa ƙuruciyarsu?
16: A cikin hakokin da yara kan rasa, hakokin suna nan da yawa. A gaskiya hakokin suna nan da yawa. A farko, hakkin ilimi. Yaran suna rasa ilimi saboda ba sa samu je a kai su makaranta saboda wannan kasuwancin kawai suka dukufa da shi. Na biyu kuma, akwai haki na shi yaro, yana da haki ya yi wasa da yara ƴan uwansa, to yaran ba sa samu. Na uku, akwai haƙƙin lafiya. Yaran most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwa. Sannan na hudu, haƙƙin kariya ma shi ma wani abu ne, saboda gaskiya yaran ba sa samun haƙƙin kariya saboda ba a kare suke ba. Sannan na biyar, akwai haƙƙin samun ma iyali, saboda some time da kika yaran nan sun girma, yi auren su ma aiki ne. Iyali ba kai a takaice yana sace kuriciyar yaran.
21: Wane irin mataki kuke ganin ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su ɗauka domin tallafawa mata masu sana'a ba tare da cigaban yara ya shiga haɗari ba?
16: A matakan suna nan da yawa. Babban matakin da ya kamata ita gwamnati ta ɗauka shi ne, na fari, gwamnati ya kamata ta kafa cibiyar dukkan yaran ma itself. Tun san cewa gwamnati za ta iya riƙe yaran nan ta kula da su ba tare da an duba hankalin su ba. Sannan na biyu, ba da tallafin kuɗi ma iyaye mata ɗin, so that su zama independent a kasuwancinsu. Za su iya su aje yaran su ɗin a gida, su je kasuwa su zo, kuma hankalin su ma yadda na gaya miki talauci ne wance yake kai su wannan abubuwan. So as a result of in gwamnati ta ba su tallafin kuɗi ɗin, to za su samu nutsuwa su zauna da yaran a gida har a kai ga wani gaci. Sannan babban abu shi ne wayar da kai. Na ƙarshe kenan, wayar da kai. Ana ya kamata a samu enough of wayar da kai ma iyaye mata ɗin da kuma sauran mutanen da ya kamata a yadda yake.
20: Tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Ibrahim, masanin halayyar ɗan adam da ke jihar Nasarawan, Najeriya.
22: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar, alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
20: wace hanya kuke ganin za a bi dan kaucewa kai yara kasuwa tun suna kanana har su girma? Wani irin taimako kuke ganin ya dace a baiwa iyaye mata da basu da mafita illa zuwa wuraren sana'o'insu da yaran su? muna da kon ra'ayoyinku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani kamar da yadda kuka ji a cikin labarin namu a Najeriya jam'iyyun siyasa na ci gaba da ƙara azama don tunkarar zabukan gama gari da za a gudanar cikin shekara mai zuwa inda tuni hukumar zabe ta fitar da jerin sunayen yan takara tun daga mukamin shugaban kasa zuwa yan majalisun tarayya da gwamnoni da kuma majalisun dokokin jihohi wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka tare da Sale Likitan Radio da suka ce Hakika jam'iyyun siyasa sun kara azama akan zabukan shekarar 2027. Ina jin wasu na cewa wai ba za su fito zabe ba. Wannan babban kuskure ne. Ta yaya zaka iya cimma burinka ba tare da kada ƙuri'arka ba? Sai kuma sakon Umar Faruk Muhammad tare da Umar FIFA Sabon Garin Kauran Namoda da suke cewa tabbas muna fuskantar zabuka a shekarar 2027. Amma kuma ga tarin matsalolin tsaro. Abin tambaya anan shine ya zabukan za su kasance a yankunan da yan bindiga suka mamaye Sani Muhammad daga Karmo Abuja Najeriya cewa ya salama rafa Hausa to gaskiya daura aniyar tunkarar zaben shekarar 2027 hakan yayi daidai fatan mu dai Allah ka ba mai rabo sa'a yanzu dai mu yan Najeriya canje muke so na gwamnati mun gaji da mulkin kama karya na APC gaskiya sai mun yi canji da yardar Allah rafa Hausa tashi lafiya sai kuma Sanusi Madattai da magarim a cikin sakonsa dake cewa ina fatan Allah ya nuna mana zuwan lokacin zaben lafiya ya kuma sa ayi asa'a a kuma kammala shi lafiya a ƙarshe ina addu'ar Allah ya arzurta dukkan kasashen mu na Afrika da jajirtaccen jagorori na gari masu kamanta gaskiya da adalci kada shafa Ana tare da sashin Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6611. Sai kuma malami na gaba.
1: Sashen Hausa na gidan Radio France International da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Africa haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Nigeria to alhamdulillahi mun ji irin yadda ita hukumar zaben Nigeria INEC ta sanar da jadawalin sunayen yan takarar da kowane fati ya hisuwa to muna fatar su kuma yan uwa matasa hizan hukunci ya rage namu domin zaben shugaba wanda ke muke kyautata zaton zai muna gaskiya da adalci la'akari da irin wancan zabe da mutanen Najeriya sun kai na Edo Rufe to ya kamata a ce yanzu mun dakatar da wannan zaben Edo Rufe mu tsaya mu bude idanuwan mu domin mu tabbatar da cewa mun zabe shugabanni waɗanda muke kyautata zaton za su yi muna adalci a ƙarshe ina fatar Allah ya sa zaben 2027 mu zabe shugabanni na gari sunana shugaban muryar matasan Africa haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Nigeria
4: ni a garin malam karamar hukumar mala a jihar magana a jamhuriyar Niger to siyasar Najeriya lalle kan ana dab da kusantarta to fatan mu da addu'ar mu shine Allah ubangiji ya zabawa al'ummar Najeriya shugabanni nagari masu kishin su ba masu kishin ajiban su ba kuma fatan dukkan wanda dan takara su bin ya gada hi dayan zai dau kaddara ya rungumi kaddara cewar Allah ne ya bashi kuma Allah bi alƙawarin zai samu muna fatan Allah ubangiji ya sa yi zabe lafiya
23: Sashen Hausa Radio France International sunana Kadir Kwangila Flyover Dalia Kaduna State a tarayyar Najeriya to ni a ra'ayina wannan sunaye na yan takara da hukumar zabe INEC ta fitar abun ayaba ne muna fatan kuma INEC za ta gudanar da sahihin zabe kuma za ta yi gaskiya da adalci da rigon amana kuma fatan mu da addu'o'in mu Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu jin tausayin talakawa wanda suke mulka wanda za su sa kasan a gaba su kawo ƙarshen wannan tarin matsalolin rashin tsaron da matsalolin tsananin tsadar rayuwa da yawa kasan katutu
0: madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
2: bari mu dan numfasa da wannan

rahotannina nuni da cewa ana zargin Chukwue Umuwa da mawakan nan wato P Square ko kuma Peter and Paul da laifin karkatar da makudan kudaden ƴan uwansa sama da naira biliyan guda

0: da muka leka bangaren Kani Woodkuwa, Aminu Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da Aminu Sera, babban mai shirya fina-finai da rata kuma marubuci a masana'antar Kannywood, sannan kuma shugaban kamfanin Sera Movies, ya bayyana irin karancin da uwar gidansa ta nuna mar lokacin shirye-shiryen karin aurensa, wato uwar gida Aisha, wanda ya kai ba har da biya masa kuɗin sadaki. Bai tsaya nan ba, inda ya ƙara da cewa ya auri Maryam ne, wato amarya, saboda tana da halayen nagarta na ƙarshe ita ma. Daga ƙarshe, shahararren mawaƙin siyasa a Najeriya Dauda Kahuto Rara ya wallafa saƙon ta'aziyya bisa ga rasuwar mawaƙi Ƙosan Waƙa, inda ya ce, muna fata Ubangiji Allah ya yi wa Ƙosan Waƙa rahama, Allah ya sa jinyar da ya yi ta zama kafara a gare shi, Allah ya kyautata namu ƙarshen baki ɗaya.
1: To, kamar yadda watakila kuka ji a wasu shirye-shiryenmu da suka gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matsin tattalin arziki da kuma tsadar gidaje na ci gaba da tilastawa matasa da dama a Najeriya jinkirta yin aure. Rahoton ya kuma nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki, karancin ayyukan yi da tsadar rayuwa sun sanya aure ya zama babban kalubale ga matasan. Wakilinmu da ke birnin Calabar, Murtala Adamu, ya aiko mana da rahoto.
2: Wasu na ganin kuɗi ne babban cikas ga aure, amma Ibrahim Bare ya ce abin da ya fi muhimmanci shine shirin ɗaukar nauyin iyali bayan ai aure.
3: Suna son su aure, batun wai a ce ko laifi ko duk wannan ku ɗauke shi daga gefe, ba laifin matashi yake kalla ba, rayuwar cikin gida yake kalla. Wani zai zo ya ce ma ka je kai aure, ai Allah yana tare da kai, an san Allah yana tare da kai, amma me a neman da kake yi, a ina ka tsaya? Bayan inda ka tsaya ɗin, me kake ƙoƙarin sake nema? Ya kake ƙoƙarin sake upgrading na hanyar neman kuɗinka? Sai fa ka motsa, sannan Allah zai taimaka maka.
2: Sai dai wata budurwa ta ce ba tattalin arziki kaɗai ne yake hana aure ba. Cewarta wasu samari ba su da cikakkiyar niyyar aure, domin suna jiran damar auren 'ya'yan masu kuɗi domin inganta rayuwarsu.
4: Za ka ga mazajen zuciyarsu ya mutu, da yawa suna jiran su samu yarinya ce wacce iyayenta suke da halin da za su taimaka musu. So ka ga daga wannan da yawa za ka ga matan mu kuma ba wai kowace wacce iyayenta suke da halin da in sun aurar da ita za su ci gaba da taimaka ma mijinta. To wannan yana taka rawa sosai. Su ma matan namu matsalan nanan, mu muna da burin cewa da yawa za ka ga suna da buri na cewa a sai mai hali, a sai mai kaza, a sai mai kaza. Wannan shi ma yana taka rawa.
2: Tsadar haya da hauhawar farashin gidaje sun sa matasa da yawa kasa samun matsuguni. Kan wannan batu, shugaban kamfanin gine-gine Abraham Kennedy ya bayyana inda matsalar take.
5: Fuel affect everything.
6: Tarin farashin man fetur na shafar komai a Najeriya. Don ya tashi, farashin sufuri, siminti, karfe, kuɗin ma'aikata, haya da sauran kayayyaki da ayyuka ma suna ƙaruwa.
2: Dr. Aminu Kwantagora, masanin ilimin zamantakewa, ya ce matsin rayuwa na sa wasu matasa shiga ayyukan laifi domin samun kuɗin biyan buƙatun rayuwa ko kuma cimma burin yin aure cikin gaggawa.
7: Gaskiya laifuffuka za su ƙaru. Dole mutane matasan wanda ke son su yi aure to za su shiga kowane irin hali domin su yi auren. Kaga kenan za a yawa barayi zai ƙara yawa, sata zai ƙara yawa, fashi da makami zai ƙara yawa, a harkan gana kidnapping da banditry zai ƙara yawa, domin a duk mutum yana da buƙata. To kuma buƙatar nan nashi, in hobe samu hanya da zai biya buƙatar nan nashi ta yanda doka ta tanada ba, to tabbas zai bi ta wani hanya ko da saba ma doka ne.
2: A nasa bangare, Professor Muhammad Ma'az, masanin tattalin arziki, ya ce gwamnati na da muhimmin rawa wajen samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki domin sauƙaƙawa matasa kafa iyali.
8: To kuma ita kanta gwamnati akwai abubuwa da yawa da ya kamata ta yi domin tattalin arzikin ya ƙara bunƙasa, yadda mutane za su samu sauƙin rayuwa. Ko da ko an ba mutum jari, inda jarin nan ba zai riƙe iyali ba, wanda zai sa ya yi abincin iyali da harkar makarantar yara da sauransu.
2: Rahoton UNFPA ya gargaɗi cewa idan ba inganta tattalin arziki da samar da gidaje masu arha, matasa da dama za su ci gaba da jinkirta aure, lamarin da zai iya shafar ci gaban al'umma a nan gaba. Murtala Adamu, Calabar RFI.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci,
5: sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. A yau shirin rayuwa ta ya tattauna ne akan rayuwar yara masu tasowa a kasuwanni tun suna kanana har su girma, kalubalen da suke fuskanta, makomar su da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa kai yara kasuwanni tun suna jarirai. Yara dai na bukatar muhalli mai kyau domin su taso cikin koshin lafiya, su samu damar yin wasa, karatu da kuma koyon mu'amala da takwarorin su cikin sauki. To sai dai kalubalen rayuwa kan tilasawa wasu iyaye mata masu sana'a zuwa kasuwa da ƴaƴansu tun suna da karancin shekaru har su girma. A irin yanayin nan ne wasu yara ke shafe kuruciyarsu a cikin kasuwa, inda suke cuɗanya da mutane iri-iri tun suna kanana. Ra'ayoyi dai sun bambanta a kan batun, domin wasu na ganin irin rayuwar nan kan koya wa yara juriya da sanin rayuwa, sai dai wasu na ganin hakan zai yi mummunar tasiri ga tarbiyyar yara da kuma makomarsu. To koya rayuwa take ga yara masu tasowa a cikin kasuwanni? A cikin shirin rayuwa ta na yau za mu tattauna da wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami, da kuma Dr. Ibrahim Umar, masanin halayyar dan Adam. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi na dauke da wannan rahoto.
9: Rayuwa ta
10: kasuwa wuri ne na neman abin dogaro da kai ga dubban iyalai, amma ga wasu mata masu sana'a ita ce kuma wurin da ƴaƴansu ke tasowa tun suna jarirai. Al'umma na da mabambantan ra'ayoyi akan iyaye mata da ke zuwa kasuwa da ƴaƴansu.
11: Da ba a so su yi kuka a gida, ko kuma su bar su a gida wani abu ya zo ya cutar da su haka.
12: Ba yanda zan yi, domin matana dole ne ta fita, ba wanda zai kula da yaro, kuma yaro ba za a iya barin shi kadai a gida ba don abubuwan da suke.
10: Yayin da wasu ke ganin hakan na koyawa yara juriya da sanin harkokin rayuwa tun suna kanana, wasu kuma na bayyana damuwansu kan irin tasirin da hakan kan yi ga cigaban yaro. Wani yaro da ya taso a irin wannan muhalli na kasuwa ya bayyana yadda rayuwarsa ta kasance.
13: A'a, bai shafi karatuna ba, ana dan da sauran yara muna tafiya makaranta. Adam da mai mashin ya kai mu sai ya dawo da mu, sai idan ya dawo da mu sai ya kai mu makarantar Islamiya, idan aka dawo da mu sai in tashi in je shago a bakin kasuwa, sai in je gurin mamana.
10: Ga iyaye mata kuwa, zuwa kasuwa tare da yara ba wai zabi bane mafi yawan lokuta. Illa tilas. Salamatu wata uwa ce mai sana'a a kasuwar kefin jihar Nasarawa.
14: Na farkon shine yaran ba wanda zai ya kula da su a gida, shi yasa nake kawo su kasuwa domin ga ina na tare da su, ina wacin nasu, ina zabin nasu.
10: Masu fafutukar kare haƙƙin yara irin su Dr. Ibrahim na cewa duk da fahimtar halin da iyaye mata ke ciki, yara na buƙatar muhalli da ya dace da ci gaban su.
15: Yaran suna girma ne da sauri, kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaran ta ba sa samu. Yaran suna shiga halin da ba shi ba, ba sa samun abin da ya kamata na yaranta a takaice.
10: Yayin da mata ke ci gaba da fafutukar neman abin da za su ciyar da iyalansu, masana na ganin samar da wuraren kula da yara a manyan kasuwanni na iya taimakawa iyaye mata.
9: RFI.
5: To madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da yaron da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami.
13: Tana shekara 10 nake fitowa ni da mai fiyana kullum, wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ne, kuma sai zo mu shishirya kaya, sissance mu shishirya ni da ita.
10: Zaka iya gaya min yadda rayuwanka ya kasance tun kana karami, sun wasu abubuwa zaka iya tunawa?
13: Ina iya tuna lokacin da nake sai da su dawa, su masara, su sita su a tarugu, ita kuma sai ta dinga sai da manya-manyan kayan mahaifiyana.
10: Kana ganin kasancewanka a kasuwa ya shafi rayuwar karatunka?
13: Kwata-kwata bai shafa ba, saboda rana saba ne kawai ban tafiya, ko kuma idan dai na dawo daga boko sai in zo kasuwa in dinga siyarwa, ko kuma kafin tafi.
10: Zuwa kasuwan da kake yi ya shafi mu'amalanka da sauran yara, manufa ta gefen wasa?
13: Bai shafa ba, saboda kafin in bayan mun dawo sai da daga sai mu yi wasa sai mu je gida. Muna wasa a makaranta,
9: ni da sauran dalibai. Yin wasa, kayan wasa na bin mutum, ya ko wasa na boyewa ko kuma wasa.
16: To wasan me yake saka?
9: Yana sa ni ina jin daɗi, kaina yayi tsarari.
16: To yanzu me kake gani ya bambanta?
9: Saboda ni na bambanta da sauran yara. Na iya dan iya taimakon kaina, dan iya taimakon mamana da sauran mutane.
17: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
20: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Ibrahim Haruna, masanin halayyar ɗan adam rike jihar Nasarawan Najeriya.
15: A gaskiya abin da muka lura da shi shine yaran suna girma ne da sauri, kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu. Daga ciki da yawansu su matan da ma suke zuwa kasuwa, yawanci mata talauci ne yake kai su kasuwa, suke fara zuwa kasuwa. Amma a gaskiya yaran suna shiga halin da ba shi ba.
21: Waɗanne haƙoƙi ne yara kan rasa idan kasuwa ta zama wurin da suka fi shafa ƙuruciyarsu?
15: A cikin haƙoƙin da yara kan rasa, haƙoƙin suna nan da yawa. A gaskiya haƙoƙin suna nan da yawa. A farko haƙƙin ilimi, yaran suna rasa ilimi. Saboda ba sa samu je a kai su makaranta saboda wannan kasuwancin kawai suka dukufa da shi. Na biyu kuma akwai haki. Na shi yaro yana da haki ya yi wasa da yara ƴan uwansa, to yaran ba sa samu. Na uku akwai haƙƙin lafiya. Yaran most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwa. Sannan na hudu haƙƙin kariya ma. Shi ma wani abu ne, saboda gaskiya yaran ba sa samun haƙƙin kariya saboda ba a kare suke ba. Sannan na biyar akwai haƙƙin samun kuma iyali, saboda sometimes da kika yaran nan sun girma yi auren su ma aiki ne. Iyali ba kai a takaice yana sace kuriciyar yaran.
21: Wani irin mataki kuke ganin ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su ɗauka domin tallafawa mata masu sana'a ba tare da cigaban yara ya